93.9 IFM, Apugan Panir. Happy weekend! Ganatong tanan mga idol. Kulting daghana sa mga nahitabo over the holiday mga idol. Ato na tagaagpagtagad karong buntaga. As adlaw na karon nga Sabado, petsa 13 na. Asa man ni na Noroy, ang mga pakdot puyo lang sa sbalay. Ang mga atong mga idol nga nagatubang sila mga bulingon, padayon na gid mo dira mga idol habas sa palanuga lang na ninyo yung pagpaminaw sa IFM. Unya, congratulations kay perting daghana sa mga natagaan natog pahalipay mga idol, no, ang uban kay nagpusot-pusot pag ganing mga mensahe nato diri sa atong official Facebook page kay nangyawat in town nga basin og sila na pud ang sunod makadaw kay sipyata idol ang atong papremyo sa Hunyo ni idol. Daghan kay tag mga winners idol gikan sa tag napo ka kilong bugas. Congratulations. Kagahapong adlaw naatay baliga total of 5 winners sa tag napo ka kilong bugas. Naapagyud tay brand new bike. Unya napaguy Osaka winner sa 50 kilo nga bugas. Padaoga ka ba? Congratulations idol ha. Unya napaguy tay mga cash prizes. May lang ganitong 500 pesos cash idol buiking nga nakadaog tulo ka buok. Atong gibunot kagahapong adlaw mga idol ni ayog si Piata kay sa umaabot na pud nga Hunyo 26 ang atoa na pong laing hugna sa atong raffle draw subay sa atong papremyo sa Hunyo ni idol. Parteng daghana, naglibog na lang taan eh, murag di na gini masigo, pero ato itong ginarrow down ang listahan na idol ha, kay ang uban na murag di na gyud mapugan pa din, murag napuno na gyud ang atong text messages o even sa ato ang Facebook page idol, balik-balik na lang, pero sige mas maayo na, ano? Unya ka na sinyo ang mga panimalay kay silang idol B ang atong research team sa ilang pagbisita po sa mga nagkanyang barangay diri sa atong dakbayan, dili lang diri sa dakbayan, diri po sa Mandawi, Talisay, bisag asa ta maabot idol. Basta kay masakpan mong nagpalanog dira sa inyohang radyo, sa inyohang panimalay, kamugyod ang makapaldo. Automatic one raffle coupon. Unya, separate po na siya sa online idol. Basta tanang guidelines nato na rin na sa itong official Facebook page. Manang ayaw na ninyog si Piyata. Ang atong mga nagunang mga balita karong buntaga, atong tagaagpagtagad, ang ato pong hisgutanan, makauba na ito, Attorney Rafael Fernandez Banyok. Si Coach Tab, mga idol, kay ni tingog na rabagin ni siya no niya. Ato ning pag-aatangan kay for sure, no, pag-ahisgutan yun ng Attorney Rafael karong buntaga, idol. Ilabi na nga ang mga netizen nagpaabot in town, no, sa iyahang official statement. Human sa pipila kaadlaw nga pagpakahilom ni ini, nagpabiling tako mang baba ni ini, idol. Pero kagahapong adlaw, may tingog na kinitagaan po na nato siyag pagtagad. Unya, syempre, ang atong kusina sa IFM. At ang ininyo kung unsa kaha nga to ang mamahimong i-feature karong buntaga alang sa atong kusina sa IFM. Kao ba na mabay, speakas linya, basta adlaw ang Sabado. Idol Chixi, stand by! IFM balita sa buntag Sabado na. Kao ba nyo hang chinita nga witty, inyong tig balita, Idol Mikey. Stand by, idol, atong tagaagpagtagad ng atong headlines sa atong mga balita karong buntaga oras sa IFM alas 8:16 na may buntag Sugbo.

0: 93.9 IFM.
1: IFM Balita
2: sa
3: Buntag.
4: Headlines.
5: IFM Balita.

0: Maayong buntag, Subo, oras sa IFM, alas 8:17 na. Adlaw karong Sabado, petsa 13 ining buwan sa Hunyo, tuig 2026. Anyan ang headlines sa atong mga balita karong buntaga. Alang sa atong mga balitang lokal, Kapitolyo mi padala ginabang sa mga biktima sa linog sa Sarangani Province. Samtang sa laing balitang lokal, Mandaway muhatag og usa ka milyones ka pesos nga ayuda alang sa mga biktima sa linog sa Jensen. Sa atong balitang negosyo, Department of Agriculture 7 gisusi ang 50 pesos nga price ceiling sa bugas sa Tagbilaran, Bohol. Samtang sa balitang paugnat sa kusog alas Pilipinas, women nagtinguha sa 7th pwesto sa 2026 AVC Women's Cup. Sa atong balita gawas sa nasod, Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati sa nasod sa Thailand ni panaw na human sa hapit upat katuig nga pagka-comatose ni ini. Samtang sa balitang entertainment, inilang komedyante midinay sa aligasyon na nang hoard kini og tickets sa BTS concert. Standby idol ha, kaya karong taod-taod atong tagaag pagtagad ang detalye sa itong mga headlines sa atong mga balita karong buntaga. Lakip na ang ato akong kusina sa IFM at tangin ninyo karong taod-taod mga idol, kauban si Idol Trixie. Unya ang mga hisgutanan po, kauban na ito Attorney Rafael Fernandez Banyoka. Karong mga tungura, daghan ng mga kaigsuna na itong nagsayaw-sayaw kay nakadawat og papremyo. Nasaktang naminaw sa IFM o BYHP busa, nakabit-bit og pamugas. Gas og panud-an karong buntaga, idol. Congratulations! Alas 8:19 na ang atong oras karon. Ang atong mga kaigsuunan nga naminaw po day diri sa May Kanduman Mandawe. Salamat kaayo ninyo, idol. Ha? Karong adlaw ang misugat sa ato ang pagmata. Kinig yung kainit, no? Kinig nga pag-gawas ni Haring Adlaw mo nang pwede kitang makapangkusukuso karong buntaga, idol. Manikay sikay, magatiman sa balay. Unya, ang ato pong mga estudyante kung naka, unsay tawag ini, uway klase, tabang-tabang sa mga trabaho uns ginikanan, ha? Gabi na, kinagkaduol na bang Father's Day? Dili kay magpaabot lang punta sa celebration nga ra mo magtinarong sa inyong ginikanan, idol, ha? Atiman-atiman mo dras inyuhang balay, no? Tabang-tabang mo sa inyong ginikanan, sa inyuhang pamilya. Standby idol, ato usang taga-agpagtagad samtang naghatag tagpa-premius gawas gabahin diri sa ta sa atong IFM Balitang Showbiz.
1: IFM Balita Showbiz.
0: Mga marites! Diri sa ta, samtang na mainit mo dirag EXL Coffee Mix 17-in-1 idol. Healthy, vegan, gluten-free. Mora gina itong kapare sa buntag, dol, ha? O sa matag coffee session, ana. Mag-EXL Coffee Mix 17-in-1. Diri sa tas, hindi pa ding init ng mga hisgutana na ito. Labi na mag-hisguta sa atong politikag snasod. Diri sa tas sa balitang showbiz, mag-chismis sa tadol. Kaya kini-ini lang ako, medyante. Agoy! Naka-ani kini-upagbatikos mga idol human sa mga aligasyon nga mi-circulate sa social media nga suma pa. Naka-secure ko do kini og 50 kabuk tickets alang sa concert ini nga inila nga South Korean na boy group nga BTS. Subay sa ilahang umaabot nga concert diri sa atong nasod mga idol unya. Karon, nogi klaro ni ining maong inila nga komedyante mga idol ang kabahin sa maong aligasyon sa gingong pagreserba ni inig 50 kabuk tickets kay kining maong concert idol ipahigayon ni karon namang gung umaabot nga Marso 13 at sunod tuig sa Philippine Sports Stadium dito ni Bulacan mga idol nya subay kini sa arirang world tour sa maong sikat nga K-pop boy group unya karon kay nahimong trending ni siya idol di lang sa Facebook sa Reddit pod mismo kay maulag ini kay nang hoard ko nung nag-ticket mga idol unya giklaro sa maong komedyante nga wa na ilain pa ito na lang i-reveal idol Kenny wa na ilain pa kundi si Vice Ganda. So di ay ito mga idol sa human nga kanabitong ang mga netizens. Amo ta sa kanin nila kuha ang mga kanang impormasyon mga idol pero mi deny sa mga allegation kining maong komedyante nga si Vice Ganda Idol. Iya gyud direkta sa kanang nagawas nga mga screenshots karon sa mga statements sa mga netizens nga why ka matuuran og di gyud na tinuod ilabi na nga adunay purchase limit ang matag kanang tao nga mopalit sa maong ticket mga idol. Liman ka na nga naman sa tuy-tulo ka adlaw no ang maong ticket selling. In fact, daghang mga artista pod nga naningkamot in town sa lang Megan Young, no managi mga pa BTS sa pag hoard sa dili sad sa pag hoard pero sa pagpalit nila sa ticket idol. Unya suma pa noon ni ining maong komedyante mga idol nga wa kini kamatuuran. Kay sumapalag yung mga idol nga igo ra kining nipalit sa kung unsa gyud ang para rapod sa iyaha mga idol ug nangayo ra pod siya pagrespetar sa mga netizens. Di lang pud magpagawas og kanabitong mga magpataka lang pud og pagawas og mga fake news sa social media. Sumapa niya asa kunukuha ng impormasyon at kabahin sa 50 ka mga tickets kay unsaon kuno ng Vice Ganda Dol. Naaba ko na siya usa ka gatos ka mga mata nga para magtanaw ko sa buong concert idol. Nga wa man gani ko na siya kahibaw sa schedule no kabahin sa concert ni ining maong BTS. Asa sa kahadyo ni magikan niya. Kahibaw na ba yata, let's really be careful sa social media. Kay daghan kay fake news nga mulaganap idol. Ang uban, madungagan. Ang uban, makuhaan. No? Pero kinumduman mga idol no nga February 19, 2021. Kani si Vice, usa po di sa mapasalamaton nga kanabitaw nakapag siyag extra nga source of happiness no kining paglantaw niya sa mga performance sa BTS. Pero wa na siya nagpasabot mga idol nga nang hoard siyag ticket para sa umaabot nga concert nga mahitabo na sa sunod tuig. Pastilan. So muna, no, ang komento aning Vice Ganda mga idol. Kay murag amot la kahaha napakaroon sa modernong panahon labi na nga issue kay ni ang pagpanghoard og ticket sa mga concert. Napabaka gihapon ni no grabe na matpod og wag gihapon yung mga processes nga para mas maklaro gyud ang kana bitaw nga guideline sa pagkuhag ticket no napabay mang hoard ron. Murag mas stricto na mangani siguro ron dol no. Karong buntaga, ang ato sa ding makauban sa nga ni Attorney Rufiel, makauban ato si Rajwan Benji Tanghian Idol. Ato ning taga ang pagtagad, standby lang mo, unsa ka ni kabahin ang atong hisgutanan karong buntaga. Ato ning paminawon usa mga idol, alas 8.24 na we are live on Facebook. Ayog si Piata Idol ha, IFM Space 93.9 Space Cebu or diri sa atong text line, mag-attendance check ta. 0923-112-8701. Og asa man mo na minaw karon mag-attendance check ta. Kabasin ka mo na sunod ang makadawat sa atong mga papremyo sa atong papremyo sa Hunyo ni Idol. Unya, good news sa diayno, mapasalamaton ka ayo ta sa iyong pagsuporta sa atong kausa sa atong Oplan Tabang Subay sa 7.8 nga magnitude nga may tayog dito sa Mindanao. Nakapondo na gitag dul-an sa usa ka milyones ka pesos, no? Gikan sa mga GCash, Maya Channels na itong mga idol, paingon na nga ito sa itong mga kanang spot caches nga nadawat. Good, salamat kaayo ninyo, idol, ha? Ang mga spot cash nga atong nadawat diri sa atong sibyaanan kay ang uban natong mga idol may bisita gyud para mo tunol no sa ilahang mga cash donation. Salamat ka idol ha. Alas 8:25 nato sa nipadangat ang pipila ka mga pahinumdom niya sa atong pagbalik ang atong dungag pa nga mga reports sa detalye ni ini atong tagaagpagtagad mga idol oras sa IFM alas 8:25 na kini yung tigbalita idol Mikey di kapugan sa pag tud sa nagunang balita tatak IFM balita.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That song was brought to you by MX3.
3: Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: IFM Balita!
5: IFM Balita!
6: Sa buntag!
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling galing mo! Smart two! Smart Dishwashing Paste ko!
9: Smart two!
8: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
9: Smart!
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
0: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWOC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: IFM Balita!
3: IFM Balita!
4: Sa buntag!
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
12: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino may isang salita.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, dito ako bilib.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus, Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
2: IFM Balita!
3: IFM Balita!
4: Sa buntag!
2: IFM Balita!
9: Negosyo!
5: Negosyo!
9: Negosyo!
6: Gisusi sa Department of Agriculture, Central Visayas kun DA7 ang tulo ka pang publikong merkado sa dao, hugon ug mangga sa dakbayan sa Tagbilaran, Bohol. Aron ma-monitor kung gisunod ba sa mga negosyante ang gipatuman nga 50 pesos price ceiling alang sa imported nga bugas ubos sa Executive Order number 118 series of 2016. Ang maunglakang kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno nga masiguro ang tarong nga presyo sa bugas sa merkado. Base sa resulta sa monitoring na suta sa DA7 nga ang mga tindahan nagpadayon sa pagsunod sa gitakdang 50 pesos nga presyo. Nag-awag usab ang ahensya sa publiko nga mupalit og lokal nga abot gikan sa mga mag-uuma ug kung imported nga bugas ang paliton, siguruhon nga musunod gihapon kini sa giimplementar nga price ceiling aron mapanalipdan ang mga konsumidor. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM di kapugnan sa pagatud sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
2: IFM Balita
5: Sports. Sports. Sports.
18: Alas Pilipinas Women nagtinguha sa 7th pwesto sa 2026 ABC Women's Cup. Nagtinguha ang Alas Pilipinas Women nga makakuha og 7th pwesto sa 2026 ABC Women's Cup na relegate sa classification phase ang Pilipinas. Human sa upat ka set nga kadaugan sa Australia batok sa Uzbekistan. Si Alas magigsangka sa Iran karong Domingo alas 9:30 buntag sa Kandun City Arena. Sa piging tuig kini nga team ang nakapildi kanila. Sa sayo pa ilang gipildi ang Uzbekistan og Kyrgyzstan apan gipildi sila sa Australia, Korea og Chinese Taipei. Kay nungduman atong 2024 ang Nationals nakangkon og bronze medal og ang silver ni atong 2025. Kini si Idol Base 93.9 IFM di kapugnan sa pagatod sa kunang balita. Tatak IFM Balita.
2: IFM Balita
5: Abroad.
8: May taliwa na si Princess Vajra Kitayabha na Rindira Dabyavati, ang kamagulang ang anak ni King Maha Vajiralongkorn sa edad niya 47 human sa dugay nga pakigbatok ni ini sa seryosong sakit. Suma sa pahayag sa Rianong Palasyo sa Thailand, namatay siya sa gabi sa Hunyo 11 sa ospital sa Bangkok diin siya gitambalan sukad pa Disyembre 2022. Ang prinsesa na comatose tungod sa sakagrabing problema sa kasing-kasing lakip na uban pang mga komplikasyon sa panglawas sa itong 2022 o nagpabiling wala makamata sulod sa halos upat ka tuig. Sa ulahing mga semana, misamot ang iyang kahimtang tungod sa infeksyon sa tiyan, ubos nga presyon sa dugo, dili normal nga pagpitik sa kasing-kasing ug mga komplikasyon sa dugo. Nailhan si Princess Bajra Katiyabha isip abogado, diplomat ug tigpasiugda sa katungod sa mga kababayen-an. Nagsilbi usab kini nga embahador sa Thailand ug nakigtrabaho sa mga programa alang sa hustisya ug kaayuhan sa mga piniriso. Human si ang kamatayon gilauman nga magpatuman ng gobyerno sa Thailand ug panahon sa pagbangutan samtang paghimuon ng opisyal nga seremonya sa rianong paglubong uban sa labing taas nga pasidungog sa tradisyon sa monarkiya sa Thailand. Moka to nga itong balita gawas sa nasod oras sa IFM alas 8:33 na. Oras sa IFM alas 8:33 na kining inahan sa gilabay nga puya sa Carbon Idol nining dakbayan sa Sugbo na Ilhan na. Ato ning paminawon kay natay live report no makauban nato Radyo Man Jane Gallardo unya sa nga ni Attorney Rafael ang atong anchor karong buntaga sa programang Straight to the Point diri sa IFM. Makauban nato Radyo Man Benji Tanghian Straight to the Point diri sa IFM.
20: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
21: Kasamang Benji. So, ang kanyang matod na pagpakigirabi sa mga kapulisan, ngayon sa mga kauban, sa maong inahan sa puya kasamang Benji na, nagkakaya na ginagin nila pila na kaadlaw nga galain ang lawas aning chan-chan. Yeah, partikular sa iyang tiyan, pero wala sila kapunta. Ito, wala manimitugan ka sa mga bedi nga mabdus na ini. Wala kayo nila maklaro tungod kay dakuon man yung mapunta nga babae.
7: Oh, so, dili maklaro ang ginagkong sa intiyan?
21: Maklaro niya. Wala sa disiya nga ni Pugan Jod na mabdus ni Isiya. Ang anong pagkakita sa puya ka sa mga bendi, ni anong pagkabuntag, ni gamit ni nakakita ang mga kauban nga ni gamit sa kansayan ang kining si Chan Chan. Sa pagawat ni ka sa mga bendi, napuno naman siya sa dugo. At iyahap purul. Mato, ditambagan siya sa mga kauban niya pa-check up or ato sa tambalanan. Ato, pag-ato dito sa tambalanan ng siya mga Benji, una gid na gipagutan na matod siya kong bisigador, nangutan na dahil ang doktor at ang imuhang anak. Kaya nakita dahil nila na doon na nalang inunlan ang dala sa maong inahan dito
7: pag-ato
21: sa tambalanan.
7: Okay.
21: Kaya nakutan na dahil ang doktor ka sa mga Benji kung asang iyahang anak, bakod ni ining inahan nga nadala sa iyahang pagpagawa sa hugaw. Daw ang iyahang rason ta sa mga Benji. Ang pagpagawa niya sa hugaw, nadala mapod pa ang iyahang. Niya, sa pagkisusi sa ato ang mga kapulisan, ang kining paglabay nila sa puya ka sa mga Benji, kay dito sa Pickers na cubicle, dili sa kansayan na iyahang gigamit. So,
7: So dito sa mga lalaki or sa mga lalaki nga kuan nga CR o sa mga
21: pababae, pambabae ra gihapon.
7: Pababae ra gihapon.
21: Ang siya nga gibikol bali antapad na dito niya gilabay sa basurahan kasamang Benji. Ang mga kapulisan matod ta gisuwayan to gid ayon tani og flash niya Attorney Ro. Ay kanang kasamang Benji. Apila ra mapit niya oga flash ang kining bata
7: sus, pero tungod kay
21: pero tungod kay dako-dako namang jud ang maong kaning puya sa mga Benji wala na daw dahil ang iyahang gilabay sa basurahan. Ang mga kapulisan. Ang mga kapulisan karon kay nagayon dahil ni sila o autopsy kasama ng Benji para may dawaan kung giimnan baka hagibi o tambal para makuha ang bata. Kay doon namang guya nakaingon ay nakahisgo sa mga kauban sa mga Benji niya. Diyang naglain o lawas ang kaning mong inahan, doon ay gipainok na tambal ang kapuyo ani kasama ng Benji. Niya mo itong nagsigidangan sa kapulisan niya kung mapamatudaan na gituyo gyud sa pagpa-abort o pagpakuha ang maong bata ang inahan o amahan ni ini posible gyud nga mapasakaan o kaso.
7: So kani duhara gi paingnan ani either gi tuyo ba gi painog tambal para makuhaan siya or kanang nakuhaan ra bagyud sa iyahara.
21: Wa kada kasama ng Benji duha gyud pero sa kuan mang gusto sa Sotman, doon ka sa mga Benji nga iyahang gilaban. At least nalang unta nga gilubong niya ako panalita na kung
0: bitaw, o.
21: Nakuhaanggit siya ka sa mga Benji, pwede ba niya nga isood lang o karto?
0: O, ilubong lagtarong.
21: O, ilubong o tarong.
0: Kaya kuan naman gay, kanang nang ang iyahang, kanang na ang kapuyo, naaraman, kauban raman nila diha niya, naaraman diha ng bugasan, di iyang istoryahan nga. O, ito abay na kuan, naghang karton des bugasan.
21: So, ang pagdagdag ka sa mga Benji, kuyo gani silang duha pa doon sa Tambalanan. Mm. Kahit sa katong wig na puno na sa dugo ang iyahang kurol mo, pagi kuyo gani ka sa mga Benji. So, mukha nang kung nakuhaan to siya ka sa mga Benji, no, murag na kaya mong punila na mabiyaan ang katong kuya dito sa basurahan na ilahan namang dinunta itong anak ka sa mga Benji. So, murag sakit po paminaon dahil inato ang nadangatan sa maong bata in town ka sa mga Benji nga. Purma na piyagin in town siya. Murag ipasagdaan na
0: oh, so ilabay. Oh, nanabitan ko ang kay Adto Manin ko, ano, ato lang balikan, no, ang pahitabo. Atong pizza jizz, no, atong adlaw nga Merkulis sa hapon man diha na diskubrihan. So mo na nga kanang na ang kuana sa pero mura mag na purma na gito siya kasaman Jay, no? So nanatos mga lima or unom ka bulan baka
21: maong ganabana kasama Benji na sa mga lima. So unom gyud ka buwan ang maong bata.
0: Susluya, no?
21: Kung fully developed na gid siya kasamang Benji, so ilhan na gid nato na ayang kamo.

0: Nang uban man nagup man gani nya nag-ipon man sila. Naman sila iko nag-ipon naman ka sila.
1: Oh, nag-stay in man sila dira sa trabahoan.
0: Ah, nag-stay in sila duha. Oh.
1: Sabi ko susi sa atong kapulisan ko sa mga Benji, ang kining amahan, kanagay na siya sa state sa in denial, nga mura di, wasa kahibaw nga mabdos ang iyahan.
0: Ah, basin po dugoan.
1: Bang na ay ang gulo ang atong kapulisan.
0: Basi ginigar po tingali, basi ginigar po aning ni ang laking, adili man akong anak, di man ka naka, kuan anak, nga di man akong anak niya, basi ninsulto po tang bayi po down.
1: Nakakuha nung ang kulo ato kapulisan ka sa mga Benji nga, base gituyo o gyud og takuha ang katong bata kay indenial pa man ang kining amahan nga mabdos ang iyahang kapuyo. Sa ilapag pa kay ginabi nga sa abahan ka sa mga Benji nga kanang wa man ikahibaw. Nga, sa lima ka, unong kabuwan ka sa mga Benji, nga ikaw mao butang na to kung ikaw din ang amahan makahibaw gid ka sa mga Benji nga mabdos ang imong uyab o baka ha imong kapuyo ka sa mga Benji kay dugay-dugay na gumog kapuyo nga gaipon ka gid mo so makahibaw gid mo sa inyong binuhatan ka sa mga Benji
0: unya na istorya na sa kuha na istorya sa pulis na ang katong laki
1: mao na ang katong nakuha ra nila nga wa siya kahibaw pero gitaabot ta magudila ang autopsy ka sa mga Benji para mapamatud-an kung gituyo ug takuha mao nang ilahang balikon kay naka man sa ospital ang kining babae so kay nakaalim pa man ito ug lagi kay nakuaan matud niya ka sa mga Benji mao nang pero mo giimbestigahan gihapon ni kadayon sa ato ang mga kapolisan kay para pod kung ilahag yung masuta nga gipakuha og tirog tuyo kay mailhan man daw naka sa mga Benji labi na nga mabuntog ang bata dai mga bunog ang bata yagin man og tambal mailhan man na matud pa sa maong hepe dito na sila mo kuan og sugod na lakang nga pasakaan gud sila og kaso ka sa mga Benji so mauna ang atong nakuha nga na ilhan na gini nila wala lang ni Bukyag ang kompleto gyud nga ana meaning maong inahan ka sa mga Benji gitagaan lang tagay idea nga 22 anos niya, nagtrabaho niya sa carbon public market sa mga bugasan po din ka sa mga Benji.
0: Okay.
1: So, mga nakuha, gikan din niya sa carbon police station. Kauban ako sa itong armament patrol at ang speed pilot, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bangin niya, Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tata, armament.
0: Okay, salamat Rajman Jane Galliardo sa imuhang report. Ha? Puna nga, kanana ang sila rin ginasayod ato, no? Kasamang ni store. Gonsay gibuhat taw nila nining maong bata nakuan ba ni kanang na ang gituyo ba ning pagpakuha or nakuha ra bag iya ra so muna nga nya palita mailhan man ako pananglitan gituyo gito pagpakuha mailhan na no so muna nga kanang na nga og nakuha magaling to og kanang na ang iyarang kanang murag na squandra ba normal nga pagkakuha ra or kanang kuhaan rag iyara nganong maampo nila hipusa nganong po lang ipataka rampo nila o gabutang ha intawon kaning ni ang maumpuya mga sukinding paminaw
2: straight to the point
0: ano ato hatagan sad og pagtagad no kaning ni ang ato ang mga isgutan na kaying uban dire daghan nagingon niya kasama Benji kanang naang iskuti o gamay tuntuang sa kuan katuntuang mga basketbolista bitaw kato mga basketbolista in town nga nalumos sa dito sa Aurora kay katong tuang nga nalumos atol sa ilahang team building activity ha team building man to no kato ilahang gikuan in town o niya kanang taga kuan tonto mga Ateneo basketball players in town kanto sila mga sukindig paminaw si Rene Baterbunia og si Divine Adili duha ka mga tag-as ra bakay tao unya mga batan-on pasad mga sukindig paminaw nag team building sila dito sa Aurora aron nga nya mo na nalumos lagi pud in town pero kamao man tingali to silang manglangoy ha kamao sila manglangoy kay dili man to first time nga naka matod pa naka team building sila dito. Ha, so muna nga kanang na ang kamaorag ito silang kuan. Kamao to silang manglangoy pero mo lagi na nga ang katong to ang video bitaw nga nakuha medyo sug magud niya balod ba. Ha, balod kaayo on niya sug nang naang dagat mga sukindig paminaw diha sa Aurora on niya ang Aurora kuno moy paborito gyud ang spot sa mga kanang naang mga players no nga kanang mga surfers nila diha no so mo na

0: tungod sa dagko nga balod, modern na nga kuan po. Tuning ko anon hakay, nangayo na magpasaylo karon ang iyahang nga coach. Nangayog pasaylo, o niya, muna nga ningon sila karon panitingo. Kani si Baldwin mga sukin, di pa minaw. Dili ni Rudy Baldwin. Nakuan ba kanin? Apil ba kanis prediction ni Rudy Baldwin kasamang Marisa? Kanin apil ni? Or wala ba ka? Karoon tito, dato ang balikan ni karoon tito. Sanbay lang sa ha? Alas 8.45 na sabuntan.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
2: Oras sa IFM, alas 8.45 na ang tanang mga kaigsuna na to. Labi na di lang actually ang mga basketball fans ang supporters aning ilang grupo. Labi na diri sa Ateneo mga idol. Apan ang mahug nga murag ang kinatibok ang nasod gaatang. No, kabahin aning statement ni coach sa mga idol. Unya lakip na ang kinipong statement sa mong eskwelahan. Nahimo ning hisgutanan over the past few days sa idol kay tungod lagi aning pagpanaw ni ining duha ka mga basketballista. Mga young athletes idol nga dako pa intaw kahimuan sa kinabuhi apan tungod sa trahedya na nakalas intaw mga idol unya giatangan karon ang paglaunch sa investigasyon para intaw pagklaro pagtino kung unsa magkahay matuod nga nahitabo atol sa maong giingong training ni ini mga idol. Ato nang atangan kay tagaag pagtagad ni Rajman Benji Tanghian mga idol karong taod-taod. Ato sa ning ipadangat ang ato ang pipila ka mga commercials inyo sa atong pagbalik ang dungag pa nato nga mga balitang lokal nilang idol Chixie, nilang idol Aiko atong tagaag pagtagad idol. Oras sa IFM alas 8:46 na.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
17: IFM. Balita.
18: IFM.
17: Balita.
19: Sa buntag.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: And polycarbonate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: IFM. Balita.
4: IFM. Balita.
5: Sa buntag.
6: Oras sa IFM alas 8:49 na sa mga taga-Banilad nga naminaw nato karon may buntag doy. Kumusta mga panahon dira sa inyuhang lugar pod mga idol day kadi po mga taga-Barangay Tisa kay murag lamig kay kaog siomay rong buntaga. Ate Mary Ann Abadilla, may buntag ni mo dira Ate Mary Ann. I am siomay sa Tisa. Good morning. Apo tayo mga kaigsuunan nga naminaw dris Capitol site ato gini i-greet per middle kay lagang kaitang mga suking tigpa minaw niya. Di lang suking tigpagminaw idol, haka na pa yung mga donor na to kay sagad. Nagikan po diri sa Capitol site ang mga muhapit diri sa itong Sibianan o tabang sa itong gasa sa IFM. Salamat kay ninyo dolhan. Ato usang tagapagtaga diri taalang sa itong balitang lokal. Ang Dakbayas Mandawi muhatag og usa ka milyones ka pesos nga ayuda alang sa mga biktima sa linog sa Gensan. Atong paminawon mga idol ang kompletong detalye sa report. Atong makauban si Idol Aiko.
7: Ottoman Report.
8: Muhatag og usa ka milyon ka pesos nga pinansya nga ayuda ang kagamhanan sa Mandawi ngadto sa General Santos City Government human sa migo nga linog niadtong Hunyo 8. Matud pa ni Mayor Junki Iwano, kining maong tabang pagpasalamat usab kini sumiagi diin ang Gensan usab ang unang mitabang sa Mandawi nga way pagduha-duha. Gipaabot karon ang pag-release sa cheque aron mapada ang hinabang sud sa duha ka semana diin lagmit irepresentar ni Vice Mayor Glenn Bercede og usa ka konsehal ang turnover kundi makabiyahe ang mayor. Misalmot dunga niini ang pipila ka kagamhanan sa pag-inspeksyon pinaagi sa tabang sa City Engineering Office, Office of the Building Official, Mandawi City, Disaster Risk Reduction and Management Office, o Department of Education, aron masiguro ang seguridad tungod sa mga nangaging linog sa Mindanao, Cebu. Ipakusgan usab sa Rakbayan ang pagpahigayon ng mga public drill ug ang pagpalambo sa duck cover and hold protocol aron mas masiguro ang kaluwasan sa mga lumulupyo batok sa umaabot na kalamidad. Kini nga balita, hatod kanato sa Lumpy Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry through day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-in si baby, tungod kay 100% cotton ang Lumpy Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drugstores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagkatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
6: Oras sa IFM alas 8:52 na sa dipanin nato balikan ni Hisgutana ni Rajman Benji tanghian karong buntaga idol diri sa taalang sa atong laing balitang lokal. Atong hisgutan ang kabahin po din ka ang atong kapitolyo mi padalag hinabang sa mga biktima usab sa linog sa Sarangan. Kompletong detalye sa mo report atong makauban si Idol Chixie.
7: Ottoman Report.
9: May padala og duha ka wing van truck nga naay mga hinabang ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbu ngadto sa Sarangani province. Alang kini sa mga residente nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao niadtong Lunes, Hunyo 8 tuig 2026. Ang hinabang adunay mga family food packs, mineral water bottles, hygiene kits, sleeping kits ug mga ready to eat meals. Kahinumduman nga naaprubahan pod sa provincial board sa milabay nga mga adlaw ang 10 million pesos nga pinansyal nga ayuda alang sa Dakbayan sa General Santos. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita!
6: O oras sa IFM alas 8:53 na si Renato diri sa Lahog na Minaw sa Renato karon nagpa-attendance check na gyud. Unya kauban pod natos Michael Bentoy ang ikaduhang manager ni Idol B. Importante na rabang pasingot ni Idol B basta Sabado jogging na rabang ni Idol Boy K. Tarong-tarong dara Idol B ha. Hangak naman oy. Si unsani na Minaw pod, salamat kaayo Idol Mikey kay permisa mi na Minaw diri sa Liloan padag-ami. Okay. Basta kay naka-join lang mo sa tong Facebook Live ang kining guideline sa ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Nara na sa tong official Facebook page Idol. Duawa lang ninyo kay para nga guided mo ug basin ka mo na isunod ba ang palaran nga makapaldo no sa tong papremyo sa Hunyo ni Idol. Okay? Ato na ni balikan kay makauban na nato sa Radyo Man Benji Tenghian alas sa ato mga dagong hisgutanan kay buntaga. Straight to the point diri sa IFM.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
4: So kindig pa minaw kinahanglan mangyod nga dili lang ingon nga dona kay gamay nga background sa law kun dili nga kanag yung ha kalabi na kanang naa nga mas maayo gani nga kanang abogado naka practice gyud gasamang nistor ha kanag yung abogado nga kanang anad nga taak nito sa korte ha nagkanabang inunta gatubo sa debate gatubo sa lantogi mga sukindig paminaw sa katarungan. Ah, kaya na may uban na ito mga abogado nga kanang naang nihunong na og practice, dugay na sa wala na sa practice, o niya tuan na sa mga private companies, ah, tuan na sa mga private, tuan na naa sa gobyerno, baka ha. Oh. So pero kato mga anak, pero si Senador Win Gatsilian, dili yun siya appropriate, o nga siya mo imo-precise, kaya di man siya abogado. Mas mayo ihatag na nila ni Senador Kiko Pangilinan or ni Senador Cis Escudero. Karon ang ilahang nga murag dol-dol nga ilahang kanang naang nga mugag preside Senador Cis Escudero kuno nyo saon man aron. Ha? So pananglitan og makakuha silag 13. Ha? Og makakuha silag 13 delikado sad mga sukindig paminaw kon mag-eleksyon magyuna silag utro. Ha? Pag eleksyon nilag utro, pwede pod nga si Senador Cis Escudero may ilahang inominate isip presiding judge. Or kanang Senate President rather. Kay kung pananglitan og si Senador Win Gatsalian ra ang Senate President, sa ito pa musukuhay isa sa balaod. Gawas lang kung ilang i-amendar, ilahang i-amend mga sukindig paminaw, ang kanang naang balaod nga ang Senate President may mulingkod isi presiding judge. Ha? Kung ilahan ang i-amend, arong makalingkod si Senador Cis Escudero, aw mayo. Ha? Pero muna nga, kato biyang impeachment nga katong si Senador Cis Escudero ang Senate President pa, daghan biya ang nidaig ni Senador Cis ato, labi na ang katong mga dumadapig sa mga Duterte. Ha? Daghan ang nidaig kay kana bang gawas nga matod pa nila na dili-dili ko no. Kitoyo ko no og dili. Daghan nga mga DDS atong nalipay. Daghan sang mga anti-Duterte ang naglagot ato. Kay ngano kuno nga si Cis Escudero ngano nga wala dayon gipatuman ang Port Wyeth. Naman to ilalisanan sa Port Wyeth, kasamang nisdo. Ang katong Port Wyeth, Port Wyeth ba? Panahon to ni Senador Cis Escudero. Karon, ato aning tanawon kay pananglitan, acting Senate President man si Win Gatsilian. O niya kung makakuha sila kusa, sumatrisi sila, sakto nga kurom, basin o si Senador Cis Escudero, mo'y ilang kwaon nga Senate President. Kaya mo man kuno ilang nga gusto nga, mo'y mo preside kay abogado lagi. Ha? So pananglitan Senador Cis Escudero, o niya, dili sila makakurom, o niya malitan, Senador Cis Escudero, ilahang butuhan diya, pwede ba ka na? Ha? Ang kaning ni ang mga majority, mga sukindig paminaw, mo'y mo pili. Kay matod pa niyan, ingon man nga, kanang naa nga ilang giplanuhan karon si Senador Cis Escudero. So si Senador Cis Escudero og maoy ilang piliyon nga maoy mo preside. So ilahan ang kinahanglan mo kuha silag 13 para nga ma legitimize ang ilahang pagka elect og Senate President. Ha? Unya og pananglitan og dili og si Senador Win Gatsalian ra maoy mag Senate President, so unsa man nila i-amend nila ang rules? i-amend nila para nga makalingkod si kanang naang senador Cis Escudero. Ha? Kaya bugado man siya. Pananglitan, nagduha-duha ang uban nga. Pananglitan, nagmingon si Soto kay Soto Ramagcis. Muna naglalistong una. Nagmingon si Soto nga, ayay, duda consist da, basig mo, dapig sa nida. Ang ano man, kaya ni adtong unang impeachment, gidudahan si Senador Cis Escudero nga nilaban ni Vice President Sara Duterte. Ha? Muna'y pagtuo sa mga anti-Duterte. Sa mga didiisad at itong panahon na nalipay, kay na-delay, na-delay, hangtod gani-decide ang Supreme Court. Nga walay jurisdiction ang Senado to try the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ha? Oh, so muna nga, kay wala ni, agi sa saktong proseso, munang tudluan sa Supreme Court ang House unsaon pagpahigayon ang impeachment. Ha? So muna nga, pagkaron, noon, nausab man ang hangin. Si Senador Cis Escudero na, kuan man, napadpad man sa hangin, napadpad man sila ang grupo. Pananglitag siya mo decide, siya mo ay mo preside rather, basin og lahi na po yung stand. Nga naman, naaman siya sa lain nga, naaman siya sa lain grupo po. Na? Ha? So muna nga, pero kaning sa mga pananglitan, kaning niang sa mga nilang grupo ni Tito Soto ni Lacson, o ganahan mo nga murag dili mo magduda nga kanang inyuhang ma, sa tawagan na inyuhang ma dikta-diktahan, o kana bang mura og pareho sa inyong intensyon nga ikonbikto gyud si Vice President Sara Duterte or i kanang naang pabor gyud ba sa administrasyon, ha? Or anti-Duterte gyud, kanis Kiko Pangilinan. Si Senador Cis Escudero, dili pa ni muna mabasa. Ha? Kaya sa unang impeachment lagi, nakadaig ang mga DDS anak niya. Nga naman, tungod sa, kabalo naman mo atunto ang panahon na. O niya, grupo man ni sila diri sa Apika sa gyon. Ha? Niya, karon, wata kay baloan ni kay kanang paglupad ni Senador Cis diha sa, pahingon diha sa grupo nila ni Gatsalian. Nilupad lang na siya tungod kay, basi giingnan siyang heart ba nga, ah, sige, og magpapriso gyud gadi biya kumuduaw nimo ha. Ah, og miingon ba? Ah, di biya kumuduaw nimo og mapriso kahaon niya. Ikaw sinarutis niya. Iya asawa gud ka sa Mang Nestor. Amoy pakahamis papos kigol. Adi kanang masayangan ka. So kaning ni ang daga nagduda nga kaning pagbali ni Senador Cis Escudero bugti ni siyang kaso aron dili ma padayon ang iyang kaso mga sukin digpaminaw. Ha? Ha? Tanawa, murag nahilom itong kaso si sino? Ha? Pero kaning karon ha? Atong paminawon si Senador Cis Escudero kadto bitong di gipulihan man to sa dayon, nagigikuan man to sa gipulihan man to sa ni Tito Soto. Ha? Tito Soto ang nipuli niya. Unya, pag gipulihan na siya, nihatag siya sa iyahang privilege speech. Nga matod pa niya, ang iyang gibutiag yod nga, kaning ni antanan nga kagubot karon ang utok ani mga sukindig paminaw si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Iya man ang gibutyag. Ha? Iya man ang gibutyag. Gamatod pa niya kung kakampi mo. Ha? Nagkuha na itong ba doon, Martin. Pananglitan, kakampi mo si Martin Romualdez. Sumunod kayo sa script niya. Ay, labas man na sa panumduman. O inumdum ka na ka sa Mang Nestor. Pero karon muraman o asa naman ang gisulti ni Senador Cis Escudero nga murag nadala man sa balud sa kabalaran. Unsa man? Beka na. Ato akong paminaw ito, Senador Cis Escudero kasama ng names, ha? Nato si kanana ang Senador Cis Escudero, be. Atong tanaw, Senador Cis Escudero, ha? Kay, katunto ang, ha? Katunto bitaw nga panahon, katunto ang akong gisend kasama ng Gerald, ha? Kanang na ang si Senador Cis Escudero, nagkuhan pa in taon to siya, og imuhang paminawon ba? Ha? Paminahon nimo ang iyahang istorya atom, kaana gyud ka nga kwan gyud siya. Kanang wa gyud siya lipod-lipod mga sukindig paminaw nga nisulti ba. Wa say kulukadlok ato nga kana ta mo barog gyud ni Jesus. Ha? Pero karon tan-aw nga gikasuhan na siya murag hadlok man pud ay mapriso niya.

0: ha? Tanawa ha? Atong paminaon kasama ni Store karon ha, Senador Chris, kay kung kahinomdong o puti isuga ginia, iyahag yung giminson si kanyo Speaker Martin Romualdez. Iyang giminson na kung tao mo, kung kakampi ka ni Martin Romualdez, musunod ka on sa iyang gusto. Puti isuga, eh. Ha? Pero karon tanawa na tong hangin, muna di ay nga, muna nga, kanang na ang ha? At ang tanak, paminaw na ito karong taon-taon, ha? Ha? Kanang taon-taon, kay grabe, isugan niya gina itong panahon na, pero karon nakupos man, ha? Atong pinaw, ha? Kadiot lang sa, ha? Alas 9.05 na sabuntag.
1: This time check is brought to you by MX3.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
3: Oras sa IFM, alas 9.05 na. Parte ng pag-arangkada sa Saleda dito Senado Idol. Ang ato na lang ipaabot ang kalambuan ni Inig unsa nakahimahitabo. Labi na ni ining mga dagkong issue sa politika sa ato ang nasod, mga idol. Mo kanig itaga ang pagtagad karon ni Rajuman Benji Tanghiyan. Pwede kayo mong mo paambit, idol, ha? Warag yung problema alang sa inyuhang mga opinion na atadri sa ato ang text line, idol. 0923-112-8701. Sa man sinigingo ni Meta, your settings are changing. The setting to disconnect your off-meta activity is going away. Unsa man ni? Mauna ni nga na-hack lang ito, Charlie. Nagtuo ra di ay to. Nagatuog na pakdot kagabi, mga idol. Pero naulian na ang ato ang mga Facebook o Messenger. I think affected po ang Instagram. Sakto ba, idol chicks? Si kay Meta. Sakto di ay. Oo, loading ko ato na lang dapita. Pero mauna, at least naulian na. Unya, karong taod-taod sa mga idol, standby na mo kay atong kusina sa IFM. Ready na punta, dol! Makatilaw yung taglami ani karong buntaga. Kauban na mabay, speakas linya nga si Idol Chicksy. Standby lang mo, idol. Ato sa nga team bayao ng atong mga idol nga naka-join diri sa atong Facebook Live. Ayaw ganyan yung sipyata kay usarabamos mga palaran nga automatic maka-earn o raffle ticket alang sa itong papremyo sa Hunyo ni Idol. Gikan kagahapong adlaw, nagpadayo na nga itong pagpangapod-apod og pahalipay, mga idol. Liman ka na ha, congratulations. Aduna tay lima ka mga winners sa tagnapo ka kilong bugas. Naapad yung usa ka 50 kilo nga bugas. Ang atong brand new mountain bike by City Avenue Bike Shop. Congratulations sa atong nag-inusarang winner. Unya ang atong 500 pesos cash or GCash sa tulo ka mga winners. Paldo kaayo. Muna nga, kung gusto mong mamahimong parte sa itong mga winners sa itong papremyo sa Hunyo ni Idol, join mo sa itong Facebook Live, comment mo, unya, palanuga inyohang mga radyo sa inyohang balay, kung masakpon mong maminaw, automatic one raffle ticket. Unya, sa tanan na itong mga winners, no, aduna lang tayo abiso, idol, at pangilan ninyo ang atong pag-communicate, mag-message kami ninyo, no, ang ato ang team, kabahin sa unsao ninyo pag-claim sa inyuhang mga papremyo. Okay, sa tanan na itong mga winners, kay kining raffle ticket na ito, naman siya yung mga numero pod, i-reach out ramo na mo, idol, para sa guidelines kung unsaon nga makuha ninyo inyuhang mga premyo. Okay? Atong timbayaon kay naminaw nato si Gina Labra. Happy Sabado, Idol Mikey. Happy Friday. Grabe kainit kagahapon. Gabike Lakaw Pardo to IT Park Terminal 2 PM to 4 PM. Grabe ha anak doloy. Murag pila ra gani ka metros ang lakawon ako. Murag di naman madaoy, murag makasakay na. Nagpailas katapulan. Pero, uy, salamat kayo, idol. Ang sabi pangandam ni, kinabay usa ka pharmacy nga, aduna po'y upcoming run. No, ang official, kung sa'yo tawag ini, kanang running era sa Cebu. Gina Labra, salamat kayo, idol. Glenda Lagos, kusog kayo ang iyang radyo. Akong tatay, idol Mikey, naminaw ni mo og sa akong anak na si Hope diri sa Tisa Hills View. Again, ni Glenda Masong Lagos, salamat kayo. Samantha Wagas, sa mga taga-daan Bantayan, Tapilon. Eduardo Hinirelao, mga taga-Tabionan, San Fernando, Cebu. Unya si Lea May Saputalo, shout out here sa Gihulngan Negros Oriental. May buntag. Alas 9:09 na kinibahinag yatod ka nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 healthy vegan o gluten-free nga kape. Mag EXL Coffee Mix 17-in-1 ragid ta ninyo, idol, ha? Mo kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Makareduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawas pa gyud sa spirulina ay dula duna pa jud kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, gano derma mangustin, malugay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, mo ka ng EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na ninyo idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Nya, pwede po kayo mapalit sa yung mga suking butika. Pwede sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy. Ayaw sa piyata EXL Coffee Mix 17-in-1. Unya sa atong pagpakigbatok sa dengue. Ang atong gamiton sa pagpahid sa ato ang lawas, ang EXL All-in-One Skincare Oil Ragged Idol. Labi na, kay kusog ra ba kay ka magbarites, magtapok-tapok, dras gawas. Lisod ng mapaakan sa lamok, pero of course, para po di protection alang sa tibok pamilya, Idol, ha? Mag-EXL All-in-One Skincare Oil na ta. Dili kini basta-basta nga skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot nga may natural insect repellent property o tabang nga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients, hindi makasiguro ka nga luwas o epektibo ang protection alang sa imong tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban na to kontra dengue. Exhal in health, exhal in life. Sa makabuhay, dagdag buhay. Stand by, Idol. Ato sa ipadangat ang pipila na to ka mga pahinumdum niya nga tong IFM panglawas. Ato usab nga tagaag pagtagad karong taon-taon. Oras sa IFM alas 9:11 na.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
7: IFM! Balita!
8: IFM! Balita!
9: Sa buntag!
10: DJ Nins.
11: Tingog naman os DJ Nins noon. Ay, unya pa rin mo po karas DJ Nins. Masaya kang alawa, DJ Nins. Maminaw na ba ni Pirmi na ito? At ang inagin ninyo, ha, letter B! Alang sa itong kusina sa IFM? O sa mani nga letter B nga? Trending patok sa masa? O niya, alam kang imukbang-mukbang. Diba, Idol Chicksy? Oh. Wala kayo breakfast kay atangan ng letter B sa itong kusina sa IFM standby. Pero gikan sa init nga letter B, diripunta sa init nga mga panghitabo diri sa Senado, Idol, atong tagaag pagtagagi. Tuki karo ni Rajuan Benji Tanghia na pagabot aning Senator Chase Escudero dito sa Senado, Idol. Paminawo na to straight to the point 3 sa IFM.
10: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
12: Ha? Dayong si Senador Jinggoy Estrada. Senador Jinggoy, yung ano mga tao, akan eh. Ha? Ang uban, may ngon nga aw. Kana at least mahatagag hustisya ang flood control. Ang uban sa dili mo to, oh. Mingon uban, ah, politika rana, tugod das politika, gipapresos jinggo. Ah, unya, sunod, ginsa may lain nga magpapili sa 2028, Senador Loren Legarda. Ha, ah, kana sila. Dayong si Rafi Tulfo. Ah, kani Rafi Tulfo, papili ni. Ha, ah, papili ni, depende na ni sa mga tao o ilaban ni Boltarag, otro, or dili. Akinsa pa may laing magpapili? Senador Mark Villar. Mauni magpapili sa 2028 og si Senador Ruben Padilla. Kani sila. Muna nga karon, ilan ning kono sa mga senador nga pananglitag dili ta mo sanong sa Malacañang og di ta mo luhod sa Malacañang, priso kita. Ha? Pero kung mo luhod ta sa Malacañang, adi gyud nato mabian atong asawa, ha? Ah, sumona nga abogado na sanang kanang iya asawa. Tanaw ka sa mang Nestor, oh, ha? Ha, bukalat ng matang ka sa mang Nestor kitang heart. Ah, tanaw mao ni ang asawa ni Senador Chase Escudero. Ah, mo ni di ay. Ah, mo ni nga mo na nga muraga usa ni nga nawilihan niya di ay. Amo ni usa na wilihan niya di ay kay o tanawa o pastilan Jesus ko tanawa. Amo ni ang usa na wilihan niya tingali nga ha oy sana mo nang ipakita ni morong ha gipalabian na mo nakita si Senador Chase Escudero anak nasamot gid hinon di na magpapris. Tanawa ha? Oh, tanawa ni yang asawa. Una, maayo glawas, guapa, kasamang nisor. Dili ka ma. Dili ka ma. Kanang na ang mawili, anak. Ha? Di ka mawili, anak nga. Uy! Takahibalo nga naarbay ubang mga senador nga mupakyog mga babae. So, usa na yang gikawilihan, tingali. Ha? Kay daghan man ang bisan ako di ko makakuan dili ko makatuo ba nga kanang naang ni bali dito Senador Chase Escudero kay katulagi ang privilege speech sa pagkanaog niya isip Senate President mga tuhapit go tutungas oras niya nga privilege speech nga iyang giatake si kanhi Speaker Martin Romualdez atol sa privilege speech ha kanilang portion sa iyang speech ato, atong paminahon sagot, atong paminahon kasamang names, kaning iyang portion sa katuntoang kwan, atong paminahon be, nagdahom taba nga, kani. Tanaw ha, katuning ang kwan pa siya, wala pa siya mubalhin, ani, wa pa siya mubalhin. Abi ko no, alamano ni Senador Joel Villanueva ha, wa pa siya mubalhin, ani.
2: Martin Romualdez.
12: Aha.
2: Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya.
12: Ah.
2: Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, sumunod kayo sa gusto nila.
12: Uh-huh.
2: Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador.
12: Uh-huh.
2: Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman.
12: Aha.
2: Pangatlo, pagdudahan at sirayan niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Puniti natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarsuela na nilalako ni Martin Romualdez.
12: Ah, tanaw ha? Ha? Tiaw muna kasamang nista. sumala pa niya nga dili siya musunod sa script ni kanyang Speaker Martin Romualdez og dili sila kakampi. Ha? Matod pa niya nga og kakampi ka ni kanyo House Speaker Martin Romualdez, mas piliun nimo nga dili sa ipatawag diha sa Senado. Unsa gibuhat ni Lacson, gipatawag wa? Ha? Gipatawag wa? Wa! Pagyod gipatawag, hadlok si Lacson. Unya karon ni gapon si Chis Escudero sa grupo nilang Lacson? Ha? Kasamang Nestor? Ah, tanaw ah. Pero mo ni nga, unya sa Blue Ribbon Committee, ha? Nga si Lacson, mga sukindig paminaw, ang nipuli na, wa man yun mapatawag. Wa yun mapatawag. Unya, ang tumbok ni Senador Chis Escudero, nga kaning grupo, nga mga senador karon nga gipanguluhan ni Gatsalian, lang Tito Soto ni Lacson, mauni, mga senador nga matod pagkakampi ni kanyang Speaker Martin Romualdez. O niya ganun tuwa man sa dito ron. pero wala ta ka, kwan, hawa ta ma, dili sa nato, kwanan si Senador Chis Escudero kay una, yang asawa, Coca-Cola body pa. o niya, mawilig yung kakasamang nisor kay Coca-Cola body pa god, oh? Nawa, oh? Ha? Ispuko mo na, oh? pero ari na ang ato ang dili lang sa nato hukman yon nga ingon nga giliog yon nato pagkahukom si Senador Chis Escudero, ato lang sang obserbaran aris impeachment ni Vice President Sara Duterte og unsa gyoy iyahang kanambaruganan. Ha? Pero mo na nga ingon pa mga tao ari na di migusto anang balingbing, ha? Unsa gyoy iyang baruganan kay do na may uban nga nagpasanibra diri sa puwersa mga sukindig paminaw sa presidente, kani mga senador presidente, mutapo ka para dili ka makasuhan. Pero inighapya, dulong ng eleksyon, bali na sagka. Iguna na man ang batasas politiko, mubali na sagka, muikid na lang, muikid na po ka diri speakers, habig. Ha? So mo na nga ito nang tanahon, o kung sa may, ang impeachment mga sukindig paminaw, kani mga senador nga naadiri sa side ni Presidente Marcos kay balota dili tanan ana dili tanan muuyon nga ikumbikto gyud si Vice President Sara Duterte. Ang ilaha lang nahadlok lang sila kay base og madi na sila kadulog sa ilang asawa. Tisod, be ako no kaayo kasamang nisod og panahon sa kadlawon labi na tinguan ron tingtugnaw wa kay tanday-tandayan. Ah, tanawa yung mga punto ha. Atong kanon, ato ang usbon pagpaminaw be ato ang tagsa-tagsaon mga sugin dig paminaw pag paminaw kani mga punto ni Senador Jesse Escudero be si Econo be. Ah, tanawa ha. Ah, atong paminaw ning iha kay grabe ni yang kuno eh. Kani yang pamahayag ba? Unya pag human aning yang speech wa na. Daghan na kay nagpusot-pusot nga kaso niya. Kinumdum aning speech niya kadto man ning pagkanaog niya. Isip Senate President niya gipulihan sa ni Senador Tito Soto. Ah, mauna yung time. May ka na ito ko nung paminahon, be. Ake.
2: Martin Romualdez.
12: Aha.
2: Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya.
12: Tanawa, kadiyot siya. Tanawa, ha? Iyag yung ginganlan. Martin Romualdez, wa nagot siya maingon nga, House Speaker Martin Romualdez. Wala. Ha? O niya, siya kuno mo hinungdan. Ha? Sunan ka nga. Kwan pa kayo? Siya pa'y hinungdan mga sukindig paminaw si kaniyo Speaker Martin Romualdez mao'y hinungdan matod pa nga nagkawatak-watak o niuyog mga sukindig paminaw sa katilingban. Ha? Siya mo'y hinungdan kung ano nga nagkatibulaag takaroon. Matod pa ni Senador Jesse Escudero. Ha? Atong patitiyosag paminaw, ha? Ba, sige.
2: Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues, sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador, at palayo kay Martin at sa mga congressman.
12: Kadiyot sa. O, tanawa, ha? Ha? Pananglitag kakampi kuno kanya kasamang Nestor, mutuukas mga testigo, batok sa mga senador. Ha? Sa to pa, nakaibalo mismo si Senador Jesse Escudero nga doon ay gigamit para nga mutistigo, batok sa mga senador. Bisan o wala, gihimo sa mga senador, basta doon alay testigo. Ha? Kay balo si ana sa to padili sa ngay mahadlo. Kun limpyo po dang iyang konsensya. Ha, tanaw ha. So kaning iyang speech di ay kaning iyang gisulti. Ha? Unsa man ni wa dene dili wa dene kamatuoran? Kay matud pa niya dili man kuno siya kakampi. Masig moingon po si Escudero kasamang Benzi. Sa una rato. Adili may kakampi sa una, pero karon kakampi na. Ah, tanawa ha? Sunang ka na nga yahanggi istorya? Nga mo tuo ta, palitag kakampi ka, tuo mo sa mga testimonya, batok sa mga senador. Ang mga senador may gipanggukod ani. Ang mga congressman, mga sukindig paminaw, hasta si Lacson. Ha? Ingon si Lacson, doon ako noy sa Isinta City ka mga kontraktor, ng mga congressman, mga sukindig paminaw, wa mang yun pa. Kamu nakabantay mang gumuron, nga doon ay mga congressman, nga gipangkasuhan gawa si Saldico, nga gigukod tungod sa flood control, wa. Gano man. Ha? Tungod kay namirma sa impeachment, ikaduha, kung mupirma kuno ka sa impeachment, matod pa si Senator Alimi Marcos, doon na kunoy ayuda po, gipakapinag-ayuda. O niya, absueltos ka, kanang naanga, dili ang kaso ba, dili uting kayon ang kaso. Ha? So katong mga namirma, posibleng nakadawat o malita. Ang wala ni pirma ng mga kongresman mo, ilimpyo konsensya nga naman. Kay balo man sila nga, bisagwa sila mo pirma, walay magukod ang administrasyon nga bisan gamay nga korupsyon sa ilahang distrito.
7: Straight to the point.
12: Ha? Pila ramang kabok diri Sugbo. Ha? Diri sa Sugbo, tulo lang man kama congressman. ang wala ni pirma sa impeachment. Ha? Si kanang Congresswoman Cutie Delmar, ha? Ang Congresswoman Karen Garcia, asawa ni PJ Garcia, o si San Simura, wa ni pirma. Ang uban yung mga congressman nga ni pirma. Kana igo rata nang ata, igo rata nang utana. Ha? Igo rata nang utana ba kay daghan ba diri sugbo nga mga nangamatay tungod sa flood control. Unya bilyon-bilyon nga kwarta na. Ha? Ni samot og galisod ang ato ang nasod hasta ang katawhan nagdanguy-nguy mga sugindig paminaw sa kabugat sa mga palitonon, pero atong mga politiko nagpadayon sa pag-ut-ut mga sukindig paminaw pundos katawhan. Pundos gobyerno. Ha? At tanawa, betong ikuan ha, ato ang tiyosog paminaw, Senador Jesus Cordero. Oh, kani ha? Beko no, kasama ni, sa itong ikuan.
2: Pangatlo, pagdudahan at sirayan niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez.
12: Ah.
2: Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon.
12: Atanawa, kadesa, atanawa ha. Huwag niyong ipatawag, pananglitag kakampi ka. Ha? Pananglitan o kakampi ka ni kanyang Speaker Martin Romualdez, di niyo ka musugot nga ipatawag siya. Mauna'y nahitabo ni Soto. Pagka-insulton dako ane niya si Soto diya naminaw. Ha? Si Soto naminaw, Soto. Ah, si Soto si Lacson. Ah, sinit president ba to si Soto San? Okay na sana, Soto Lacson. Ha? Mga naniguang na muda sinado o niya makadungog mo ni Suryaha, pagka, ha? Pagkabaga yung naong ugwa mo mauwak. Ato ni balikan karon tutaod magkasama, standby lang usaha. Alas 9:29 na sabunta.
8: Kusina sa IFM. LL, lutog lami. Kauban si Idol Chixie.

0: sa IFM alas 9:29 na gikan sa init nga hisgutanan direta sa init nga letter B nga atong tagaag pagtagad karong buntaga idol. Excited na ba kay mi? Actually naglaway mi kay kakanuno na kay mi ni Idol Chixi. Ana na gusto Idol Chixi unsa man maguna tagao. Kay marang nagpanilap dagyo kos kalami aning letter B idol. Dina ta maglangan pa ana sa to kusina sa IFM unsa kaning letter B ato na makauban na babay sa pikas linya. Idol Chixi, good morning!
1: Good morning, Idol Mikey! Sa tanan ito, mga suking tigpaminaw, adlaw sa mga Sabado. O niya, gimingobi ako ni mo, Mikey. Ay,
0: taon-taon! Tangawa,
1: uy,
0: nagkita.
1: Uy, taon-taon, Mikey. last week.
0: Nagkita ta, pero nag-event ka.
1: Nagkita ta, pero nag-event.
0: O, naman siya sa stage, idol niya. Kami, mga fans, man mini atong.
1: Oh, fans! Dili kay kuan Mikey, no? Labi na last week, kay naaman ta dito sa ato ang mga...
0: Sa ato mga events.
1: Events,
0: yes.
1: No, sa IFM. So, karon mga idol, lain na po nito i-feature. Mikey, na'y trending kay social media karon.
0: Actually lang, kanang ko maglantaw ta mga idol, murag, igun anak ko, Chixi, tanawin na ko siya nga mukbang, basta pa doon ko matulog.
1: Oh, pariho ta. Maaginis ako ang kanang algorithm, Mikey.
0: Unsa man yung letter B.
1: Mikey, ang atong isgutan kaning pagkaon nga related sa gitawag na to nga bulldog.
0: Bulldog!
1: Bulldog!
0: Nag-watch kayo karun. Ang bulldog, Mikey. Aka ng Idol Chixi.
1: Aliba, kaning bulldog.
0: Favorite sad ba yun ni Idol Boyki ang bulldog?
1: Oh. Hilig ba itong mga pasta, mga noodles?
0: Yes. Lesyo-lesyo ba?
1: Yeah, diba? Diba? So, karun, kaning gitawag nga bulldog, actually, Mikey, Korean, kuan dyan siya, no? Korean term, no? Yep. Nauso ni siya sa mga convenience stores, nauso ni siya, even now, nga na yung mga pop-up stores or mga tindahan yun itself nga, mag-init lang ka o initubig, yan na kay bulldog, ano wala na, diba, no? Pero, unsa mga rin ang bulldog? Okay, so base sa research sa library sa Google, ingon diri ang bulldog kuno is a Korean term that literally translates into fire chicken, or it comes from the word Korean words bull as in fire and duck means chicken.
0: So ako na ilan po idol Chixi nga kada magong bulldog nagsugod sa gina siya murag around 2000 sa gyud ang pagsikat ana niya.
1: Kaso nga lang, nahimo siyang, instead of bulldog na chicken, nahimo siyang viral instant noodles. So, muna na yung atong mga bulldog ron. Hinungdan nga na siya yung mga klase-klase nga flavors, na yung mga samyang, na yung mga milder, creamier options, sama sa carbonara, quattro cheese, o guban pa. So, mostly, and most of the time, makita niyo mo siya, ganito, color pink.
0: Ganahan ko itong color pink, actually.
1: Diba?
0: Di nila tawag ba siya nag-brand. Di
1: nila tawag ba siya nag-brand.
0: Kasi-kasi ganyan ang mga kanang, kumbaga, recipe.
1: Kaya, hinungdan nga nauso ning gitawag nga bulldog omelette. So, karon atong hisgutan ning ato ang...
0: Kaya, ganang ko makatilawad.
1: Ako sad. Hindi, ato galing tilawad nita ni Mikey. So, atong hisgutan karon kaning ang mga gipadala din nga kung ano gikan sa... Review lang sa Tadol kay busy town ni ang owner ani si Ma'am Nova. Nagtanaw karon sa live.
0: Ma'am Nova! May buntag, Ma'am Nova. Salamat kayo kay galaway namin.
1: Kani, muna gitawag nga spicy bites by was ever, mga idol. Nga napunin sila sa TikTok kung gusto mong makakita. Spicy Bites by Was Ever. So, napunin sila yung pop-up story karon Idol Mikey, in line with the Pride Month. Mm-hmm. So, later on, hisgutan tana. Pero ato sa ning diskusyonan. Wow, diskusyonan sa tani. Unsa magini ang mga bulldog. So, di ba nauso na ron ang kanang bulldog nga gisagulan or girap into klase-klase nga mga pagkaon. Pwede lettuce, bacon, pwede sab kaning kitawag na to nga omelette. So, this one, katuin ka nga ganahan kamutilaw, na ata diri sa atubangan idol asa akong kamera ani kani nga
0: kani
1: okay tara ato ipakita idol Mikey ha muni siya ang
0: kalami o gagwapa naman lang na idol Chixi
1: karo ka ayo
0: galaway ko nagtanaw.
1: Okay guys, muna siya ang gitawag nga
0: bulldog omelette.
1: Okay, sells at 170 pesos.
0: Ay, bukas
1: na malaman kay sure ko na diri ang katungkuan katung bulldog.
0: Yes.
1: Okay. Unya, next na to is ang gitawag niya nga cheesy samyang. And case spam or Korean spam. Okay? So, muna siya ang cheesy samyang.
0: Ooh! Napadya yung spam, Idol Chixi. Tagpila mana siya.
1: Sells at 219 pesos.
0: Okay. Very affordable.
1: And, kani may kiawitan na. O kani, syempre, favorite ni Idol Kenny, Hungarian Silog.
0: Hungarian Silog! Kanagina ko na yung mga pa-cheese, no? Na cheese, no?
1: Cheese. Kanakana, oh, grabe good ko. Ayo. Di sila tihik sa cheese.
0: Correct!
1: And of course, sells at 99. Uy, barato na kay 99 pesos.
0: Okay.
1: And natay gitawag ng Samyang Bacon Roll with toppings, cheese sauce, and samjang.
0: Ooh!
1: So, muni siya. Okay.
0: Ganahan ko, ana, sa...
1: Rolling, rolling on the
0: roof. Kalami, ana, Idol Chicks.
1: Uy, Mikey, pwede ka mo order whole. Pati lang siya. Worth 250 and half 250. 150. Samyang okay. Bacon Roll. So,
0: kanan.
1: By the name itself, Samyang or kaning mga buldak, 9 noodles, Idol, correct. Na nalakip.
0: So, pasabot, kani palang daan, okay, nakaayo, instant meal ni mo.
1: Instant meal, bugat na sa imong tiyan, Idol.
0: Busog
1: no?
0: Na ka natibukan niya.
1: Syempre, sure ko, kay Matod palagi, they made dip good from scratch. Gi-explain man ko ani ni Ma'am Nova no sa
0: Was-Ever. Spicy bites by Was-Ever.
1: Gi-explain man ta ani nga. Syempre ilaha ba gid ning gi-prepare. Ilaha gid ni by hand. Mm. So kanang kung ganahan mo makatilaw, now is the time. So mo ni Idol ha again nasa tong atubangan na ang atuang Samyang a combo 9 naman ni siya yung mga pangalan good o Cheesy Samyang na apo diri ang katong Bulldog Omelette and na apo diri ang atong Samyang Bacon Roll o katong Hungarian. So mga Idol, kani nga mga pagkaon kung umuha na hunaon kung ikaw pa muhimo may kuti naman may kinu may papalito nila ni moderate so labi na ako nate gitawag ng mga sauce and everything no nga nakaandam na so sa mga gusto daghan pa kay sila og affordable and mga pwede ninyo nga ma-order. Mm-hmm. Kaya na sila ikanap itong line na gitawag yung Cheesy Samyang and Bulldog Omelette nga mga combos. Pwede ninyo nga bisitaon on TikTok ang Was-Ever. Okay.
0: Was-Ever.
1: Yes, Was-Ever. As in Was-Ever. Unya, pwede sab na ninyong i-message ito. For now lang sa Mikey, kaya medyo
0: nakakulian ilang page. Oo. Okay.
1: For now, pero...
0: But sa TikTok, Idol, Was-Ever. Ma-search rada yun.
1: Yes, Was-Ever sa TikTok. So, muna. And so, din na tamaglangan kaya ito ning hisgutan na ito yung tilawan lang. Sa madyoy lami, aning...
0: So, din na ito ang katong bacon roll.
1: Bacon roll. kailangan ko, no? Chopstick kaya mara, ang gamit ko.
0: Nagpanilap na po atas kalami Idol Chicks.
1: Na-deliver okay. Na ang chopstick. Yay! Okay, so, talawa yung reaction paper mga Idol na kayo. Nagasad mo yan
0: excited ka, Ayumi, nga makatilaw. Yes. Again, to Miss Nova of Spicy Bites by Was-Ever. Salamat, salamat mm-hmm. kayo. Okay.
1: So, again, this is the Samyang Bacon Roll. Okay, ito Samyang Bacon Roll ha. Itong tilawan mga okay. Idol ha. Okay. Sige, go Mikey.
0: So, kani siya. Nakabalot na ani Idol Chicks. Sina na siya'y bacon plus Samyang. The Samyang. Ay, marag dapat ang isa siguro. Kaya marag mabungkag siya. Kani?
1: Okay ka na. Okay. Sige. And, sige, kanay mo. Kani akong part niya. Medyo cheesy. Okay. Ready?
0: In
1: 3, 2, 1, go! Cheers!
0: Cheers!
2: Hindi ka mag-ingon. Di na ka-story ang Vincent Dahl.
1: Time sa. Pero sa pa sa. Madungunta nila ASMR.
2: ASMR.
0: Dami kay allergic
2: No! Nabalance.
0: Bakit kayo ang I think ang sauce nila
2: Unsa ma'am, kaya mo yan. I-explain.
0: Ganahan kong hanghang siya.
2: Oh, hanghang siya. Yan, ang katong cheesy kung medyo dili kini mo matake ang katong hanghang. You can go with the cheese, no? Uy, in fairness.
0: Kaya siya kayong cheese. Uy, no.
2: Grabe. Oh my God. Oh my God. No, mga idol, in fairness, wala kita yung na-feature.
0: Dapat i-try ninyo.
2: Must try, no? Dili, unusual man, good making. Sikat niya siya online, pero unusual man, baligya siya. Usually, humihimo ra siya sa uban, nga na-trending, no? Actually, grabe, makaingon dyan ka nga.
0: Creative ka yung pagkahimo, Idol Chicks, eh.
2: And, naka-nice, good making. Generous kaya ang bacon, ha? Wala dyan, gitihigyan dyan, dagi.
0: Dili na yung katong nag-feature, di ba? Dili. Pero maugid niya ang ilahang klase sa bacon roll, yung ilang ihimo. Samyang bacon roll, sa
2: Samyang tabang? Bacon roll. Kaya balo mo, Idol, kami diri ko mag-feature mi, musulti man dyan mi, magsisigot man dyan mi. Kung unsa ginang mo mga ma-remember nga mga pagkaon nga lami dyan kayo. And legit, so far, wala gay, wala lami. Ano na mga na-feature, Idol, very worth
0: labi
2: it.
0: Labi na nga pang masa kaayo itong mga pagkaon without chicks.
1: True, Lulu. Diba? O, next. Next is, gusto ka fork para sa kuan? Next.
0: O, say next na to, D.I.
1: Gusto ka sa omelette.
0: O, sige, omelette. Okay, omelette pa.
1: Sige. Omelette. Okay, nipilit.
0: Direta sa omelette. So, kini samyang omelette. Okay.
1: Yes, samyang omelette.
0: Actually, excited kayo kung mga idol. Naglantaw pala ito sa picture na idol chicksy. Very cheesy. Mm-hmm. Onya. I think, I hope, no, nga hang niya siya nga klase sa samyang gihapon. Kaya ganahan siya kay kung hang sa good idol chicksy.
1: Pero nasa niya yung option, Mikey, mild ba or kaning kuan?
0: Ah, so makapili na sa
1: I believe so, di ba, Ma'am Nova?
0: So, pasa, dapat, I'm... importante lang yung idol chicks yung magpahibaw sila sa ilahang mga preference.
1: Sige,
0: no?
1: You'll get
0: yung mga special instruction.
1: Okay, sige.
0: Okay. Hello,
1: so, wait, na, ang itlog, ani Mikey, ang pasabot, anang samyang, or kanang buldak na omelette. Kay, ang inside, ana, muna to, ang

0: Nori ba?
1: Mas okay. Better siya with Nori, no? I don't check. See.
0: Oh, lagi din siya actually. So, mm-hmm. In the actual ko and sense of it all, gis,
1: like, karantang
0: na na. Actual sense of it all.
1: So, mo ni siya ang Samyang Omelette.
0: Wait lang, Mikey, ha? Sa sulod pa di ay napaday siya ka ng case spam.
1: Ay, maubang.
0: Oh, so, dagan dyan ay siksik, liglig, at umaapaw.
1: Okay, okay. Sige. Alright. In 3, 2, 1,
0: go. Mmm. Mmm. Wait lang. Vietnam. No.
1: Mm. Love me.
0: No.
1: It's a 10 out of 10.
0: Perfect. Oh.
1: Perfect. Why char?
0: Why char? Uy, actually, guys, wait lang, ha? Sorry kayo, pero makaingon dyan ko nga. Pila niya? Worth it.
1: Pila siya gani?
0: 170.
1: 170 ang Samyang Omelette.
0: Unsa ka generous, okay. Mikey, na siya yung Samyang noodles na.
1: Napadyod siya ay...
0: Case spam. Nalang pa siya. Huwag ka itong itlog itself.
1: Mm.
0: And the cheese sauce. So, grabe. That's how like elements. Okay.
1: Ay, ikatulo.
0: Ay, ikatulo.
1: Galaway na sa Google Kenny naglantaw.
0: Ay, ikatulo, idol. Kay ang cheesy samyang.
1: Okay, so, kani, paborito sa din nato, idol chick si kay anything a cheesy yod plus sa hang pag yod, no? Mm-hmm. Mo niya nga itong mga gusto. Ay, nani ka, boy. Later pa siya kay ang ihang diet maagov,
0: okay,
1: ana.
0: Sige.
1: Di siya pwede.
0: Atong tilawan.
1: Okay. Ganaan ako pa rin sa Rose Pam, pero later na lang may mga hunat niya, Idol
0: later
1: 6.
0: Later na lang yung hunat. Kaya hindi nyo makita na, Idol. Ngani, hunat na din. Okay, this is from Spicy Bites by Whatever.
1: Salamat, Miss Dova. In 3, 2, 1. Bet.
0: Oh, deka. Uy, na, na-feel ni Mouse, ang cake, ipatiray ka sa spice, no?
1: Spice and cheese.
0: And cheese. Oh, so, perfect, mo na mga idol, mga hilig, actually, Mikey, mo ma dyan yung matcha spicy, mga something baby.
1: Mm-hmm, correct.
0: Kaya mo ma yung
1: para dili siya mabidli.
0: Oo.
1: Diba?
0: Diba, ano mo ka sa una ni trending na ka ng mga samyang, mga noodles, nga, imo ka nun yung magtapad ka gatas.
1: Oh, diba, correct.
0: So, karun, it still exists, idol.
1: Mas creative gani ang pagkamugna na karon.
0: Correct.
1: Okay, so, ang ikaupat na. Aha.
2: That is the correct.
1: last meal.
0: So, last na ta, ang kaning Hungarian. Kang Kenny na lang.
1: Kang Kenny di ay. Okay, ato li pakita, idol. Chipsy. Okay. Or basta ni try ni Mugtunga para makita nila nga nag cheese ang Hungarian. Paborito gani ng idol Kenny. Uy, bahalag dili luto. Di ba, idol Kenny? Ginaga siyang mga Hungarian man. Pero kagwapaan ang sausage, idol chicksy. Uy.
0: Hindi man typical, kaya na may cheese.
1: Correct. That is the correct. Hala, chicks. Kalami, ano, chicks.
0: Kenny, pili lang.
1: Okay. Ganahan ka siya maglantaw.
0: Pero mo niya siya, mga idol. As in, makaingon siya tanga. If you want, you can order. You can send a message over official na kanang TikTok account nila, Whatever on TikTok. Mga idol, again, this is Spicy Bites by Whatever. Ayaw mo kalimot, i-contact sila or you can. And they can accept orders through online.
1: Yay.
0: Sa TikTok. Nakasend na or nakapost na po ng link.
1: Mm-hmm. Salamat kaayo. Again, Miss Nova by Spicy Bites. Mm-hmm. By Whatever.
0: Yes,
1: on TikTok lang usa kay nay kakulere lang Facebook page.
0: Yes.
1: Miss Nova, thank you very much.
0: Yay.
1: Grabe. Lami kaayo to pagkaon karon mo. Kini nga atong kusina sa IFM. Yes. Idol Chicksy.
0: Yes, mo kini ang kusina sa IFM ug mga idol kung sama nila do na mo mga food business and even kanang mga small business nga bag-o lang mo na ngable or naba mo mga pop-up store sama ani nila Miss Nova. Naa ni sila pwesto Miss Nova, no? I think sa Fuente man nila pwesto, if I'm not mistaken. Yes, Fuente Osmeña Circle, they are open, Mikey. They are open every evening, ni siya, Mikey, ha? 4:30 to 12 midnight operation hours. Open ni sila sa my Fuente Osmeña Circle in line with the Pride Month, Idol Mikey.
1: Yehey.
0: So, pwede ninyo ni matilawan, ang umnigihisgutan, abli sila unya, bisitaha sila sa Fuente Circle, no? So, ang lahang orders are for deliveries. Pwede mo DM Nova Sabate, personal account niya, TikTok, Spicy Cravings or Whatever, and you can order through 0968-7256-099. Again, 0968-7256-099. Tilawin ninyo, Antonio's Fuente nyo, maglaagbo kay long weekend. Pangitaan ninyo ang Spicy Bites by Whatever.
1: Spicy Bites by Whatever. Atong bisitaon, yes. Atong suportaan mga idol, no? Oh.

0: Salamat kaayo, Miss Nova.
1: Salamat, Miss Nova. And Spicy Bites by Was Ever Worth It. Good mga idol, tilawin ninyo. It's time to explore new dishes. It's time to know more culture through food. And of course, kung namo yung mga pagkaon, Mikey, ito lang i-plug, no? Kung ganahan dyan mo, pareho nila, small time business, or magpa-food review mo, kahit mauwaw mo, pwede ragyan, ipadala nyo yung food diri. I-message lang ko DJ Chixie on Facebook kay Basin. Ang inyo na mga putahe, ang sunod na feature sa
2: Kusina! Sa
1: IFM! RL na gito! RL!
0: P.L.P.
1: Thank you so much, Mikey!
0: Bagay salamat, Idol Chixie!
3: O kanto ang atuang kusina sa IFM sa sunod na pod nga Sabado. LL, lutog lami!
4: IFM! Balita!
5: IFM! Balita!
6: Sa buntag!
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han, no?
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
12: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalaga na alala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at original.
4: IFM, balita!
5: IFM, balita!
6: Sa buntag!
0: Idol, diri na ta sa tong IFM panglawas. Kinira bang magsige tag hisgot no ni ining ato ang kondisyon sa tong panglawas labi na magkaedad di daranta. Importante gyud nga magamping ta idol. Hisgotan na to ang kasing-kasing baga kidney. Pero sahay makalimtan gyud ang atay mga idol nga unta ang atay man ang pinaka busy nga organ sa atong lawas. Tinuod kaayo hilom ra ni siya idol pero grabe kini nga magtrabaho kay mo ni tagasala sa tanan natong ginakaon ug atong ginainom idol. Labi na sa tong mga igsuunan dirang mga trabahante nga perminga pulaw, no, niya stress pagyod, napay uban nga, iagi ang ilahang stress, pinagis pagkaon sa cravings, sige lang samgyup, tagay didto. Pastila niya mo ni ang problema, kay dira ba ni magreklamo dayo ng atong atay mga idol, mas maayo nga proactive ta ninyo, at imano na to ang atong atay, pinaagi sa pag-inom o Liver Aid Pro. Idol, ang Liver Aid Pro, aduna kinis, usa kini ka supplement gihimo para masuporta sa kahimsog sa atong atay. Wala ni magic, wapo ni shortcut, idol. Pero dako kay nigatabang sa pag-atiman sa atong atay. Nakini Silymarine, nga gikan sa milk thistle, na ilhan nga protektado, mo protektar o mo repair sa liver cells. Plus, vitamin B complex, B1, B6, B9, o B12, idol, nga makatabang muhatag og dungag gakusog sa lawas o suporta sa atay. Labi na kung kapoy na kay nitungod sa atong lifestyle. Ang nakanindot pagid per capsule, 29 pesos lang, idol. Sakto na inyong nadungod. 29 pesos lang. Nga para sa mga nagdaginot nato, dira natay tipid pack idol nga 5 plus 1 free for only 145 pesos. Mas daghan, mas sulit, mas garantisado ang suporta sa imong atay. O para sa tipid na sa ato mga kaigsuunan dira nga nagdaginot o nagamping sa ilang lawas, ayog si Piata, ang Liver Aid Pro, mapalit na ni sa leading drug stores, sama sa Rose Pharmacy, Mercury Drugs, South Star Drug, 360 Pharmacy, Lanueva Pharmacy, Queens Pharmacy ug Majesty Pharmacy. Og kung fatty liver mo idol o ka nagmonitor lang mo sa inyong liver enzymes, pwede ka rin yung partner sa inyong healthy lifestyle. Dili lang diet-diet, kinahanglan kompleto ang suporta idol. Dili man perpekto ang atong lifestyle pero daghang mga pamaagi parang atong maprotektaran kini. Mag Liver Aid Pro na, pwede para sa prevention o para sa suporta sa existing liver concern. Idol, sa yung rakining apple sa inyong adlaw-adlaw nga routine ha, simple rakini og pabor pajud kaayo sa atong atay. Mag Liver Aid Pro na ta, prevention man o aduna kay existing concern. Importante lang kaayo mga idol nga makonsulta mo, mangutana mo sa inyong trusted pharmacy o health professionals kabahin sa Liver Aid Pro. Mga idol, liver up na ta with Liver Aid Pro. Mokin niya nga tong IFM panglawas sa alas 9.50 na. Karon ato na niyong balikan niyong hisgutanan karon ni Rajvan Benji Tanghian Idol. Standby lang sa nga ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
2: Ang inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez.
15: Tanawa ha? Tanawa ha? Ewan to ka sa mga Nestor. Kanang mga nakita ninyo diha? Nga mga anaay, mga seawall, mga streetlights, daghan yung mga nakitaan diha, tungod na ni kanyang Speaker Martin Romualde. Ha? Tanawa ha? Tungod na niya. So sa ato, paduna ni sila ha? Pananglitan God ka sa mga Nestor o pananglitan lami kay mong pagdaig sa katao, pananglitag lami kay mong pagdaig ba nga daig to the max na gyud ka, daig to the max kasamang Marisa, murag magduda mangod ang tao, ana nga mura og nakadawat pugag malita. tanawa ha, kanina murag dito ni Slaty ni, dito ni Slaty nga panagtapok, nga gidaig og maayo ni Senador Irwin Tulfo, dili pa Senador Tulfo ani. Ha? Idaig niyag maayo dito mga sukin digpamina murag sa DSWD tingali sa ani murag sekretary sa tingali sa DSWD or sa kuan pa siya kanang sa katong ilahang party list ha sa ilang party list murag mo pa siya pa kuan ato tanawa ha o niya tanawa unsa iyang isumpay be kanabe
2: yuta at pagtulong po pag-asenso improvement po ng inyong lungsod. Eh, wala na ho kayo siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit, di po ba?
15: Tanawa, kadiyasa, ha? Tanawa ka sa mga nisor, kung gusto ninyo nga magtuloy-tuloy, magpatuloy, ang ayuda ninyo, sikirbiha, no? Gusto ninyo nga padayong ayuda, ha? Padayo ninyong magbaha ang ayuda, ha? Wa na mo'y lain nga pangitaon pa. Ha? Martin Romualdez na ta. Amo man si Kwan man eh. Irwin Tulfo man eh siya. Unya yang gi Kwan mayo si kanyo speaker Martin Romualdez ato tingali do na gi mga maayo ga nahimo usad si kanyo speaker Martin Romualdez sa ilas Leyte kay Tagalite guna siya. So na yung mga nahimo dito mo na nga gidaig sa mayo ni Irwin Tulfo. Muna, gainan niya mga tagalite, kasamang Nestor nga, o gusto mo nga padayong ayuda, butarin ninyo. Pero atong election, last election, gikontrahan si kanyo Speaker Martin Romualdez dito, na inikontra niya, gipa-disqualified, mas kumil. kung ibutang talang ba nga, ganong gidisqualified man to? Dito sa Leyte kato yang kontra nga congressman gi padiskwelo sa kumilik oy. Ha? Pero si Irwin Tulfo maoy pa wanong daghang nahimo oy. Ha? Daghang nahimo sa may pasulton, daghang nahimo para tuloy-tuloy ang ayuda, botare. bekono sige tan diwason ka sa manems ha.
2: Mga kababayan natin, medyo alta sosyedad. Medyo mukhang mayaman po ang speaker. Well, lang, hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na. Kung makikilala lang po ninyo ang ating pong speaker, may puso po. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulog.
15: Tanawa ha? Awa ka sa manisto.
2: Ganun din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Kaya palakpakan po natin, Mr. Speaker. Maraming salamat po.
16: Few moments.
15: Sumpay.
17: How can I be the mastermind? I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress.
15: Ah, tanaw, kadiot sa, kadiot sa. Kadto ni sa yahang speech ni Kwan sa statement ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga ni pagawa siya og statement nga yahang gi-deny ang tanang mga allegations. So matod pa niya, pero og si Irwin Tulfo imuhang paminaon, kanini ang tanang project tungod ni sa atong speaker nga iyang gipunduhan sa kanang naanga sa Kongreso. Wala sa maingon nga tungod ni sa atong presidente. Ha, tungod ni speaker. Pero karon ni sulti speaker nga dili man dai kuno tungod sa mga congressman, ha? Gikan man dai kuno sa Malacanang. Ah, nagkasulisa sa ning mga katarungan ani karon. Ha? Mga nagkasulisa sa mga katarungan karon. Si Irwin Tulfo imuhang paminaon, ningon siya gipunduhan kana ni House Speaker Martin Romualdez sa Kongreso muna nga para tuloy-tuloy ang ayuda. Wala na tingali mo ilaing pangitaon. Wala na tingali mo ilaing butaran. Si kanang Speaker Martin Romualdez sa pangutanon ni siya dili, kami dire, igo rami nga ni Kuan Ani, igo rami nga ga-deliberates dire na ng budget, kaya nga himo gita ng budget ang presidente, giyon. Ang Malacan niyang, giyon. Ah, pero kabantay mo ito kasamang names. Ibalik ko ito gamay itong last portion sa speech ni Irwin Tulfo. Tanawa, di ba niingon siya nga, agi palakpakan po ninyo. Pila raman po gabok na makpak ang uban mo, ragdi man mo tuong uban do.
2: Palakpakan po natin.
15: Ah, tanawa.
2: Speaker, maraming maraming salamat po.
15: Ah, tanawa, kaya din sa ito. Tanawa na makpak ha.
2: Wala po sa aming magkakapatid.
15: Ang uban, wag ginipakpak. Ang uban, muragi, hilasan ng uban ba?
2: Ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Kaya palakpakan po natin.
15: Tanawa, tanawa.
2: Maraming maraming salamat po.
15: Uban, wag inipakpak, ha? Kadiyotsa, kasa, ha? Ang uban, kadiyotsa, kasama, kadiyotsa. Tanawa, ha? Wag yun namakpak ang uban. Ha? Wag yun namakpak, kasabot ang mga taga-dito sa ila na kasabot niya. Kanay mo, ha, Tulfo ba? Kanay mo, ha, Irwin Tulfo ba? Murag... Ikaw ragi ganahan anak, ikaw ragi nakadawat og malita tingali. Ha, tanawa ha. Sumuna nga kanang na ang kuan biya pod, ganang na ang unya kani. Grabe pagdaig niya. Pareho ni sila mga sukin digpaminaw si Luistro. Ha? Si Irwin Tulfo og si Luistro dili gyud maglayo. Maogi mga dugua oy. Enom-nom gatong Luistro kasamang names. Ah, kani.
1: Kaya may AX dahil ni speaker. Kaya may AKAP. Dahil ni speaker. Kaya may tupad dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni speaker. Kaya may patubig dahil ni speaker.
15: Jesus.
1: At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni speaker. Kaya may AX dahil ni speaker.
15: Tanawa ha, tanawa.
1: Kaya may AKAP dahil ni speaker. Kaya may tupad dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni speaker. Kaya may patubig dahil ni speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni speaker.
15: Oh, shit.
16: Wag gabay.
15: Ah, tanawa ha. Kung kaning ni aba og tinud-on nig imbestigar sa atua nga Blue Ribbon Committee, dali kayong masakpan kung kinsa gyud mastermind. Ha? Ngano man? Tanawa ha. Kinsa ngalan ang gigamit nga tungod kay dunay mga ayuda? Kinsa mangalan? Kinsa ngalan? Di ba? Kabalo na mo kisay ngalan. Ari sa kang Irwin Tulfo, o nganong dagan kang project, nganong dagan kang ayuda, kinsa ngalan ang gigamit? Irwin Tulfo, kadungog ato ka sa mga nisdor? Pariho. Ha? Pariho mga sukintig paminaw. O subject ang gigamit ni Luistro, ni Congressman Luistro, o ni Senador Irwin Tulfo. Ha? Pariho o subject. Uy. Ang ang wala na lang dire nga ang wala na lang dire no. Ang wala pa nato makita nga video dahil oh, kaya may malita dahil kay ah, mo na lay wala na to. Ah, may na lang na congressman nga masipya. Ah, mo na lay kulang ana. Ah, mo na lay kulang kasi mang Nestor. Ah? Mo na lay kulang. Pero mo na nga mga tao na maoy mo usga ana. Sa inyong tanaw, mapatawag kaha si kanhi Speaker Martin Romualdez ni Irwin Tulfo nga siya maoy Blue Ribbon Committee Chairman. Kinsa mangkahantawhana ang adunay gusto nga si Irwin Tulfo mo ibutang diha. Kinsa kahantanaw, tawhana. Na, makaako ka sa patawag? Si Irwin Tulfo, pananglitan ibutang talang iyang ipatawag. Pananglitag dili mo tunga. Makasabina ba siya? Makakontemp ba siya? Ha? Makakontemp ba siya mga sukindig paminaw? Ha? Muna'y ato ang kanan ang pangutana diya kasamang listo. E kanan patawag, pwede man. Patawag-patawag lang ka, pwede. Pero pwede man na ingon mo nga, ay lang tunga. Respeta lang kung patawag di mo. Pananglitag dili mo tunga. Maka-impose ba o sanction si Irwin Tulfo kaha? Ni kanyo Speaker Martin Romualdez. Ha? Kana mo'y pangutana lang mga sukindig paminaw. Tanawa o. Oh. Ha? Krabing ayuda ang sa mga ayuda nga nagbaha asa gikan kinsay nagatag pundo di ay kinsa to kinsa kuno to ha kinsa kuno to mao di ay mao deng ingon si Luis Tro kaya may tubig ha kaya may tubig sus ang tubig nga ni abot kay baha ma atungod kuno kay daghan tubig ha daghan ang nangamatay. Mantay ka ni Luis Tro, kaya may patubig. Ingon sa kaya may patubig, lai man tubiga, baha man day, Luis Tro. Ha, tani hatagag pagtagad ha, pero muna nga, kita nalay mo kuan ane. Akong duda ane, respeta-respetaran na nagpatawag. Ha? Pero, ane ko mo believe ni Irwin Tulfo kung iyang ipatawag sa iyang hearing. Ha? Si kanhi Speaker Martin Romualdez pero mo lagi kanang imuhang komite ha kuluro man kanang imuhang komite ah mo na gi maniid na lang ta ha eh maniid na lang ta ana ha maniid na lang ta okay onya arita sa to ang kwan sa bato la panid-an si Irwin Tulfo gyo da maniid lang ta Irwin Tulfo ha. Pero mo lagi dita kasalig Irwin Tulfo at Tulfo kay kuluro man gunang iyang komite. Okay, unya sa laing bahinsad. Ah, sa laing bahinsad mga sukindig paminaw at tuasang hatagag pagtagad ni kay di amay usa ka unsa man ina nabulabog maning na nag-inom. Ha kanina nag-inom ba nabulabog maning kasamang Marisa oy. Kay do na may sakyanan nga nikalit og andar kasamang Nisor nga way driver. Ah, kuyawa ani no? Ato ko nang kwanon asa man tong video kani boli. Ala. Ari pagkahuror, ha? Ari sa tas may pagkahuror. Ah, tanawa oh. Sus kuyawa il training nga sakyanan. Ah, nagi di mangingon ani no? O, gipugnan nila, gipugnan kay... Ha, nag-inom man sila diha, o. Ha, unsa man? Ha, nag-inom sila. Unsa man, pwede nagdili na i-blurred ka sa mga names. Ha, nag-inom sila. Ilang inom, natural. Ito, sadya kayo. Kuhani sila kabuklima. O, nag-inom ni sila. O, unong na, unong. Hola la la la. Kan ko andar oh. Kuyawa ani oi. Na maka kuan mani. Oh, kuyawa ani mekanik barog sila ditso. Ha, barog sila ditso ilang gi. Kugnan ang manubila. Biha di. Tanawa, tanawa, oh. Kung sa man nga, kuana? Kuya, wani ka sa mga nistor, no? Upanlitag kusog ba ba? Gibanhaan tingali ang kuan. Ani basig na ay... Nasaba sila kayo di ay... Susaba di sila kayo, nag-inom? O, oh, nag-inom sila, saba kayo? Oh. Saba kayo sila nag-inom sa mga nistor? Mga lamisa nga puno sa ilimno, nga buak yung ilimno, ha? Niambak yun. Niambak yun ang pulang kabayo. Ha, tanawa. Niambak ang pulang kabayo, oy. O, nagin ang itingali ni ngunani, mga dili, ngunato, mga... So, nga nikalit ragdagan ang sakyanan ng way driver? Ang iltre nga sakyanan, nikalit ang dalagan way driver, kuyawa. Unya sa atubangan sa kena nag-inom. Oh, nay nag-inom. Oh, nay mga nag-inom. Unya naglamisa sila, nag-inom taon ning pa, kani ko sa naghukas. Unom ni sila kabuok mga amigo ni tingali sila. Nag-inom ka sa mga nisor, saba kayo kataw anay ba natural mag-abot mga amigo. Masaba man gyud. Nya kay mura gabi ini, sa mga orasa ka sa mga orisa alas 10 na nino, habit na alas 11. Lalala, o, tanawa. Nikalit og andar ang sakyanan nga walay driver. Unya, giligsan ang ilahang kamisa nga dunay mga ilimno na nga tuwad ang pulang kabayo. Aso na ka na mo andar lang? Ni andar ang sakyanan. Nagi mga kuwan na nino, tinuod ginagawin ng mga yunani, mga... May mga dili ingon nato ba? Nato, ano ba? Ingon sila nga na kung ngayon nagpuyo. Ah, may gani, kailaha da yun nga napugnan. O, oh, nibarog da yun sila. Pero doon tayo maligsi ang galing gahukas, o. Oh. O. Oh. Ang kaning gahukas, hapit maligsi kay murag. Ah, murag maligsi, kuha ning, na, kaning gahukas ay. Murag maligsi, ubiryo ning gahukas. Ha, o de kaga kayo murak Luis, ha. Ah, nag-inom ni sila mga barkada, unya ni kalitog andar ang sakyanan. Unya naligsan ang ilahang lamisa nga gibutangan silang pulutan og sa ilahang ilimnon. Ha, atuad gyud ang lamisa tuad nangahurot og kayabo ang sulod sa lamisa. Ha? Grabiha din. Na di may nani ka sa mga nistor. No, muna nga kanang imong orasyon, muna nga para na ani nila. Anagi din mga ingon ani nga mga kuano nga makalitrag dagan nga way kuan ba walay tao way driver ha kanini ay mga dili ingon nato kasamang Marisa ba kamao din mo drive po sila.
16: Sugod na ang programa.
15: Ah, tola ning iagi og kuan ha kana na ang gulo komedya makasama pero hadlok ayo ni okay pero tuhapit na nuntong ang gabi ini. Eh. Nahitabo nga medyo kuan ni sa mingaw mo kuno napita.
18: Ayaw na paglangay kay si Atty. Rufil Banyok nay nagbantay. Straight to the point. Dinugyud pirmi.
15: Okay, oni ari sa ta sa tuang mga update sa tuang donations ha. At ari ta sa update sa tuang donasyon nga natigom karon sa DYHP og sa IFM mga kasama. As of 10 AM no karon lang gyud no. As of 10 AM aduna natay natigom nga 1 million 400 unsa ni siya? Aka ng 4. Dili din ay 400, ha? 4,000,435. Aha. Sa mga ni siya, ha? Salamat din kayo. Nabot tag 1 million na, no? Karong buntag. Naabot na ta og 1 million. Salamat sa mga nidugang og pagbadala sa ilahang tabang karong buntaga. Mga listeners nato sa IFM ug sa DYHP, salamat kay inyong pagsanong sa inyong kinasingkasing nga pagsanong no kato mga kaigsuonan nato nga adunay mga malumong kasingkasing. Salamat kayo no sa inyong nga pagpadangat ni ana. Manya niabot na taron og 1 million na 4,035 pesos ang atoang total donations gikan sa Gika, sa Maya, sa bangko og sa cash no nga ni Anhe dire. Unya kani padayon gihapon ang DYHP ugay FM sa pagpanuktok sa tuang nga makaigsuonan kadtong mga wala pa naka-donate, kadtong wala pa nakapaambit sa ilahang grasya nga muna itong pirmi ibutang sunguna-huna nga mas maayo pa nga kita maoy mutabang sa mga taong tabangono nungkang kita mo'y tabangan. Pasalamat na lang ta sa labaw makagagahom nga anang naang naatay maayong kondisyon, may pamilya, panglawas sa pamilya, may ito na himutangan. Bisan ganing uba, no, nga, adunay mga masakiton, ani, donate sila gihapon, no, kayong ilahang makatabang, kuan magod na ka ng mas daghan, magod pa nga mga grasya nga itong paabuton, kung kita mo'y kamautang mo paambit, no, sa tuang nga magrasya nga itong uban, labi na nga, kahibalota nga, kani mga tawhana, dili gud makatabang nato, o na nga ang Ginoo maoy mo baos no sa tuang kaayo na tuang gipakita. So tuang mga GCash number gi flash dire sa tuang screen nya katong sa mga naminaw nato nga walay GCash, walay bangko or kana naabitaw nga dili makamao nga mokote sa cellphone, pwede ra gyud ninyo nang dad-on dire sa tuang istasyon ang atoang cash no karon sa pagkakaron mga cash donations ang atoang gipangayo kay og kanang mga goods lisod kayo ang pag-transport ana ang pagdala pa ingos Mindanao. So aron nga malipay po datong kaigsuonan nga mga taga Mindanao nga napiktuhan sa linog ni adtong nilabay nga adlaw mga kasama. Arita sa atoang GCash number kakasamang Ida 0991 207 9880 on ang yan GCash number og Maya angalan ana Aida Tampos Rimarta Pugoy 0916 525 5663 onya kang kasamang Ilaika Joy Hanaban no ato ang kauban sa IFM 0927 648 2390 onya kang kasamang Marisa Abadie 0906 na GCash niya mo niyan GCash ha 0906 298 3429 niya kang Caroline Relien no kasamang Kena 0993-590-8029. Ano de mga kuan ato sige pwede rasad no ato ang kuan nagoy og gamay no kay ni anhi intaw na sila. Ado na po yung mga ni donate diri sa atong istasyon. No, ato ang kuanon sad ba kasama kani no kay ni anhi intaw ni sila. So muna ha kato nga mga nagkuan nato og GCash number ni padangat. Salamat kay ninyo. Kato nga mga ni walk in na ni anhi dir personal nga ni tunol ang uban sad ilahara nga gipadala sa ilang mga kaila. Salamat kay ninyo ma'am, salamat kay ninyo sir.
19: Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
15: So muna nga padayon me no there is DYH Wigs IFM nga nanawagan kay kun mas dako ang atong matigo mas daghan nga makaigsuonan ang ato ang matabangan sa Mindanao labi na ron nga ni saka ang ihap sa mga namatay o niya ingon man usab ang kadto nga mga angol no. Okay onya di atay interviewhon sa og kadali makasama kay di ay mga kaigsuuna na to, no, nga mga blind. Di ay mga ni Anhi Dinhi karon aron nga mo tunol, no, sa ilahang donasyon, na. Salamat po kayo nila, no. Laing grupo na sabni sa, sabi, kauban ba ni sila or laing grupo ba? Atong gahapon ba to? Atong adlaw nga, doon na po yung mga blind. Ang ni Anhi Dinhi, kaya itong interview ni Attorney Rufil. So, karon ato ang hatagag pagtagad kay Dian Nagyod, no, diri sa ato ang atubangan. Kaning ni ang mga kaigsuunan tao na to, nga blind. Blind, no? Ato ang kuano ni hinabion na sir maayo buntag. May buntag ni mo sir.
20: May buntag
15: kasamang sir, Benji oh.
20: Sir Benji, may buntag. May buntag. Ano po ta? Nag-abot.
21: Nag-abot na po ta, oh.
20: Kaya kato last gapon
21: last kita ang gapon to, no? Pag last, oh.
20: Linog gapon sa, kuan? Sa bugo.
21: Sa bugo. Kita, ako to, nag-interview ni mo din, eh. Ato? Sa ito nga ni mo, sir, gani?
20: Si Olimer, deko, sir. Adiba.
21: Olimer.
20: Adiba, sir.
21: Adiba. Imong kuyog?
22: Evangeline Noel, sir.
21: Evangeline?
22: Noel.
21: Noel.
22: Yes, sir.
21: Okay. O niya, kanang naang, asa man inyo, Sir Olimer?
20: Ang amuagid si Winji namin sa Ipodobo, silingan namin ni Kuan, ni Ma'am Aida.
21: Silingan ni Ma'am Aida dito taon. Okay. O niya, kani ka Ma'am Evangeline?
22: From Tipadilla, sir.
21: Tipadilla. So, kaning inyo ha, sa itong grupo ninyo, sa inyo ha, nga, massage nga?
22: From Hearts and Hands Massage Services.
21: Sir. Hearts and Hands. Okay. Okay, Heart and Hand. So pila mo daghan mo aning mga kuan kanang naang grupo sad?
22: Kuan nami 5 branches ang Heart.
21: Five branches. Karun, so kaning inyo ha kanyo ha nga mo donate mo karon po.
22: Yes, sir. Yes.
21: Para sa Mindanao.
22: Para sa Mindanao.
21: Okay, unya pila man ni imong inyong i-donate sir, ma'am?
20: 8,350. Sir Benji.
21: 8,350. Uy, salamat kayo. Dako na kayo ng kantidad, no? Para sa makiksunan dito sa Mindanao Town. So, 8,350. Unsa man ni inyuhan rani or sa inyuhan ng grupo?
22: Sa among grupo na, sir. Niya.
21: Sa inyong grupo?
22: Nagulikta sa individual.
21: Okay. Nagulikta po mag individual. Salamat kayo ninyuhan. So, inyong mga kauba, no? Aram makuyog, dire?
22: Wala lang sila.
20: Kaya nang duty man sila, sir, sa area niya. Kami, padung po may
21: Jote. Padong mo jote. May kay nihapit na lang mo gyud dire.
20: Nihapit na mo Sir Benji.
21: So salamat kayo ninyo sir ha og ma'am no sa inyuhang kanang na nga hinasingkasing og kanunay pagsanong no sa panawagan dire. Nato dire sa DYHP pangulohan ni Attorney Rufil og sa IFM ni Idol Buiki. Salamat kay ninyo. Unya kaning inyuhang Hearts and Hands massage no?
22: Yes sir.
21: Massage. Asa man ni mga branches ani kay basi og kanang naang uban mato na minaw ron naghanda ba kay hilig magpahilog nila kasamang Marisa bitaw kasamang Louie Nieves magpamassage mang yun asa may dol-dol diri sa kapitol
22: ang baseline center sir
21: sa baseline diri luyo
22: yes sir
21: na di sa baseline ada di na kasamang Louie dol ras baseline so naa sa base asa man sa baseline sa ground floor ra or to
22: asa ground floor
21: sa ground floor
22: bit sa work no
21: Okay. Dayong sunod, baseline.
22: YMCA, sir.
20: YMCA.
22: Jones.
21: Sa Jones?
22: Yes.
21: Sa na building na?
22: Katong YMCA gid sa una.
21: Dapit.
22: Atbang, di ba namoy ko andiha ka na...
21: Sa drama na to?
22: Sa drama.
21: Atbang sa drama?
22: Atbang.
20: Masay mga pamasahe man silang kuan dito, 7G, ang mga...
21: Itong mga taga-drama na to?
20: Kuan.
21: Maayo. Okay, dool raman dito itong mga taga-drama.
20: Sila Goliat.
21: Si kasamang Goliat. Ato sila dito.
22: Nasad ta sa Pier 3.
21: Sa Pier 3.
22: Two weeks ago, ang inyong team ato sa mga sa drama. Dito among namasayan sila.
21: Maayo.
22: Two weeks ago padong sa Bohol.
21: Padong sila sa Bohol. Hapit sila dito.
22: Magpamassage kina sila every time baba. Na mo ato sila kanang makasakay sila sa Pier 3.
21: Masahe
22: okay,
21: sila.
22: Okay, kailan naman na sila na mo
21: po. Maayo taon. Sa Pier 3, agatong wa pa nakaadto, inagatto ni mo Spear, nasa asa man dapit sa Sud? Sa...
22: Narami sa pre-departure.
21: Sa pre-departure dapit.
22: Sa 86.
21: Okay, sige, sa Pier 3. Sunod,
22: Island Central Mall, sir, sa Lapu-Lapu.
21: Sa Island Central Mall, Lapu-Lapu. Okay. So, mga taga Lapu-Lapu, ha? Anak tadi sa Island?
20: Central Mall.
21: Central Mall.
20: Naitig paminawan sa Imoha at sa DYHP. At kuan, Sir Benji. Soki po na to.
21: Mabang ayaw
20: si
21: to.
20: Ma'am Rosalie.
21: Ma'am Rosalie.
20: Ma'am Rosalie, alimut ko sa Pilipino.
21: Ma'am Rosalie,
20: pagpaminawan siya.
21: Minaw. Maayo, hinoo, no? So, ang nyo ha karon, upat pa. No, ka mga...
22: 5 branches.
21: 5. Ikalima, amotong sa Island GY. Center Mall. GY, nasa sa GY. There is Lahog.
22: Lahog, sir.
21: Naamo
22: sa... second floor.
21: Second floor. GY. Okay po, GY. Dayon,
22: maura. GY, baseline, YMCA, Pier 3, o sa
21: Island
22: Central Mall, Lapu-Lapu.
21: Okay. Sige, unya inyong mga kauban. Kasi naminaw na to. Karo, atong i-shout out.
20: Shout out day ko sa kuan Sir Benji, sa among presidente sa Heart and Hands, nga mo ginangusog ini nga mo kuan may ba mo donate. Nga mo amot-amot po. Nga manasibi ni Rando Inking, no naminaw ron. Sir Benji,
21: May buntag, sir.
22: Always gina siya.
21: Always na minaw taon.
22: Always gina siya.
21: Oy, maayo, maayo.
20: Niya sa tanan nga mga kauban pod sa Heart Enhanced Massage Services, sa tanan mga ni Kuan, ni Donit, no? So, pasalamat kayo, Mr. Benji nila, kay diligin makuan ang pagtabang, nindot kayo, gin nga,
21: magkahiusa, yun.
20: Magkahiusa,
21: So, salamat kayo sa tanan niyo mga mimro. Pila mo kabuk mimro, ani sir?
22: 30 plus.
21: 30 kapin. So, daghan eh, no? So, salamat kayo ninyo hatis nagkahiusa mo. Niya, muna nga kanang na ang taliwala, no? Sa ilaha bitaw nga kanang na ang na sinati sa ilahang panglawas. Apanwa nila gihikaw ang tabang, no?
22: Yes, sir. Mas mayang makatabang.
20: Mas mayigid, oh. Nindot siya makatabang sa Benji. Kay bisaging unanim, eh. Nga gikasihan sa Ginoo ba gikuan na na gikuan lang gidmisan ni Moshe gyud kay agyatagan sa misa Ginoo og mga client mga customer
21: so inyo pang i-share sa uban
20: oh i-share po
21: kay at least wala mo na kuan ba kanang na ang murag wa mo na tagam nga by the time nga manawagan diri di WHB kada og naay mga katalagman manawagan man gyud ta at least naa mo present mo kanunay
22: bahala ginag my sir at least kanang Kinasingkasing. Adunay kalipay ba sa pag-share?
21: Muna importante kayo, no? Nga kanang malipayon ta, nga nakatabang ta.
22: Amen.
21: Dili kay nga magkatabang ta, magkuan ta, kanang magmahay ta. So muna, nga at least nakuan ta, kanang na, nakatabang ta, nga mura ta o kanang na
22: malipayon.
21: Malipayon, no? O niya, ang kanang, ikaw nagsibar na ba ka, sir, nga, nitabang mo, o niya, uy, wag ka nagdahong ba nga ang balos di ay sa Ginoo, maayo kayo?
20: Nakakuan gid, pumigit siya si Benji, o tinuod ginang gingon, nga kuan, ang Ginoo agid may, kuan gid, muhatag yun, once nga manghatag ta, muhatag ta sa uban, kuan gid siya, kanang, nagisay glasya gid, nga muabot, na di lang, wala na nato kuan na ba? O, kasuway kuan na si Benji, kuan kayong Ginoo. Nindot kayo.
21: Ala, sige. Kanya, wa na mo inalimtan, ma'am. Ikaw, wa na kayo inalimtan. Ikaw, oh, sir.
22: Okay na, sir. Ha? Okay na. Salamat sige. Kayo, sir, ha?
21: Salamat kayo. Sige. Yung mensahe na lang, wa na kayo mensahe.
20: Kate.
21: Nga.
22: Ako lang mensahe para sa tanan. Padayon lang kita. Magtinabangay. Nga, inampuay. Especially atong sitwasyon ron sa atong nasod. Murag, gisulayan jud ta pag-ayo
21: tinuod.
22: Pero kanang lang salig ra kita sa Ginoo kay way imposible sa Ginoo.
21: Amen. Okay, ikaw sir na napaka ikadong ato or
20: so ako lay kadungag sa Benji nga padayon ta ampo tas Ginoo niya dili ta magpanuko kun atay grasya motabang sa mga nanginahanglan labi na sa napiktuhan sa Linog sa Mindanao so sa katong mga kuan diha pwede kuan gid kinasingkasing tanga mo siya sa natay glasya. Ang Ginoo may muhatag ka na to.
21: Sige, salamat kayo sir. Ha? Ulimer Adiba o Ma'am Evangeline Noel no, sa inyuhang inyuhang magrupo sa Heart
22: Enhanced.
21: Heart, no?
22: Hearts and Hands.
21: Hearts and Hands Massage. Diha sa baseline, diri sa loyo sa duol sa kuan siya. Kani baseline dapat diri sa loyo sa kani atong station ran diri laha on niya ang usa diri sa YMCA niya sa Pier 3 sa Island Central Mall sa Lapu-Lapu og sa JY. Sige, so salamat kay ninyo ha sa inyuhang pag-anhi paghatod gyud no sa inyuhang tabang sir no. So mo ni imong kuan so di region no di diri ang cash gyud no okay. Cash niha to mga naminaw nagtan-aw so kuan siya 8,350 pesos yes. No ang cash nga ilaha nga gi tunol diri no sa tuang CBN. Salamat kinyo sir ma'am ha ug may buntag ninyo.
20: Buntag sa Benji.
22: Good morning sir. You're welcome. Salamat God bless you sir.
21: Okay, salamat kayo. God bless po ninyo ha. Okay no moto makasamang atuang mga kaigsuunan in town nga grupo sa Hearts and Hands Massage sila Sir Ulimer ug si Ma'am Evangeline Town maoy ni kwan gyud na daning kamot gyud aron sa mga kaubanan pod nila ug mga officers ilang grupo. Salamat kay ninyo sir ha ninyo tanan na nga mga ani padangat sa maong tabang ha. Onya tungod ni ana ni abot nang atoa nga natigom nga donasyon nga 1 ka milyon 12,385 pesos ha.
3: Straight to the point. Wala likuliko, balita klaro, wala
21: Okay, wa naman tayo igong oras sa pagpadayon sa tuang at tulumanon.
3: Kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay. Straight to the point. Dinudyud pirmi. Kamatoura niyang dala sa TV.
21: Ato sa nga i-check, no, ang atoang dugang mga nakadawat sa itong pahalipay, karong buntaga. Nakasanbay sa Pigas Linya si Radio Man Lailin, Lailin Rabanes Arigadas. Kasamang Lailin.
7: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
8: Mayong buntag po usap kasamang Radio Man Benji, balik diri sa Cebu City North District. Dinlang grupo na usap makarawat sa itong mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Evita Borgos, Merlinda Sardoval, Tabilita Bitache, Eva Pilayo, Marlene Borgos, o Gayan Ginita. O karoon na sa ikasinggi din yun sa DYHP. Number one. Ako si kasamang Julius Balilikini, si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP, Tatak, RMN.
21: Okay, salamat na kasamang Lailin Dabanes Arigadas, kasamang Lailin. Asa tuang ang mga winners at kanunay nga naminaw. Mga Jojo Abapo, kasamang Nichelle Dacalos, kasamang kanunay nga naminaw na to, ha? Anya, si Consial Arnel Bakilta, naminaw sa din na to dito sa Trinidad, ha? Kasamang Cookies Bigas, oho. Og si kasamang Ariel Karumba na minaw nato og si kasamang Alin Alin Mata og ang iyahang mama ang si Mata si Sinia no Banson nga taga Masaba Danao City. Okay, salamat kinyong tanan ha, tangi ang sunod nga drama kun ako ang pusultion kay mosunod na karon dayon. Salamat kay sinyo nga pag antos pag agwanta nako karon muntaga ha. Salamat kayo og mayo buntag na tuntanan. Oy, ya to ang kauban diri sa Masin Control si kasamang ni Sir Romicilio. Despicas lawa kasamang Marisa Abadies kasamang Names Kenyones, Gerald Albio sa transmitter site Oliver Atis, si Robil Boy sir ato ang chief technician. On na nyo boss alagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Olpos Tanghian. Ang magpasalamat sa inyo ang pagpaminaw og maayong buntag na tuntanan. Happy weekends.
7: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
0: Oras sa IFM Balas Jess 27 na. Wala gitigong panahon mga idol. Garagunin nyo hang idol Mikey. Happy, happy weekend ka na tong tanan. Mag-amping mo sa inyong mga biyahe idol ha. Sa itong mga kaigsuunan niya, timbalay. Importante, manikisikay. Pasingot mo kasi gara bakag mantikaon, dol. Ha? Unya, again, papremyo sa Hunyo ni Idol. Congratulations sa ato ang mga winners. Ato po i-greet kay naminaw ang gwapo nga barbero. Si Eugene Onabia Idol Mikey from Asel Barbershop in Ayagan. Salamat kayo, dol, ha? Ang barbero nga si Eugene Onabia. Tarong agpahak, dira, dol, ha? Asel Barbershop sa Inayagan, salamat, salamat kayo sa pagpamina. Mga idol, gargo ninyong idol Mikey. Ayog si Piata pa premyo sa Hunyo ni Idol. Next nga draw na to, karong maabot nga Hunyo by T-Size. BBC Bugas brand new bike. Oh, cash or GCash ang nagpaabot sa inyo. Gargo na ninyong idol Mikey. Nagkakayang salamat, idol. Let's be agasa sa matag-usa. Alas 10:28 na.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patunugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa
7: Hunyo
4: ni Idol!
7: Ang Idol mo, DJs!
8: Ang tamis na silatik o labi mugipit! Idol Mami Tit!
9: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
4: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
14: Ang market man on the run, Idol B!
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny!
17: Ang idol nga white corona, hindi na bina!
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety!
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gubs!

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM, saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM.
1: Mapuglan pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: IFM Saler.

0: FM Solar.
1: Ikaw ba? Hilakilak ka ba sa sad story ng English? Nga English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hila ka kay wa ka kasabot. Mabungan ba ni?
2: Hoy, madir! Kusuga, ganun mo mang laban, no?
3: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
2: Oy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, kasi laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
4: Kasi laundry soap! Ang rayna sa labada!
5: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
6: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
7: Sis, gisapot lagi ka.
8: Period ni mo sa.
7: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsay gamit ni mga napkin?
7: Huh? Why man, unsay labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
7: Huh?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
7: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
7: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
9: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
10: 93.9
11: IFM. Mapugnan
12: pa rin, eh. Idol!
13: Zed, Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
15: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
16: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-Empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
18: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
21: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
23: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: 93.9 IFM!
11: Mapugnan pa rin
12: eh! Idol!
0: Idol!
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
25: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
26: Ang keratin na may plus.
1: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimpros Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus, Alco Plus!
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
25: 93.9 IFM!
11: Apong nagpane!
12: Aiko!
26: Aiko!
27: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
30: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
31: Kining corned beef na lang usab, okay na?
32: Mami!
31: Angeline!
32: Di man sa'yo pang okay ra.
31: Pero
32: sa Star Con-

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: Mila Intinado, Polpatro, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor in Terenyon kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala akong imun na tinutuloy ko kung sa akong angay ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niyo. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong in Terenyon. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa ato.

0: Taas pa ang imong blood sugar.
1: Ato na ko may diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500
0: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Samo sa
0: charantine,
1: nagkapamubo sa glucose,
0: visine,
1: controls blood sugar,
0: o polypeptide.
1: Kaparehong epekto sa insulin.
0: DTX 500
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulog ang DTX sa yunggan.
0: DTX 500
3: population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
3: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500
2: mabali sa mga butika.
5: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni.
8: Aygol!
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart 2.
14: Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo.
15: Plato
14: at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for every day.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahid.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
18: Charm, tap, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni.
8: Aygol!
6: Aygol!
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-Empress.
20: Impressively smooth,
21: shiny, and healthy.
20: With regular use.
21: Naka-Empress?
20: Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
20: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
22: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkase,
23: kidney,
22: at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
23: Sukla nato ang diabetes.
22: Mag Life Extension Vitamin D3 na mo.
23: Rekomendado sa mga medical doctors.
22: Makalit sa mga butika.
24: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
25: Ako Plus, Alco Plus.
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni.
22: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
0: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: 93.9 IFM.
12: Aikol!
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
27: Idol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
28: DJ patulugin mo.
27: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
29: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
27: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
30: Ang Idol mo, DJs!
31: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
32: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
27: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
33: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
34: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
35: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
36: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
37: Ang market man on the run, Idol B!
38: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
39: Ang idol nga beanie, Idol Kenny!
40: Ang idol nga white corona, Inday na Bina!
41: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty!
42: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs!

0: dyan sa IFM, eh, Moy?
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: O siminto?
0: Hindi, Oy. O kanta ba? IFM, oops na. Maglayat na ta.
2: Taksir, layat!
3: Puno!
2: IFM, oops na. Maglayat na ta.
0: Maglayat na ta.
2: Sayaw na. Lingaw pa ka. May update pa sa mga balita.
4: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
5: Ay! Mga amigos, mga amigas, this is KULAS
6: kun lastido.
5: Are you ready to?
0: Layan!
5: Oras sa IFM mga idol. Alas 11, this is ice na.
7: IFM ugto na. Manglayat na ta.
5: Right now, we've got ang Zanju Marudu ng IFM, Mrs. DJ AJ.
8: Mixing right now.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong June 17 to June 26, 2026.
4: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
6: Mari, Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila ako, parang dili komportable, matag-adlaw.
7: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
6: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
7: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe ug baby skin friendly kay 100% cotton.
6: Mari, Mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
7: Hoy, asa man ka?
6: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Recommended na ko ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na na ko ang iyang effect niya. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maingon niya makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin na smooth siya. Tapos, busa maglugid ang inyong skin kung mo gamit kami. Barato rin yun kayo ni siya.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Sis, ganda ng hair!
17: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
16: With regular use.
17: Naka-empress! Nakaka-impress!
16: Try mo na, sis!
17: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Ara davai.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
3: Keratin plus.
4: Ang keratin na may plus.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Game ka idol?
8: Game sa idol.
7: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni.
9: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
10: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
11: Mga idol, oras sa IFM. Alas 11:34 na.
12: IFM, upo na. Manglayat na ta.

0: Mixing right now, DJ AJ.
1: 93.9 IFM, mga kapatid! My no! Okay, we're live naman sa itong official page mga idol, ha? IFM Mixer Cebu o sa IFM 93.9 Cebu, mga idol. Okay. And right now, we got ang Zanju Maruno ng IFM Mixer DJ AJ. Nawa, mga idol. Amo i-adjust ang mga template, mga idol. Mga busy kayo pula dito, okay?

0: Padra. El Pardon, plate number November Foxtrot Juliet 7473. Wow. Oh, hi po na. Uy, hello ni Tita Helen o ni Ate Mirna sa Helen's Foodie Place. Hello. Tita, kumusta mo na tita? Why tinuwa na tita? Helen, why tinuwa na tita? Why sinubang isa? Tita, okay. Okay. Sige, again. Katawa, ano? Katawa, Aaron Boy Kiss. Ay, nag-inununan ko doon. Okay rin kayo doon. Pwede rin doon. Inununan doon. Ayan, pakit-cute na ako lipid na. Okay. So, Ate Helen, hello sa Helen's Foodie Place. O ni Ate Mirna, nang lipid na sila diha. Oh, sana all. Yes. Ay, so, ano yung episode rin? Ah, wala pa rin. Okay. Again, hello sa... Ako kuno kay gisi si Ate Mirna. Samot na gimi AJ diri Ate Mirna. Og padala mi nimong inununan diha. Pili na pug rice kay lisod si kay wala pare sa inununan, di ba DJ no? Apili og rice ang inununan then with matcha na pug pili na pug sabaw. Because dugay na siya wak adug sa patisog suka og chorizo sa diwa siya. Hello, again, sa Helen's Foodie Place. Dita Helen. Og ani Ate Mirna nga mo ay magpadala og inunan namo diri ni AJ kay wa may paniudto diri. Okay, ma oy bye buminaw ha. Again, bye buminaw sa El Pardo. Ang driver nga si Anin. Oh, konduktor nga si Ronnie. Ayaw lang chika ako, please. Ayay, amping. Manglingi niyang pasahero. Haha, maawaw ta. Betul, lingi yung dapat na lingi. Uy, sabot. Again, maya po buminaw ha. Sa El Pardo, plate number November Foxtrot Juliet 7473. Ang driver nga si Anin. Anin. Piliin kung Anin ang naiba. Isipin kung Anin ang aalin dito dahi. Og ni Ronnie, hello. Thank you very much for tuning in. Julius, okay. Happy listening ni Dolores Culpa. Happy birthday ni Marlon Sardual. O sa iyang anak diya sa Kahipa Hipodromo. Kahipa? Kahipa Hipodromo. Exclusive ang lugar. Mga silingan at ako. Lahir lang yun. So, apin kayo dito. Maudib! Kaya Julius, mabasa ka or kita. Please, give me permit, Julius. Lahir lang yun. Tuyo kumi. Again, mga idol, manginabuhi sa mga ni Sanjo Marudo. Again, Helen, sa Helen. O, ni Ate Mirna. Sa Helen's Foodie Place. Ato naman kung may alas ala una matatid ko ito dino kaya na kayo oy diyan naman sa may kuhan raman sa may banawa naman dapit ah banawa para diyan napita kaya ba oh sa may court na papis diyan di ba doon kayo dali na kayo na ayun giputos na yun ayun giputos ay giputos na yun ay sulban ang krisis sa tiyan. Again, Helen's Foodie Place, Tita Helen, Ogni, Ate Mirna, of course, ang among manager, Idol Boy Key. Thank you very much for tuning in. Yeah, mga idol, manginabuhi sa mga direng mga idol kay among atingan sa gawas ang inununan kay basing malapas ba? Wa araw ang gabi, panayon to drink AJ mga bulsa. Mga idol, chill sa mga
1: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Idol!
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
5: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
6: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke lang ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
4: Life extension, vitamin D3. For longer life.
7: Ang galing, pang matagalan.
8: Parang tayo.

0: Bilanghan.
1: Everest Appliances.
2: Babe, ano Everbest decision mo in life?
0: Siyempre, building a home with you.
1: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
4: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
3: Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus
7: 93.9 IFM.
8: Mga idol, mga idol, mga idol. Sabi lingawan ng mga AJ3. Mga idol. Ah, jana jana jana, bisa bisa bisa bisa, wag tang tang tang tang tang tang. Tasya mga idol, tasya tasya tasya tasya. Okay na po dia mga idol, okay na po dia. Mga idol, daghan na karon ang adunay gipamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, hybrid diabetes. Unya, kung ikaw anaani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa bababa, C para sa kamuti, ug D para sa duhat. Nga diin, gikan gud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugog sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol. Nagainom pud ko og Sugar Troll kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik ako mamati maskin sa matag adlaw ug pagpanarbaho. Mao nga suway nyo tumar matag adlaw idol ang Sugar Troll.
7: 93.9 IFM.
9: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa atoang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa atoang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Ganyan ang Pinoy.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Be MX Extraordinary with MX3.
13: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og physical, emotional ug sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
14: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Gimunganak!
15: Noel! Masakit na ang banta ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
14: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
15: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
14: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
13: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
16: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
17: Game ka idol?
18: Game sa idol.
17: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
19: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
20: Ang kiatan ug sabaan idol ko lastido.
8: Again, a special shoutout sa Helen's Foodie Place. Naglaway ni mi sa inununan nga gibutang sa usa na sa pato ra karang usa na plastic ka kun ba?
21: Sa kanang
8: Oh, taperpera lang ko do. Ah, kanapala. Sulanan, oh. Sulanan, usunan. Salamat, Jugayo. And we're waiting for the coming of the inununan. Hello, Ate Helen. Ang di Ate Myrna. Ano po, Idol Boy Key. Oras, IFM. Alas 11:51 na.
18: IFM, udto na. Kinaraan sa ta.

0: 가수도
1: That song is brought to you by Keratin Plus and Keratin na may plus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: Okay mga idol, pagkita po yung sinin siya mga idol, jara. At naging mga idol, ganahan mo makakita ni Zanju Marudo. Ah, Julia, ay! Ni Zanju Marudo mga idol, ng IFM Mixers mga idol. Okay, vaccine na kayo mga idol. Ganahan mo makita ni Zanju Marudo sa IFM Mixers. Adto mo sa suba, sintro, basulog, lapu-lapu, karong gabi. Adto mo sa sintro ha, ayaw mo sa kilid. Hindi mo makita ni Zanju Marudo kung ano mo sa kilid. Ano mo sa sintro? Sa suba, sintro, masulog, lapu-lapu, far by our garage audio. Nadia, si IFM, Mr. DJ, Zanju Marudo, AJ, sana all. Paksit kayo, eh.

Rockstar Juliet 7473, ang driver nga si Anin, o ang konduktor nga si Ronnie. O sa tala mga pasahero na nga nag-gisi, ako ba niya? Wala na piyong-piyong. Ah, kay? Hindi ko alam. Hello, Elpa!

Okay, gaon di ha. Don't cry. Kaya gutom ka. Kala may tawa ka naglungaan di ha. Iyon ay manang silpon. Hala, kitina ang silpon di ha. Kaya hilak-hilak di ka kaon. Tukara. Wala di ha.

0: 93.9 IFM. Mga kapani! And by the way, magkasama doon ako sa tanang mga nagmahal, karamo, sa IFM Mixer, sa IFM DJs. Hello, hello, yung tanang salamat kayo. And of course, salamat kayo, Creative Studio 87, Mamdata Sir Chris. Salamat kayo, Mamdata Sir Chris, sa pagmahal sa IFM Mixers. Kunya, ala, nami umabot ka. Nami umabot, good nga, Juan. Bago nga sticker sa IFM Mixer. Nagbuhat to give me. Thank you. Thank you, Creative Studio. Ha? Kaya nga nga, yung hatag? Ano to lang? Alas, EG. Alas, EG. Kaya nga, yung hatag na, ano? Ha, ha, ha, ha. So, dahil namin umabot at naging mga idol, of course, kanina itong logo sa IFM Mixer, ang ga-design ay si Idol Mikey, baya. Tama niya siya, mga idol. So, namin logo at namin sticker ang mga idol po, hon. Salamat kayo, Creative Studio 87. Mga tanda, Sir Chris, sa pagmahal kayo. And then, of course, Body Works, Medical and Surgical Group, Dr. Andy and Dr. Sugar Matilia and Dr. Jonah. Hello! And advance, happy 9th anniversary, Body Works, Medical and Surgical Group. This coming June 18. So, kung tayo mapagwapo, mga idol, you can visit their website, www.bodyworks.ph, or you can go directly sa ilang clinic sa ground floor sa Solanea 1, Ayala Business Park, mga idol. Okay? O yan, mga idol, mahina po yung sabing AG Chills, sabi ha!
1: IFM, ugto na! Pahuway sa ta!
2: 93.9 IFM.
3: Aikol!
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Balik-balik na lang ang sudan.
6: Momshie!
5: Angeline!
6: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: sa ulam na. Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugjud ka.
1: 93.9 IFM.
2: Mapungan pa
3: mga idol, sa mga mahiligo ng online game, mga idol, ang WinGear, mga idol, ania na, mga idol. Ang WinGear, usa ni siya ka-online gaming platform, mga idol, nga na ay pagtugot ikan sa Pagcore, mga idol, especially katong mga mahiligo ng online gambling, may tawagan na, mga idol. Basta ka na, online game, mga idol. So ay nyo, mga idol, visit ang website sa WinGear. Kaya sa WinGear, mga idol, pwede ka mo-bet or mapusta sa imo mga paborito ng mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis, ug uban pa. Unya, pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadayang mga slot games ug ma-enjoy ang mga classic casino favorites online, mga idol, all in one place. So no need to gawas sa balay kay init kaayo. Unya, mahal pa jud kay PT, mga idol. Kada ninyo i-plit, ipusta na lang na ninyo, mga idol. Usa pa ninyo giwat diha. Join the fun today. Register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes. Again, join the fun today. Register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes. WinZier, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: 93.9 IFM.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests without stress. Ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ang Idol Mo DJ.
8: Ang tamis na sila tig o glimi mo gitig. Idol Mami Tig.
9: Boss Van Cute Gihan. Idol Buiki.
10: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulasido.
13: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
15: Ang market man on the run. Idol B.
16: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
17: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
19: Ang laagan nga Pretty. Idol Pretty.
20: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastido.
1: Mga idol, oras sa IFM alas 12:12 na.
2: IFM, upto na. Manglayat na ta.

0: con las de Leo.
1: Hala, oya mga manis ko, ay, bakit ka marungunan yun? Pusay na isa ka silpardo, oh, ang tiil! Pwede lihuka, oy!

At maaari po pinagulo sa mga taga Upper Kamparang nga naminaw karon na nga nag-ikid-ikid. Well, naminaw sa... Naminaw nga silang Gian Mabano, Papa Mero Hakalan, kaysa ni Toto of Upper Kamparang. Hello! Ninyo tanan diha. Sige, ikid-ikid na po diha. Nga, wala ito'y paniuntuhin ni. Wala ito'y ikid-ikid. Ano ito, di ka muna mo. Mga lipong diha. Okay, Dope, balikan niya, Dope, please. Okay, dear. Atong balikan, how many times? 5 times? Or many times? Okay, again. Ala, buksan na po. Buksan mo ang kadiro, tanawa, o nabay nilungag. Oh, wadi ay. Ha? Gusto ko yun. Ang adli, bakit puro ni kahaon, oy? Gahon po na si Dununan, AJ, no? Ay, Dununan, okay. Hey! Hello sa Batay El Pardo, ha? Plate number November, Fox at Juliet 7473. Ang driver nga si Anin o ang konduktor nga si Ronnie. O ang mga pasahero niya, ang mga gwapo, gwapa. Hello, yung tanahan. Nakapaniyon to na ba, Moody, ha?

0: kaluna sa din upper. Ah, hello sa mga taga Guayna. Upper Kamparang, kalunasan. Oh, duro na ito, eh. Ah, hello, ha? Kung naamo sa kalunasan, ako naamo sa kaluna daughter. Pati ang joke, eh. Paano joke? Paano may labi ako, joke, G? Dugay na po sinununa sa Hellas Pony Place. Ay, gusto mo ganyan. Una sa FM, alas 12:00 na.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus. Keratin na may plus.
2: That time check was brought to you

kayo, naluto na ko ng aking linungag. Power sa kapon! Clap, clap, bro! Yehey! Clap, clap kayo, naluto na ang linungag. Gili na! Wala na lang ang tuhoy, busog na ni Ron! Pasok mo pa lang ang dalawang gabi sa pilalim ng ilaw, ikaw ang sinisigawin. Hawak pa rin mo, hawak mo ang plate na iyo. Hawak mo ang plate! Oh! Kaya mga unang taong lunch!

0: gani. Ah, Bulacan. Ah, Bulacan. Villa Bulsita. Ah, Villa Bulsita. Puro Bulsita na rin, no? Okay. Hello, ha? Shout out ko sa umangon kasi si Hendrel o Angga o Angga Bata. Happy birthday to you. Yan, yeah, Ate Nals sa Bulacan, Villa Bulsita. Sino siya? Gigutom na siya. Mo ni siya solte mayo sa dale dale gusto ba ko pa dali ba dale dale guka dale dale ana siya sino siya galang ilangay lagi siya gutom na kay ko oh wala siya mayo. Hello sa tayo mga kredit ng Amelia Veron, George and Barbecue, Helen's Foodie Place. Hello Foxy,
1: mixing right now.

shout out ko no ni Romel Nagpa Buzzcut. Saan ang Buzzcut? Again siya sa again sa Dongski Barbershop ni Idol Gerald Villario. O saan yung Buzzcut no? Kanang ang Bastika? Oh, sorry.

isa. Si Do Kasimsiman, Dali Kasimsiman, Noli Kasimsiman o si Kabang. Usay Kabang ni Do? Kabang Ugnaw o Kabang Ugbuhok nga nagpaabot sa Ritsun Manok para paninuto. Sige lang yung magpalaway na ko, ha? Toto sa Upper Kamparal sa Kabaykulunasan. Sige lang, namami inunan. Kaming na good. Ariba, ariba, Jay? With matching pag isa side dish. Ah, side hilasa! Ah, sa aglisa, mag-hybrid na. Namami inunan ka healthy. Lots of protein. Ah! Yeah, with matching side dish ka rice, butangis.

0: Wala yung maalam. Wala grabe ito. Wala yung mahima mo. Wala. Oh, thinking. Kung kalas na pa sila. Wala ka. Oh my God. Wala my God. Nangan tuhoy na mo yung gilong. Okay. Busy mag cellphone. Oh, sige ma. Sige ma. Sige ma. At tubang sa cellphone. Bisig na yung gilong. Okay. Inilisulta. Nangan tuhoy.
1: Wala ka.
0: Oh, thinking. Ugusay sa ilamay. Sa sakto nga pagkaluto sa rice. Oh, diba? Gutom. Kuya was adibidoro. Eh, purang gani pali. Purang gani kaon eh. Ayan. Semi-upaw na. Ah, ulo. Ah, ang basket ay semi-upaw. Ah, muna na rin, Dol. Gutom na yung taan eh. Ang basket ay semi-upaw. So, kung

0: Babasagin lang, babasagin. Ay, dyan na. Happy... happy incoming reunion sa batch 96 sa Hipodromo Elementary Pupils. Wow! Usa kasi ako rin, ato rin yung mga uncle, no? Wow! Again, happy incoming reunion sa batch 96 sa Hipodromo Elementary Pupils. Hello, internet! Faxit! Okay, wala itong oras. Yo, welcome, Julius. Wala itong oras, alas 12.26. So, chill sa muli, mga idol. Kaya mangina po yung sabihin ni Sanjo Marudo, mga idol.
1: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
2: 93.9 IFM!
3: Mapunggan pa rin eh!

way, hello din sa mga taga Kadasig, Phase 1 ha, Tisa. Especially ni JC Marie, ganang laba karon. Okay, hello JC Marie sa Kadasig Phase 1 Tisa. Thank you very much for listening.

0: Mixing right now, DJ AJ.
1: Asa mo mangita mga ito sa Jumarudo, bina? Ang San Jumarudo ng IFM, Mr. DJ AJ!

dito ka. Advance happy birthday akong manghuna mga idol. Birthday siya tomorrow niya. Wala ko duty uba kayo. Bisig sa inyo. Again, advance happy birthday to my sister. Si Afri, Mrs. Mrs. Afrilin Holgan sa Igor. Happy birthday, Dai! Stay beautiful and stay buutan like your kuya. Wow! Again, happy advance birthday sa kuwang manghod nga si Mrs. Afrilin Holgan sa Igor. Happy birthday from your kuya. Happy birthday, Dai!

0: Chicken Rewards atau mga empleyado o empleyada sa ato mga tindira-tindira o sa tanang mga mangungot o sa tatsiris kung ano sa karmol. Kumusta mo yan? Okay nga po, no? Kung okay na pa rin, okay na rin ko siya, no? Ito ba ito lang sa ato mga kapulisan as well. Kaya lang, mga inabuhin sa mga AJ Mabalik, may ikaw ba ng mga panghinom, no? Diyan sa mga diha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Pungan punin. Aiko!
4: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Alco Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
10: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
11: Hala, luyan ni mo ga? Og delikado, Ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Nai powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: ako, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: 93.9 IFM.
5: Kapag nagpanin!
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
7: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
8: Ang keratin na may plus.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ka kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan tudlay na nga hunhun. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Ito pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Game ka, Idol.
8: Game sa Idol.
7: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
9: Ang Idol ko FM
10: 93.9
9: IFM.
7: Ang kiatan ug sabaan Idol ko lastido.
11: Mga Idol oras sa IFM. Alas 12:49 na!
12: IFM, ugto na! Sexy dancing sa ta!
11: Come on, IFM, Mr. DJ AJ, give me some scratch right now. At idal gamay atong kamera para maklaro ang pagkalot. May isa man na surprise man eh, oy.

kita mo na. Intro ba to? Intro ba to? Intro ba to? Ang countdown kaya ang pinaka pa sa lumigas. Hindi pa kayo ito ha. Sunod. Ang yung sunod countdown ang itong pinaka na good sa R.E.T. Kuyawan na ay. Again, come on. Give it up. I have a mix of DJ AJ. Come on.

diara ko to, diara ko to, mapasa dayag. Kay ang sunod, ang continuation ni Aduna dito sa Suba Sintro. Dito na. Dito na sa dito mo show. Ipakita iyahang abilidad sa pag-count sa pinakan sa lamok. So again, Catch IFM, Mr. DJ, DJ AJ. Karong gabi sa Suba Sintro Masulog. Suba Sintro Masulog, Lapu-Lapu City, powered by R Garage Audio. Nadia, si IFM, Mrs. DJ AJ.

Ara si Carmiga Ejeda. Munala sa remix do, makasayaw man ta o galit ani well and drive kuyaw na do. Kuyaw na ko magsabi. Busayaw ka do, mag-drive do, mag-isiki sa sarsara do, resulta do, mamumbo ka sa island do. Ayan, ayan do, pwede na do, ang drone ay mo pa, pasayaw-sayaw mo do, eh!

0: ang Kim Chu. Ah, pwede yun. Ang Kim Chu ng IFM sa DJ Uni, mga idol. Kaya isik-isik mo sa din. Okay, catch IFM sa DJ Uni sa Municipality of Tuburan, Cebu, Fiesta Celebration. This coming June 13. Karong day, karong gabi. June 13, karong gabi, mga disco party. Of course, tadi si atong IFM sa DJ Uni. And then, powered by Aspe Live Sounds. Kasi ano sa doon, really? And BNC, BJ? BJ Pro Audio. Okay, so again, nada si IFM Mission Uni. Kero gabi sa Municipality of Tuburan, Cebu, sa Fiesta Celebration 2026. Disco Party, powered by Aspe Lights and Sounds. Okay, nada si IFM Mission Uni. Ang Kim Chu, ng IFM Mixers, niya ang Zanju Marundo, ng IFM Mixers, nada sa Suba, Sintro, Masulog, mga idol. Okay, mga idol, madami kong oras, mga idol. Okay, masulog na, mga idol, ang DRFM jamming session, kauban ang kulay duo, kulas o gaiko. So, chill sa mga diha, mga idol.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Mapunggan pa rin eh.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Alco Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
8: Ma! Si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Cafe Laundry Soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po dahi inday. Nag-Cafe Laundry Soap na kakaroon.
9: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang Cafe Laundry Soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
7: Sinuod yung kainday. Basta labada. Kati lang di soap sa doon ang masaligan.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: ug pagpamhinod sa mga tiin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag DTX 500.
11: Karun dayon.
12: Babalik sa pinakabulong ng butik sa inyong lugar.
10: DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Alex, may kayuti ay dud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
14: tulog pod ka kapsul sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
15: Sis, gisapot lagi ka. Period nimo sa.
16: Duh, I'm not in the mood.
15: Unsay gamit nimo nga napkin?
16: Ha? Why man unsay labot?
15: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit nako ang number one feminine pad.
16: Huh?
15: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
16: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
15: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
16: Sis, asa naman ka?
15: Salamat kayo, sis, ha?
16: Sisters, napkin raman din tumag sa ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
17: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3.
5: Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako, believe.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget? Sus!

0: Tol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
1: DJ patulugin mo.
0: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
2: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
0: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
3: Ang Idol mo, DJs!
4: Ang tamis mas lati o glami mo gitik! Idol Mami Pig!
5: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
0: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
10: Ang market man on the run, Idol B!
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
12: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny!
13: Ang idol nga white corona, Inday na Bina!
14: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty!
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs!

0: Kan ako mag-uwan.
1: Kay mga yut tagtambas ka init, yeah. Pag-uwan na be.
0: Ayaw lang po ng pagbaha. Kaya dito di kayo.
1: Ay, simpa ko, simpa ko, simpa
0: ko. Welcome to the DIY FM jamming session. Kami kapag ng kulay dual. Kulasog ay ko. Mga nga maghatag ang kolors yung kahapunan, mga yun.
1: Welcome, my idol! Alauna 32 na June 13, 2026.
0: Yes!
1: Welcome na sa Dear IFM Jamming Session. Na, idol. Idol, kay bawa na mo kuon sa ibuhaton, di ba?
0: Yeah!
1: By the way, before ito mo padayon, congratulations once again sa itong mga idol nga nakapaldo kagahapon.
0: Ayaya.
1: Looy. Lahi, ragyod.
0: Kasi nga gusto ka mountain bike?
1: Oh, kahibaw. Baka pero, ba? Congratulations, idol.
0: Sana all, eh?
1: Ay, wait! Nato ni PM, murag Manolo ang apelido.
0: Manolo?
1: Oh, congratulations. Kaya, no?
0: Kaya, kaya huwag na namang mountain bike dito, yun.
1: Sana all, eh?
0: Sana all, eh?
1: Sana all.
0: Mm-hmm.
1: Congratulations again, idol. Unya, congrats po, of course, no? Kay sila magay nanguan, eh? Atong donation drive, congratulations to DYHP.
0: Mm-hmm.
1: And, of course, ma-appeal magyuta ng IFM. Kaya giusara mapod niya ang mga cash donations, idol. As of the moment, nakaabot na taog 1 million pesos.
0: Wow!
1: Wow! Thank you, Lord! Mm-hmm. Dako kay nagtabang, idol, especially sa mga nag-inahanglan gid in town dito sa Mindanao. Unya, of course, ang team RMN Cebu malipayon og dako kaning garbo idol nga kami gyud ang inyuhang gihimo nga instrument no nga mapaabot ang inyuhang love, ang inyuhang pagpangga sa mga nagkinahanglan karong panahuna.
0: Mauna,
1: yes. Thank you so much from the bottom of our hearts. Daghan kaayong salamat, idol. Unya.
0: Yes.
1: Oh, sige, mag-TikTok. Sige,
0: Iling.
1: Betaw. So, karun, idol.
0: Uh-huh.
1: Another episode na magkuyog ta para mag-sadya.
0: Mag-concert, mga idol.
1: Mag-concert ang mga idol. Unya. Kabalo na mo ko nga sa ibuhaton. I-text lang.
0: Mm-hmm.
1: Or, pwede nyo i-comment sa itong Facebook Live. Naka-live taron sa Dear IFM Cebu.
0: Uh-huh. And then, mga idol, pwede mo mo-test mo sa itong testan 0923-112-8701. Pero, ako'y nakita andre ba? Nga, reels ba? Ang sa'yo feeling ka na mag-inom kag butong, no? Mag-inom kag butong ba? Dahil, ato bang ba ito kas manok? Ang sa'yo feeling, anak? Vitally, you know,
1: lamig kaysa feeling.
0: Rich because we got to harvest our own food. Sana all. Eh? And eat it with this view.
1: Yeah.
0: Ah.
1: Thank you, Lord.
0: Ang kulang nino kay Paris na gini mo, dear. O, kailangan nyo. Iwa pong ipaan
1: okay naman naman akong family.
0: Ah, mga bari. Ah, sige, sige. So, wala gini mga idol. So,
1: happy naman ko.
0: Ah, sige, okay, okay.
1: Speaking of ba?
0: Masaman.
1: Diba? Gahapon, naguba man dahil ang Facebook o
0: Messenger.
1: Messenger. Huwag ko'y kalibutan.
0: Hasta Instagram?
1: Apil na Instagram.
0: Oh, Instagram.
1: Huwag ko'y kalibutan. Nakahanak ko'y inani, nagiging ko ka-single. Huwag ko'y kalibo.
0: Basig lahi naman gigabisihan, good. Basig lahi mo hang, lahi mo, nag-discord ka or nag-whatsapp ka. Ah, yeah. Ah, wala na.
1: Wala na ko kay Bawasa ng Discord. Ano sana?
0: Ah, maba. Kano bang
1: WhatsApp? Para naman sa negosyo nga akong WhatsApp.
0: Ah, mga na. Basin ba?
1: Wala sa ko'y contact sa WhatsApp. Ako ng client.
0: Ah, wala.
1: What else?
0: Messenger.
1: Give me something new.
0: Mura man ako na ibawaan po. Ha? Sa mga barkada. Ako kay Messenger. Ulo. Oh, Instagram. Ano man eh? Ano ba?
1: Huwag ko'y kalibutan. Ay. Ano ko lang? Unya kay saon na lang ang mga content creators na to diha na kadepende ang life sa Facebook man.
0: Dayon.
1: Goal kaayo, di ba? Ang ingon nila mo kalit daw log out. Mo ko ka experience.
0: Di ang sa Messenger kay kuha ka nang this app lang to screenshot. This app is unlocked sa to na, di ba? Ay ay. Ang mo apply sa ra, please make sure you have permission for this app as a Messenger. I-upload niyo ba? Pugawas nila, mana ba? Ba? Please make sure you have permission for this. Si permission na nakalock ni. Pero ang uban, ang Android kay mulag out good.
1: So iPhone ina na.
0: Ano na dire?
1: Ang Apple ina na.
0: Dire po na grapes siguro na grapes.
1: Low key flexing.
0: Dire po na yah, wala yun. Wala yun tisag ko mo na.
1: Tumusul tisa imo parkada.
0: Tisa mo. Pero ino dito mo kasi serious TV.
1: Okay.
0: Yar may serious tuloy mo. Hula. Dili gini ayaw ko ba?
1: Mulag out di ay sa Android.
0: Oh, nalang ko kasi pag-anak ko, hulo, nalak lagi ni aku ang messenger kata aku ana ni. Tanawa dari mo messenger. Isa, hala, nalak ako ko. Amo to, reguler di bitan dito. Ana ba?
1: No, oy, gusto ko maka-experience.
0: Basi, at least good for you na siya. Di basi na kailan kabisihan ba? Wala ka nang depende sa social media ba?
1: Beta.
0: Ah, basi na jukay lain nga, nabisihan ka na, nalipay ka.
1: Naragid na sa sa Kalingaw, sa Bukid.
0: Sa
1: pickleball.
0: Wala.
1: Dagan-dagan. Maurag na ako magigaw yun.
0: Isa masagay ko. Wala kayo. Magkidua ka sa pickleball. Magkidua. Di ba dapat nandiyo kayo sa pickleball?
1: Oo, experience. Mga magagaw, mga friends.
0: Mga wakabantay diyo.
1: Lingaw kayo sa online.
0: Sana. Congratulations.
1: Thank you, Lord.
0: Mga ito, lingaw na siya. Mayroon sa dito sa mga
1: kondo. Pero maka-experience. Ganun ako ma-stress. Wala ko stress lately.
0: Wow.
1: Ano ba ito si Sir Abby Banwag na dapat natay
0: stress?
1: Natay stress.
0: Rin ako sa duso, hindi ko stress. Duos lang ko. Stress. Lising stress.
1: Para daw mabalansi ba ang kinabuhi, dapat nasa tayo kita ba ng good stress.
0: Rin ako sa duso para tungaon, usa-usa. Mag stress, 1.5 ang stress. Wala.
1: Sige na, oy.
0: Sige.
1: Para nasa niya itong yaw-yaw.
0: Sige.
1: Sa mga nalipay, nabalik na ang Facebook o Messenger.
0: Yep.
1: Congratulations sa ito. Congrats po ninyo. Karon, balik may taod-taod kay, of course, atong sugda ng atong unang set idol. Again, text lang ha, 0923-112-8701. And salamat sa akong na sakyan nga jeep kaganina, ang NFJ7473. Silang idol Anin, si ang driver si Anin, o si ang conductor si Ronnie. Thank you so much sa pagpaminaw. Ano din sila? IFM na diha do. Murag, ay ganang gikuan nila ba? Ang katong, niya na ang conductor ba? Murag, kahinay raman ang pag-unag play.
0: Niya,
1: kaya. Tapos gan, oy.
0: Lahat. Sana all. Ano, good.
1: NFJ7473 El Pardo Transport. Thank you so right. much. And happy listening as well sa mga taga JB's Diner. Thank you so much sa pagpaminaw, idol. Always. Alauna, 39 na. Stand by. Anong sa itong unang set? Dali lang sa...
0: Dear FM!
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
5: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
6: Ikaw ba? Sige pang abit, pang chicks. Pangitala po blain, oy.
7: Wow, wapo.
6: Oy, palabi ha, kung naginuton ta. Papungan ba ni?
8: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pagyud kay mga idol, ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba para di na sakit sa ilang kamot ug para usa dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa kong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usa ra kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay Mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio
10: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape.
11: Naayo na ako.
9: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment.

0: doctor. Proteksyon at tulong sa atay. Liverate Pro. May silima rin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadagha ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painundong gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painundong gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Unsa man na? Balik lagul ka isa? Di gud ko ganahan. Di gud makuha ang perfect shot, mga idol. Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na! Ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gaugga ang panit. Bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mauna niyang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na o White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: 93.9 IFM.
10: Mapungan pa ni!
11: Aikol! Aikol!
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
13: Uy, my dear! Kusog ka, ganun mo mang laban, no?
14: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
13: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabong gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labunom, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
15: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada!
16: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
17: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
18: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila. Kumurag, dili kong portable. Matag-adap.

0: Law!
1: Dugay na bit akong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit!
0: Ha? Diaper? Ano sa may labo taon anak?
1: Uy! Dapat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
0: Mari, mantay usa si baby ha? Arisa!
1: Hoy! Asa man ka?
0: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
2: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: 93.9 IFM!
8: Mapugnan pa rin
9: eh! Aykol! Aykol!
10: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
12: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
13: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
12: Sa akin lang, siyempre 100% kasi dumaling ako sa Life Extension.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: 93.9 IFM.
1: Mapugan pa rin.
0: Alauna 51 Idol. And welcome back sa Dear IFM Jamming Section.
1: Section
0: Guwa pa.
1: Alright, sige.
0: Welcome back, Idol ha. Ato sa ningihay ang mga nagpa-shoutout bay. Idol, mayong hapon kaninyong duha. Idol Icon Kulas. So, malingaw rabag yung kumaminaw ninyong duha kada adlaw yung kumaminaw sa inyong programa. Matag alauna si Thelma Basco Reni sa Magsipit Liburon Karkar.
1: Hello! Kumusta niya ang Charon ang Paul Masinko. Hello!
0: Thank you, Dol.
1: Salamat daw sa pagpaminaw.
0: Idol, pa-shoutout sa kuni Papa Maki nga nagtupi siyang kaugalingon gamit ang blade sa Kulon Naga. Talented.
1: Lisuro, ano eh?
0: Oo, salamat. And, kisa pa man eh. Pwede mo request of someone? Gikan ni Renato. Unsa ni nga someone, Idol?
1: Kisa someone singer. When we touch.
0: Sometimes.
1: Sometimes, oh, dito. Oh.
0: Hi, gikan ni 0693. JC Marie nga naglaba karon sa Kadasig Phase 1. Tisa, ana siya. Pasayawa kuday ang iyang request.
1: No, si Dili ka, palabha kuday. Nalaba mo taka, dapat palabha kuday.
0: Napo yung request of Thanks to You by Tyler Collins.
1: Sige.
0: Cherry Ding Lasa.
1: Alright.
0: Okay.
1: Unahan itong kanta ang Palabha kuday o sa pasayawa?
0: Pasayawa kuday.
1: Pasayawa kuday.
0: Pang intro, Idol.
1: Okay.
0: Tara, ano yan na? Ang pasayawa kuday. Here we go.

0: Irog-irog
1: entang ngarig juta. Emang gaya usah bang lirik?
0: Pastilan ni mo indah.
1: Hindi na mo eh.
0: Pagkawala.
1: Balok lang sa uba.
0: Wait, sabi. Nursim kasi si Emil.
1: Dili. Maksurban.
0: Balik ta. Maksurban. Duit pa tagon. Balik. Salamat mga idol. Kaya duit pa. Sige, maksurban. Balik.
1: Amin ko kiusap ni mong lirik.
0: Balik from the top.
1: Sige. Okay, atay balik, idol.
0: Ah, maksurban. Sige, budal.
1: Maksurban. Maman yung original. Okay, here we go. Ako kung gusto niyo mong lyrics. Okay, take two.
0: Kaya, tinawag na gini. Yeah. Pasayawa.

0: Ito, arah. Napaksin tayo, mga idol.
1: Hala ka din ha. Thank you so much.
0: Then, okay. Ate, check the
1: rewind. Na request the rewind.
0: Katawang thanks to you.
1: Thanks to you. Ah, no arms can ever hold you.
0: No arms?
1: Sige, pwede ka niya mo kantahan ito, pero pwede i-reggae na lang namo. Okay, upbeat man natong first set. Basig na, aba.
0: Na reggae?
1: Basin lang.
0: Ah, basin day.
1: Namasin lang.
0: Ah, hi ni Lisa Orsal, and then Flor A. Basok. Shout out from Dalagete Idol, Gilly Gisim. Hello. And then, happy birthday sa akong pag-umangkon nga si Zaira Fatima Abadies. Kasi ni Yofi Pansit. And then, shout out din ko sa akong Papa Maki. Ah, maraman ni. Okay. Alright, da kay nai reggae dear.
1: Hala, na agi.
0: No arms can
1: ever hold ya. Ato sa i-order idol ha. Yeah. Wait lang ha. Actually, lingaw kayo na nga, kanabi itong pauso na to ba? Asa? Kung na-request kayo mo, ito yung order. Ayan. Ako rin gigamit ito sa kuan, sa Sinsin.
0: Dayan?
1: Elementary school.
0: Ah.
1: Niya, ang nag-operate dito, usa sa mga, I think, usa to sa mga teachers guru niya. Ano ko yung go, sir? Pa-order ko kuan, sir. No, si Balasi. Katawa.
0: Ingatagan ka.
1: Ha?
0: Ingatagan ka sa order.
1: Ingatagan ka sa mga order. Before we continue, na yung nag-text. Hi sa mga taga La Transco 135, naminaw sila ron. Narnia request po dog Your Love by Jim Brickman. Thanks, Idol. From Carmen Bohol, J. Dicamo.
0: Napadi request na yung Someone Who Believes in You. You guys sa Dongski's Barbershop, Gerald Villario.
1: Oh, sige.
0: Someone Who Believes in You.
1: Sige. Okay.
0: Okay. Ang una kay No Arms Can Ever Hold You.
1: Tara, reggae ni na to dal.
0: La.
1: Let's go party, people. Come on, put your hands up in the air.

0: Bam. Oh, okie-dokie.
1: Yeah.
0: Thank you. Sige, we need one more upbeat song para ma-complete lang atong kon itong playlist.
1: Playlist, okay. While waiting kayo, shout out sa mga taga Opera Kalunasan, Cebu City, while nag-general cleaning o laba dami. Amping Idol Tanan. Thank you from Lorena Miranda. And then, maying hapon, Elokulas and Aiko, request kong song Kung Mawawala Ka by Ogie Alcacid. Watching sa live while nag-duty din sa Tri-Ace Trucking sa may Naalad City of Naga, Cirilo Alimento Jr.
0: Okay, thank right. you. Another request dari gikan ni 840. Mm-hmm. Idol, request kong song Toroy Bibo. Sige.
1: Toroy Bibo.
0: Oh, ang galing.
1: O, niya nasa na doon. Ano niya nasa? Pag Domingo,
0: Toroy
1: Bibo?
0: Toroy Bibo?
1: Oo.
0: Bibo man eh.
1: Ah, oh, sige.
0: Pag Domingo din eh.
1: Oh, pwede na sa doon. Gara-gara. Kato, lahir na po sa mga before ana.
0: Upbeat ba?
1: Oh, kato sa doon, lahir na pati lahir ni kanta.
0: Pwede lahir ng upbeat din eh.
1: Okay, go. Ang galing, okay.
0: Next in line.
1: Kato na yung...
0: Okay, happy listening sa Timex Philippines Pack and Case Department. Gika ni Moises Mosque Yatsi Kumbati Kudasai. Thank you. Happy listening po ni Arman and Flora and Ismael Rodolfo and sa mga family Tives. Shout out sa inyo ha. Musta kayong lahat? Request ko Luminda. Saan yung Luminda?
1: Sa Lumindol? Si Lumindol? Si Lumindol.
0: Simbakko.
1: Awo ka rin ha. O saan pa dol?
0: Idol, baliw ko. Request may kanta If I Ever Fall in Love Again by Kenny Rogers.
1: Kaya ba sinirigyan na di?
0: Paabot mo diri sa CCC branch Tabunok.
1: Okay, okay yan.
0: Lanog kay mo diri idol ay ko mangukay lagi ko diha ba.
1: Laka.
0: Asa ni dapit idol sa kanang may bridge dapit?
1: Aha.
0: Uh-huh. Daghan mo bag-o diha.
1: Sana all.
0: Kay mangukay ko diha. Lainin ko og kuan. Ah. Huwag mag-order. Sige.
1: Uh-huh.
0: I-reggae na to.
1: Sige. Pero upbeat. If ever I fall in love again. Oh, sabi na. Akatong duet na?
0: Hmm.
1: Ah, siya, yun lang. Original. Wow.
0: So, okay, radili.
1: Yeah.
0: Okay, radili. Ma-update na.
1: Okay na. Latos.
0: Sige.
1: If I... Ah, bumalik atong duet. Ah, sa kamani sa... Masa kitong duha. Sweet notes lah. Duhay naman na wala kanta na. Mayroon na, be.
0: Alo, bago kay Midol na, may arrival. Ah, yawa na ba, CCC sana, branch. Makabudol. Then, sa mga tentasyon kay mo.
1: Aha.
0: Salamat sa pagpaminaw niya. Diha. Murag, duda na ko, naay nag-send o... Naay nangukay ba? Diha, sa...
1: Oh, yeah.
0: Naay nangukay sa inyo hagahapon.
1: Dayan?
0: Unya, I think, kamo lagi ito nga, kuan, payukayan. Lanog man.
1: Ah, oh, wow. Okay,
0: lanog
1: okay,
0: man daw.
1: Okay. Sige.
0: Okay.
1: Sige.
0: Sige.
1: Sige. Mm-hmm. Ayay, love song na yun eh.
0: Di man yung upbeat.
1: Sige.
0: Maguba ang kwan.
1: Okay na. Basta di maguba ito magbati doon. Tara.
0: Nadi eh.
1: Budal. Ah, rewind sa'yo. Okay, go.

0: Well, actually, kaning katahanan kay kuan siya.
1: Unsa?
0: Daghan maka remember ani kaning mga batang 90s.
1: Graduation song?
0: Oh, kay mao ni siya graduation song.
1: Oh. Ingas Gerald Villario basta ikaw na mo kanta maka panindig balahibo. So, no, already.
0: Mauba.
1: Arisota sa Super 3.
0: Kay.
1: 060.
0: Wala, 060.
1: 060.
0: Sige, ang uban ng mga songs idol karong taon-taon balik me. Oras sa IFM, alas 2.14 na. Again, Suertres, 060. 2 PM draw, idol.
1: Kaya, mayroon.
0: 2.14 sa kahaponon. And kinibahin na hatod ka na to sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga idol na to dihang giubong. Isip on! Gihilantan. Mga pagaw. Kasi gigsinggit sa iyang gugma. Ang iyang gisinggitan, wa kadugma.
2: Mauba.
0: Sa mga giubo, gisipon, gilantan, gipanuhot, idol, nga pagaw, adun na gipamating over fatigue, lipong-lipong vertigo. Imlig Immuni Plus. Available ni sa mga butika, mga groceries, even mga ubang convenience stores, and daw kay nagtabang idol kay FDA approved po ni and halal certified busa safe gigang imnon. Pwede niyo isagol ni og lukewarm water. Imnon niyo sa yus buntag, pwede gabi, any time of the day. Immuni Plus traditional herbal drink. Nasili bagong nga variant kaning cacao flavor. I still love it. Katong original love gihapon ako
1: idol. Katong original love.
0: Ang Immuni Plus traditional herbal drink. Stand by. Alas dos. This is Sais. We'll be right back. Tari lang sa Dear IFM.
1: Jamming session!
3: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
4: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
8: Tungod na sa Super Fiber.
9: Unsa?
8: Super Fiber.
10: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Sis, gisapot lagi ka?
5: Period nimo sa?
4: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit nimo nga napkin?
4: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit nako ang number one feminine pad.
4: Ha? Huh?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sister's Panty Liner.
4: I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sister's.
6: Hmm. Kaya ba sa Sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
4: Kaya kaayo.
5: Para put sa everyday comfort, naa ang Sister's Panty Liner.
4: Sis, asa naman ka?
6: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister's napkin.
7: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
8: Taas bang imo blood sugar?
9: Ato na kaway diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500
8: ato na kini anti-diabetic properties.
9: Samo sa
8: charantine,
9: nagkapamubo sa glucose,
8: lysine,
9: controls blood sugar,
8: polypeptide,
9: nga parehong epekto sa insulin.
8: DTX 500
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinakadulog ng butika sa sugar.
8: DTX 500.
10: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
11: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa katambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
12: 93.9 IFM.
13: Mapugnan pa ni.
14: Aygol! Aygol!
15: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
19: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
20: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
21: Gold!
12: holidays are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWOC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. It's simply switches, consult the doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 93.9
1: IFM. Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.
3: Oras sa IFM, alas 12:30 na, Idol. Kinibahina, Idol. Hatod ka na to sa Fast Clean Detergent Powder. Labi na kay kugihan kay mo magkusukuso din. Maglabadami, Idol. Labi na Sabado, Domingo, susting labag yun yung panahuna, no? Gamit yung Fast Clean Detergent Powder. Mapalit ni sa grocery, supermarkets. Kusukin ni mo buwa, barato, di kalidad. Fast cleaning yun, Idol. Sa di color, samot na sa puti. Unya, of course, mapalit po ni sa online shops. Shopee, Lazada, TikTok, Idol. Ang Fast Clean Detergent Powder.
4: Okay. Yeah. Karon mo, Idol, na ni-request na kung mawawala ka.
3: Yeah. So, down to our second set.
4: Ato ng tahon.
3: And I think final set naman, depende.
4: Depende, kay Maraga.
3: Sayo-sayo pa. Uh-huh. Here is Kung Mawawala Ka. Bye.
4: Pakita ko, dear.
3: Ogi Alcacid. Wait, ha?
4: Mm-hmm. Lato, sige, go. Here we go.

0: right. Wow, mahaw.
1: Wow,
0: okay.
1: Wow, na lang kaadlaw. Idol.
0: Okay.
1: So, request to siya ni Idol Cirello.
0: Aha.
1: Sakto ba? Cirello Alimento Jr.
0: Okay.
1: And, sa maning mga nag-comment rin.
0: Yeah.
1: Looy. Kuya, wala naman ko dito.
0: Ano man?
1: The way ko magunit ang cellphone, nag-ana naman ko. Ipalayo naman ang cellphone.
0: Hala ka, kuya, wala oy.
1: Ipalayo ng cellphone. Pinana. Alo. Uy.
0: Okay.
1: Wala naging mga sinyalis na nigawang na tadol.
0: Ayay ka.
1: Hi ni Lorena Miranda. Oh, request na siya itong kanta nga Sige Pataaning Gugma Pabani.
0: Ah.
1: Nakay karaoke na dali?
0: Wala. At first ka na nakita. No. Wala na ko yung kanta na.
1: Ha?
0: Wala na ko yung kanta na. Ako na sabayan. Lain na pa. Ah. Wala ko yung mga inuswa na dali.
1: Sige.
0: Sige pataani.
1: Oh. Okay, ari ko sa request ni isa to katong barber ba, barber.
0: Oh.
1: Someone who believes in
0: kana.
1: You.
0: Kana. Oh. Someone who believes in you.
1: Request ni, di ba?
0: Okay. Sige.
1: Okay.
0: Latos.
1: Okay. Napoy ni request diri o kinsa siya. Bobi kay ba?
0: Bobi kay ila oi. Ayaw pa ila idol ay ko kay same taani.
1: Ala oi ni ana jud ko kanina dul.
0: Lagyo kayo?
1: Yeah. Atras naman gamay ato mga...
0: Ato, ara.
1: Okay. Ay, naku.
0: Sige, sige.
1: Mga na ganyan mga sinyalis, dol. Dawat-dawato na lang na ito ginagmay.
0: Oh.
1: Request lagay ko na sila, kinsa siya. Wah, lagay may kaila.
0: May kaila, uy.
1: No, uy. Sige.
0: Yeah.
1: Someone who believes in you by Air Supply. Kaning Air Supply, mo gina yung akong idol. Pagbata na ako.
0: Mm. Air Supply.
1: Sige. Ang na-request na siya, si Faye ko dol. Okay, dara. Wait, sa balik tabi. Balik, tabian kay DJ Good. Mauna ron. Sige. Wait lang, balik ko na to ha, kadayot.
0: From the top. Okay.
1: Here we go.

0: Thank you.
1: All right.
0: Nain request dari Ogo an.
1: Asa.
0: Kaning mga
1: Thanks mga idol nakakanta pud apil matsalam si.
0: Kaning Bilal, mga taga CCC branch no.
1: Asa may lang kan.
0: Mga basher ni silang dako.
1: Nga naman.
0: Ano sila nagduka naman noon ni Idol, palihog lang. Ayaw magpasanginling, awa mo'y tulog.
1: Basi na doon kasi natukos ka bunas mong tingog.
0: Murang isa lo ng ref. Ref ng Felipe. Kani si Faye, bahagkan, giti karon Faye. Salamat kay
1: may pagka Faye, hagan ka sa kundi. Ako na niwa, magyan, giti tumbagan eh.
0: Inikanta na daw sa nanay.
1: Mabah?
0: Ako ka ni nanay.
1: Tatay.
0: Di ba katumaning reggae nga song?
1: Ali, ako wala na.
0: Practice sa namo dol next week.
1: Okay
0: na ha, assignment ha.
1: Okay
0: Rafe. Tarong di Rafe ba? Ala sa kinsa siya lagi dol.
1: Wala gi mikaila dol.
0: Wala gi mikaila.
1: Okay sa siya. Lalo kami mong pangutanon.
0: Idol ko lang sa nai ko, palihog ko sa kong request bi, Totoy Bibo. Okay, sige. Umgit talong iyan ng Totoy Bibo. Murag kalima na gini niya gi sen ba? Kanta ka niya?
1: Ito.
0: Totoy Bibo. Sige doi, jama na to.
1: Okay, Bunal.
0: Totoy Bibo.
1: Isa na request na di?
0: Wa man ni pangalan.
1: Amo na diha wala.
0: Pero text ra. Salamat kayo. Sige. Totoy Bibo. Bantay di mo manayaw ha. Bantay lagi oh. Saro mga taga CCC branch. Ano ka umbo mo diha?
1: Yeah!
0: Dara. Totoy Bibo. Happy birthday di ay ni Ma'am Daisy Ann of Triple S Realty. Happy birthday Ma'am Daisy. Okay. Dara.
1: Here we go.
0: Pantay lagi di mo musayaw. Una. Sige go. Paborito mo ni Gredodong eh.

0: Tara.
1: Marmiyot tang ha.
0: Wala. Lahos na ha.
1: Oh, order na tanan ha.
0: Oh, sige, bunal.
1: Wala ni pangan ang nag-request pero salamat kayo. Idol nawak. Nawa na gira mundo ka idol.
0: Sige. Okay.
1: Salamat, salamat. Yeah. At least ba. Pwede kong request og The Wedding Ave Maria. Uy, nice bining a song.
0: The Wedding Ave Maria.
1: However, the tapuat sa pagkaat.
0: Naubusan tayo.
1: Subalit.
0: Subalit.
1: May kaswito. Pero yes. Nice kanya siya nga song. Ave Maria. Assignment, idol. Next week. Okay ra, okay ra.
0: Okay.
1: Sige, next week na lang ha. Ako sa nipraktisa. Idol, salamat. Kaportigin na mo sa'yo sa kumpares nga si Fugenio. Fugenio o Fugenio? Thank you.
0: Salamat,
1: doll. And request, oh, when you say nothing at all, ika ni Fredix. Sige, Fredix.
0: It's a me. I don't know.
1: Utas man di yung mga egg-korta eh. Sige.
0: Sige, sige, sige.
1: Utas na yung mga inabuhi. Sige, when you say nothing at all, when you say nothing, nothing at all. Ato sa order doon ha. Order sa nato doon, kadali ha. So, pa order ninyo di ha. Dali na.
0: Sige.
1: Oh, dali. You text us what is your order.
0: Sige. So, may remila and remila.
1: Happy listening ni Miss Ingrid Bertodazo.
0: Hi, Miss Ingrid. How are you, Miss Ingrid?
1: Araman Drama Productions.
0: And shout out ni Jim Boy Kudina from Juan Sports Barbershop. Hello, yung
1: tanda. Thank you so much.
0: So, Juan Sports Barbershop. Thank you very much. And then,
1: Uy, hi po ni Idol Gaspar. Ikagaw ni Idol B.
0: Okay.
1: Kauban sa mga volunteers, kauban nilang Sir Idol Nishel, katong sa mga barber volunteers pagka offline balik eskwala. Thank you ni mo, Dol.
0: Hello.

0: Okay, Dara. Okay. Eh, ano akong gibalik? Na-order na ta ito akong gibalik na. Double charge ta ani doon.
1: So, ala. Sige.
0: Napanso na. Oh my gosh. Sige. Dara, when you say nothing, Dara. Gusto mo ka ng kinasing-kasing version? No, Dara, ito ibalik. Tabihan kay DJ. Sige. Ikaw na, dear. Ako na.

0: na di ay.
1: Wala ko eh. Salamat okay. Kanin yung mga idol. Sakto ba yung ano?
0: Ay, sa?
1: When you say it best, when you say nothing at all.
0: So, mean, keep quiet?
1: Yeah, sometimes, sa itong kinabuhi idol, na yung mga butang, dili ragid mag-need o reaction, or dili ragid mag-need nga natay istorya. Our silence can speak a lot, diba? So,
0: correct!
1: Sometimes, magpakahilom lang ka diha, pero it will give you so much peace.
0: Yes.
1: Kalinaw, nga di ka bayaran og sapi, basta pagpila pa na ka-million idol. Diba? Unya, kaya mga... Idol na ito nga, nag-request diri eh. Anong karon pa man mo nag-text?
0: Ano, habit man oras, doll. Out naman, 253 eh. Naman, doll.
1: Oy, salamat ka, idol ha. Although, wala na ito na kantagitanan inyo mga request. Amo ning paningkamutan next week.
0: Yes.
1: Okay, salamat kaayo. Kisa pa man yung mga, natin mga assignment dear, katong nanay, Ave Maria, amo nang tunan idol.
0: Yes.
1: Magtuon mini dear para ninyong kanan.
0: Magtuon ang doon, kaya doon magtuon?
1: Asa man? Ay! Asa man nindot lagan ron idol.
0: Oh.
1: Pero nindot tunan sa mga estudyante.
0: Oh, wala ka lang.
1: Sige daw, taxi mini niyo, babe.
0: Okay, amo atuon, atuon to dear?
1: Oh, atuon to dear.
0: Ah, sige, sige, atuon to dear.
1: Atuon mini to magtuon. Okay, mugara ang taga CCC branch.
0: Okay, sige.
1: Diyas na bunok. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Alas 12:54 na. And idol, kinibahina hatod ka nato sa Super Fiverr. Labi na ako naglisod mag-dispose sa inyong hugaw, naglisod o kalibang. Ganahan maminos-minosan ang timbang. Malikayan ang colon problems o colon cancer. Imne o Super Fiverr idol. Imuro ni Mix idol sa usaka basong tubig o niya... Parang nga ni Magkutaw, no? Yeah, 30 minutes na di pa mag-dinner, imno ninyo.
0: Ah.
1: And then after dinner,
0: dayon.
1: Imni food of Life Extension Vitamin D3.
0: Ah.
1: Unya, mapalit ni Idol sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic, natay branch diri sa may Cebu Dok, tapad aning Cebu Gospel Church.
0: Mm-hmm.
1: Unya, diha sa may Consolacion, napaday branch diha, karang ADM building. Tako ka na diha, Idol, ka na naim, mara crossing diha ba? Mm-mm. Sa una kay fast food chain man na diha ang atbang. Amot lang kakaroon kay nag-renovate man to. I think same ragi hapon. Parang okay. Kukalaag og north. Oy. Anyway, moving forward. Musunod karong taon-taon.
0: Idol 6, kasabay mo. Idol 6 here para sa IFM Rata sa hapon, Sabado. 3 to 5 na siya mga idol. 5 to 8 idol dubs para sa IFM Discoral. Mga kaubal niya ito mga IFM mixtures mga idol. 8 to 12 ang Spotify on iTunes.
1: Yeah.
0: Ano na kasimple mga idol?
1: Mga trending ng mga music nga gipatukar karon mo ninyo madungog idol.
0: Correct.
1: Onya, atang ipod me.
0: Asa man kadiya?
1: Lunes pohon.
0: Ah, kana kana kana.
1: Balik mi dere.
0: Ah, natural.
1: Okay, work work work. Dear IFM gyapon idol, sis, kinsa na pud ka ang mga letter senders ang atong mahimama?
0: Ika Lunes.
1: Lunes hangtod Friday.
0: Uy.
1: Atangin na ninyo idol. Onya, sunod na pod nga draw. Kano sa man ang sunod nga draw na to be sa kaning si tawag ani? June 26 na pod idol ang atong sunod nga pag-draw sa mga maswerteng mananaog alang sa papremyo ni idol. Papremyo sa Hunyo ni idol. At angin na ninyo mga idol.
0: Kay, masig na. Wala po yung mga hatag na sa taulay nga mountain bike, bugas, yes. O cash prize mga idol. Araw ka simple mga
1: correct,
0: idol.
1: Correct,
0: okay?
1: And magpasalamat sa ko once again to Katsalo Mambaling by Hair Studio. Miss Matat and Sir Jules, thank you so much. Amping mo diha kanunay mga staff sa Katsalon. At bangra ni sila sa BDO Mambaling Idol. Mga gusto mo bisita, inyong mga asawa, inyong mga uyab. I-treat po na panagsa. Uy, nasa day mo. Nasilay pa hair color.
0: Wow.
1: Hair treatment.
0: Aha.
1: Uh-huh. Unya napugid sila manicure and pedicure, rebond services. Wow. Nagito idol.
0: Kumpleto si Kano.
1: Rebond services dear.
0: Wow. Wow ba? Ha?
1: Yes.
0: Ako yung imong
1: itanaw. Ganahan ka.
0: Ah, basta ako ganahan ra.
1: Imong mama ba?
0: Ay, imong gubay yung ganahan dyan.
1: Imong mama ba?
0: Minaw mo idol. Masa minaw
1: idol. Work, work, work lang ito.
0: Ah, work, work. Sina, work, work.
1: Alas dos, sige. Sina, happy weekend idol. Sina, bye. Once again, dear IFM, inyong makauban matagal una hangtod alas tres kauban ang Kulay Duo.
0: Kula sukay ko nga maghataw colors yung kahaponon.
1: Ating kanunay.
0: Bye.
2: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
3: Ikaw ba? Hilakilak ka basa og sad story nga English? Nga English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hilak ka kay wa ka kasabot. Mapugngan pa ni.
4: Grabehan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nang sakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Problema ba limong pagpaliwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Prostate cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
2: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana nga wako kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress.
12: Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
12: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
12: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: 93.9 IFL.
16: Pumpan pa ni.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
1: Ang keratin na may plus!
2: Keratin Plus!
3: Ang keratin na may plus.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukod sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
7: Advanced formulated, ginawa based on true science.
8: Sigurado efektibo.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ang Idol mo, DJ.
12: Ang tamis na sila, tik. O kaya may bugitik. Idol, mami, tik.
13: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
14: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
16: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
17: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
18: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
19: Ang market man, on the run, Idol B.
20: Ang chikadorang sexy, Idol Chixi.
21: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
22: Ang idol nga white corona, dahil na bina.
23: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
24: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Bawal naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagan pa.
0: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks ta na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

93.9 FM, mapugnan pa ni Idol Chicks in Idol, programang IFM Balita sa hapon, Sabado, Sunara. Ni Sunara, bago ni nga girl group idol, ubos sa entertainment nga, kuano, talent agency sa SB19. Sila mo eh, kuan. Sila mo'y bagong talent sa company nga gipanag-iya sa SB19. Ah, sana all! No? Di man ka na. Oh, wala gi. Ayaw pang balita showbiz dahil mo pag-ipagsud. Di wala background lang kay kaming idol Mikey. Parte na mong sayaw ani ganina. Dugay kami na humandol. Idol Mikey! Ingo sa do Mikey, LSS. Love Song Syndrome. Bitaw, kani bitaw mga kuan na to gahapon Independence Day niya naghisgotan na idol ba kani tong mga kanang artist karon na ningkamot gud in town pud no nga makabutang og marka sa Pilipinas sa natad sa entertainment. Kita ko kayo ganang potential atong mga talents dul. Eh, may kita mo appreciate sa laing nasud unya kita daghang kita mga talentong atoa nga di man nato i-appreciate no. No, sumo na siya idol. Anyway, unyang taod-taod idol lang atong mga balitang hisgutan sa adlaw karon nga Pizza 13 sa buwan sa Hunyo 2026 idol. Unya mo shout out day ko sa atuang kusina sa IFM ganina no ang atuang higala diha sa spicy bites sa of by Was Ever. Oo, kaning spicy bites by Was Ever mga idol. Abli ni sila unyang hapon alas 4 diha sa may habig sa Puente Osmeña Circle the entire month of the Pride Month or June. Naa sila dito idol sus ganina lamia silang bacon roll idol ay samyang bacon roll ilahang bulldog omelette ilahang even ang ilahang kaning with spam or case spam nga kanang samyang alaw, and also ang ilahang mga silog meals sus bisitahan na ninyo idol ha kay nananahimutang diha sa Puente Osmeña Circle no. Spicy Bites by Was Ever, Miss Nova. Maayong hapon ni mo, Miss Nova. Ayan. Anyway, muna mga idol. Unya, syempre, mupaday. Tapos unahan, no, di natang maglangan. Unyang taod-taod ang balita. Sus, grabe ang mga updates, idol, no. Labi na may kalabutan sa panghitabo sa issue aning mga basketballistas Ateneo. Kanang grabe manggit ang issue, ani national issue na magani. Unya, kumusta man ang sitwasyon sa mga nalinugan sa Mindanao. Uban pa mga idol ng mga impormasyon angay ninyo masayarin mo pa dahil. Tapos unahan, Idol Chicks ini para sa atong programang ay, oh, namirag naminaw karon. Feeling nako naminaw karon kasayo ba nagsamyang. Uy, hello! Hello, DJ Ron Sayam! Amin akong Ron Samyang! DJ Ron! Kumusta na ka, DJ Ron? Uy, I miss you, DJ Ron! Hello, uy, Ron Sayam! Nisudyo ta sa iyang radyo, no? Dool-dool lang Samyang. DJ Ron Samyang. Ron! Kumusta naman ka, Ron? Uy, oo, effective ra ba yung IF, Ron? Nag-IF ba ako mga 3 months na. Slowly but surely lang gini ako, Ron. Oo. Eh, patuoy. Shout out ni mo din na walk na ta. O, puhon, mga kuan. Pila ka kilometer? 1 km walk. Uy, nag-walk-walk na ba ako? Panagsa? Mga ano? Charo, 30 minutes. Charo ka. Okay, challenge ako aning DJ Ron Sayam pero 3 km then until Samgyup na. Padong de Samgyupana na tong 3 km ani DJ Ron. Naunsa na taan ni? Na usa sa mga banggiitan ni nga DJ sa kanang kuan idol uy mga events karon no grabe kini nga level si DJ Ron Sayam ha? Now mixing DJ Ron Sayam paldo always paldo never empty. Uy mga idol atong balita ha sus grabe ang init sa panahon init pud ang balita no nya ato nang sayran kay medyo kumusta naman ang sitwasyon sa atong nasud sa mga panghitabo regional man na balita ingon man ang atong balitas nasud nun nga balita o even kaning naay gibalita ganina sa idol Mike in relation to that napoy gipadangat ang mensahe si PBBM so unya atong sayran idol sa panang mga hisgutanan idol okay karong Sabado syempre mag-ubanta no special segment ni nato idol Idol Sexy hangtod alas 5 no and of course kumpara sa daily
idol, wala tayo gaso sa IFM karon, pero daghantag mga segments, nga mga light segments para kaninyo, di ba? Light side, uy, pagaan sa tayo, kailong weekend rabang uban din, habang tag dili mo mo present inig Lunes, ha? Mga nadsad mo sa long weekend, pag sure jud mo din, ha? May papabalik sa klase baya. I-remind ta mo nga, ugma, Domingo, ikumas Domingo, Lunes. Bitaw idol ay i-text ninyo mga mensahe, shoutout sa greetings 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Stand by, dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni Idol Chicks. Yan, chika dorang sexy hatod. Alas 5, oras IFM. Alas 3, 22 na idol.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: 93.9 IFM.
6: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
7: Makabuhay.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
10: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
9: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay?
14: Liveraid Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
15: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
16: Find a way.
15: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
18: Karong June 17 to June 26, 2026.
19: Alas 8 sa buntag ganto sa alas 4 sa hapon.
17: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: 93.9 IFM.
6: Sis, ganda ng hair.
20: Naka-Empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
20: With regular use.
6: Naka-Empress. Nakaka-impress.
20: Try mo na, sis.
6: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
21: Empress Shampoo. For impressive hair.
22: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
23: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ning imong anak!
24: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
23: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalo sa ato ah!
24: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
23: Haydi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
22: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
0: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sang aton higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
14: Fast-acting common cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga

0: balita at tugtugan idol ko ang IFM 93.9
1: IFM Balita
2: ang chikadorang sexy idol chicksy.

0: babae na pud ang natala nga 4.2 nga lino gamitay og sa Banganga, Davao Oriental, alas 10:54 kaganihang buntag, Hunyo 13, 2026. Sigon sa PVOC, ang mga pagtayo ga dunay 10 kilometros nga gilawmon kabahin gihapon sa natala nilang aftershocks gikan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani ni adtong Hunyo 8. Sa laing bahin, idol. Subay kini sa usa ka balitang abroad ganinang buntag, idol, unya mihatag og iyaha pong mensahe ang presidente sa Pilipinas. Mipadayag sa iyahang mensahe og pasubo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa royal family sa Thailand. Subay kini sa kamatayon ni Princess Vajrakitiyabha Narinderya Devyavati. Kinsa mitaliwan na karong semana tungod sa mga komplikasyon human sa pila na katuig ni ining pagka-comatose. Ug sa laing bahin, anitadri sa Balitang Nasyonal, idol. May pahigayon og candlelight service ang Ateneo de Manila University kon ADMU para sa mga mitaliwan nga mga basketballista ni ini nga miyembro sa Ateneo Blue Eagles nga sila si Divine Adelay ug Rene Bartibonia. Nasayran usab nga naay viewing ug makapahigayon og panalangin sugod karong adlaw, Hunyo 13, 2026, sulod sa ADMU Chapel. Mokad to ang naglangkob sa atong mga balita karong hapuna, idol, samtang atong balikan atong headlines. Mga lokal nga artist giauhag sa dakbayan sa Sugbo nga moapil sa busking program. Samtang sa balitang regional, Davao Occidental lakasinati og kusog ang mga aftershocks. Sa balitang nasyonal, Ateneo may pahigayon og candlelight service para kang Adelay og Bartibonia. Ug sa balitang nasyonal, gihapon PBBM mihatog simpatya sa royal family sa nasud nga Thailand. Idol, makuto itong IFM balita sa hapon Sabado nga hatod kanato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 na nakini Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin, idol, mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes, pinaagi sa saktong diet o exercise o pag-inom o DTX 500. Busa ito na sa pinakadol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar o pag BTX 500 na. Oras sa IFM, idol. Alas 3:46 na. Dugang sunata sa pagbalik sa programang IFM Balita sa hapon Sabado. Ingon man natong IFM Balitang Showbiz. Stand by. Kini si Idol Shixi. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
1: Hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: IFM Balita.
4: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Mapugnan pa ni.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
7: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?

0: Copenin Polycopin. Samantha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa rin
3: eh. Aiko!
4: Aiko!
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus.
7: Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: Life Extension Vitamin D3.
12: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
13: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
14: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
13: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
14: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
13: Oh, hindi na sumasakit.
14: 100% daw.
13: First name po ninyo,
14: Bernardo Bailoses.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
8: Ang lamig!
17: Tika, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
18: Everest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
17: Siyempre, right here with you.
8: Aww.
18: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.

0: MBK, to MB Riders, to the Magic City. Another one, baby. Come on.
1: That song was brought to you by MX3.
2: Dito ako bilib.
3: IFM Balita
4: Showbiz.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni IFM Balitang Showbiz Idol. Sus, daghan ng issues kalibutan. Apil pa ng issues sa Showbiz Idol, no? Kinibitaw nga mga issue kabahin aning beauty queens, no? Nga na-involve ko nun ng issue karon Idol. Kay, kini si Celeste Cortesi. Kini si Celeste Cortesi. Kani representante sa Pilipinas sa Miss Universe Idol. Kaya naamay mga isyu nga ning mikatap no nga nagbuwag na sila siyang boyfriend nga si Jonathan Sterling, usa kini ka ilado nga software developer idol. Ug matud pa sa hungihong ang third party kuno ni ini, matud pa ang beauty queen nga si Bianca Manalo. Mabdos ra ba karon si Celeste sa iyang anak nga tukang Jonathan. Parehong beauty queen si Celeste ug Miss Universe Philippines 2022 si Celeste samtang si Bianca Manalo binibining Pilipinas Universe ni atong 2009. Una na gihimakak sa kampo ni Bianca ang aligasyon kabahin sa giingong third party issue ni ini or involvement no ngadto sa partner ni Celeste Cortesi. Pero matud pa sa iyang management, single kuno and not in any relationship si Bianca Manalo. Samtang si Celeste, karong adlawa sa Sabado, nagpagawas og reaksyon. Pinaagi sa Instagram story, iyang gipost ang hulagway nila sa British businessman o philanthropist na kuan idol no sikit nagdikit pareho silang nagngisi og sa text ni ini yang gidetalye nga Filipino Italian sa Filipino Italian beauty queen ang setup nila karon ni Jonathan. Matud pa ni Celeste, Johnny and I are good, our focus remains on caring for our child serio and supporting our family. Nanawagan siyang privacy sa kaning higayon og ingon siya nga, I believe some situations call for greater consideration and respect, especially when a child and family are already involved. Our priority is our family, and that is where our time, energy, and attention will remain. With that said, people can now relax and focus on their own lives instead. Walay pamahayag si Celeste kabahin sa gitawag nga third party allegations. Kaning mga marites nga patakalag tabi din ang dapita. Pilpilang ba? Sahay ba no? Kanang pataka lang dyan mong katap. Wa may evidence. Kinanglan na dyan mo evidence and proof of purchase. Dili pwede mong pataka lang, ha? Kailangan dyan na amoy mga connecting the dots that is really true. Kay so far, murag happy raman si Celeste. Okay raman sila. Kamu ma-chessmess dyan mo. Tungkol sa ka-chessmess idol, nakalimot ko pakita niyo sa hulagway ni Celeste o di Bianca. Tanawag ko na sila o sa ato ang social media page, mga kamaanya gana. Dol, kamuha, chessmess mo, pakatap lang mo ha, patakataka lang mo ha. Matod pa ni Celeste, okay sila. And muna ilang focus karon ilang family. O ang ilahang umaabot nga anak kasi seryo. Seryo. Diyos mio, seryo marimar. Muna, idol, kamuha. Pagpuyo, mumabdos ra ba ang tao? Sa unsa na lang inyong chestness din ang dapita. At least, wala siya ipadungdungugan. At least, ingon siya diri siyang pamahayag, ha? With that said, people can now relax and focus on their own lives instead. Period. Wala na'y sabasaba pa. Wala na'y kisaw-kisaw pa. Nagpadayon ng kinabuhi. Wala na'y issue, ha? Kaya alas 4 na idol mo padayon to sunahan. IFM balitang weather unyan taod-taod and uban pang hisgotanan. Stand by. Idol Chick City gihapon dol sa atong programang IFM balita sa hapon, Sabado, oras sa IFM alas 4:03 na. Stand by lang mga idol, diri lang sa 93.9 IFM mapugngan pa ni A.
4: IFM balita.
6: Ikaw pa. Pura siya kagwa pa. Milion ka ayon sa uyab. Ay, pagpunan ba ni?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest with stress. Ganda mo! Stress tabs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: 93.9 IFM.
9: Mapungan pa niya!
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
10: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun dayon.
13: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
12: Detex 500. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag. Tulog po ka-capsule sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Pabalik sa mga butika.
15: Goodbye.

0: And polycotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan, kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa ni!
4: Aikol! Aikol!
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
6: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Base ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahid.
0: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
5: Hawak mo ang
3: papremyo sa Hunyo ni Idol.
6: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
7: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
6: Ay, mauba. So, kay bawal naka sa latest songs.
7: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagan pa.
6: Lo, uy. Giguto man ko, Mare. Uy, snacks ta na.
7: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka, libre, hanta ka.
8: IFM Balita sa Hapon.
9: IFM Balita sa Hapon.
8: Lunes hangtod sa Sabado.
10: IFM Balita!

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: IFM Balita
3: Weather.
2: IFM Balita.
4: Maayong hapon, Sugbuan. Yan atong IFM Balitang Weather Pizza 13 karon sa buwan sa Hunyo 2026, adlaw nga Sabado. Nasa pikas linya atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Mark Gales, para sa paghatag latest update sa lakad sa panahon. May hapon, Sir Mark. Unsay latest?
5: May hapon, Ma'am Chixi. Usapang mga sugintig kami na itong latest weather update para karong maglaba. Rayon nag-aapekto ang east-to-east sa atong bahin sa Mindanao o sa mga silangang bahin sa Southern Luzon o silangang bahin po sa Kabisayaan. And so far, wala pa tayo sipatan o binamonitor ng dautang panahon sama sa LPA o bagyo na posibleng mag-apekto diri sa ato ang nasod. And para karong hapon na, matunod mga blawa ang dakong bahin sa Kabisayaan para sa mga sinati and yung panasang panganuro ng panasahay na nag-umon ng karangitan na naay mga higayong hapon kung nga lumalapay o mga patapakap sa mga pagawaan patunong dugkilat gumikan na lamang aning isterdis ino na aning mga localized thunderstorms. Para sa kaintang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan para ang ligamita makasinati sa hinay ito na sa kasarangan na bukuro sa hangin diri na ito ang kadagatan magpabiling magmalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Diri sa Cebu at Kadagatan, adunay hunas, ganinang alas 4:15 sa hapon taog, unyang alas 10:55 sa gabi. Temperatura, karong hapon ng tunawag mga adlawa na magsusubi kang 26 na tuna sa 33 degrees centigrado. Kaing adlaw, musalo pa yung alas 5 sa gabi, musilang ugma alas 5:22 sa buntag. Dito sa summer time, alas 4:23 na sa kahaponon o mauna ito ang latest weather update. Ikan 3 sa buhatan sa DOSC Bukas sa Mactan, si Mark Gales, maayong hapon o daghang salamat.
4: Daghang salamat og maayong hapon, Sir Mark. Thank you kayo sa imuhang latest update. Idol, inyo na dunggan, Sir Mark Gales, gikan sa Pag-asa DOSC Mactan para sa latest update sa lakad sa panahon. Mo pa dahin to sunahan, Idol, kini si Idol Chixie. Di kapungan sa pagkatod sa nagunang balita, tatak IFM. Balita oras sa IFM, alas 4:24 na, Idol.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: Hello, eh! Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
8: Oh. Mapugnan pa ni.
9: Oh. Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.
12: Sus!

0: Carbonate polycarbonate. Samansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: 93.9 IFM.
6: Pungan panin.
7: Aygol! Aygol!
8: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, find the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: EX Almaca Buhay Plus dahil Tawi Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamin K. Tuwak sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa balita.

0: kami.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
3: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio.
6: Ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa bunta.
6: Duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang.
6: May alibyo na.
7: Pag 1 month kape
6: na ayo na ako.
5: DTX 500
8: pumali sa mga butika.
9: 93.9 IFM
10: pumpan pune.
11: Aiko!
12: Aiko!
13: Tuhod! Siko! Hawa!
14: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw.
15: Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante.

0: 99.9 FM. Mabog ngayon pa ni Idol Chick Sini Doll. Programang IFM Balita sa hapon na Sabado. Alas 5 naman ay Idol. Idali, aras-uras, Idol. Wana ta kamat mo na busy ang DJ Idol, no? Para sa mga latest updates, mga panghitabo sa tuang dakbayan. Ingon man sa regional updates and national updates, showbiz, entertainment, uguban pa, bisita ha itong IFM 93.9 Cebu na busy ang Idol Chick Sini. Nagating man punta, Idol, sa tuang mga balita na yung mga bagong updates. Pahimang no lang sa mga motorista ha, mag-amping ta idol, kaya nanatalang aksidente karon di raman makiangayon yung balita. Pero anyway, anis ata sa atong i-travel na, hapit sa tagamay, kay long you, long weekend lagi idol, pero of course, nakabalo kung anay pipila nga ganahan pang mo relax, no? Aba, kung ganahan mo nga, mupahinga, mupahuway, gamay, relax gamay, before mo balik sa klase o kabisihan, karong umabot nga Lunes, idol, pwede mo bisita sa Crab Island, nga nahimutang diha sa may dakbayan sa Lapu-Lapu. Kining, kuha good breather, no? Beach break ka diyot, no? Kanya, mag-careful lang po, idol, ha? Ato lang po, panindaan ng kadagatan, nga di po ta mabukya, no? Maglikay lang po taan, na. Pero mag-enjoy po ta, idol, pahangin, daplin sa dagat, enjoy, and of course, pwede mo bisitaan na kay Narana, dapit sa Ilaya Road, sa Agus, Lapu-Lapu City. Suspete rin yung duula, idol, pwede rin mo musakay, o presikol, paingon Tamiya Terminal, bound sa Crab Island, and kung na mo sa drop-off point, pwede na mo muadto sa shoreline. Enjoy ang inyuhang or ang kainit sa panahon, idol. Pinaagi sa pagluling hayaw, pero dapat responsable ka. Ayaw kalimti ang imong mga basura sa mga lugar nga imong gibisita. Kung limpyo ang pag-adto nimo sa lugar, dapat limpyo sa nimong biyaan. Wala na po igong oras, idol, ha? Kaya alas 5:01 na. Musunod, idol, dabs. DJ Lat, andam na kayo magpakuanin nyo, magpakiain nyo, idol, oy. Itong IFM mixer para sa IFM Discoral with Idol Dabs. Idol Chicksy, balik ko Lunes, idol. Para sa Bisaya pa imo, alas 5 hada la size. Og syempre, gabi na ay 6 to 9. Daghang salamat and happy weekend. God bless everybody. Kini si Idol Chicksy. Stand by. Musunod na, IFM Discoral. God bless and happy weekend mga idol. Mapugngan pa ni. Hey!
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: IFM Balita.
3: Hello, wait. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy! ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
10: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
0: 93.9 IFL.
4: Pungan po ne.
12: Dr. Limuel Espedal, toothpaste taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kakuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Dito lang sa satiyan, di ko siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mga kagayuan sa atong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Salamat.
13: May buhay sa Makabuhay!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Pugnan po ni.
4: Idol, mayong gabi, I mean, may gabi eh. Mayong hapon, kaninyong tanan. Welcome sa tuang programang IFM Diskurala adlaw nga Sabado, mga idol. Kauban ang yapon ninyo ang tuang mga IFM mixers. DJ Let ang tuang makauban na karong hapon na mga idol. Siyempre, kauban ninyo ang naginusarang bugoy nga good boy. Mailain na idol dab sa mga idol, ha? Kung bati ta kanunay mga idol sa tuang mga panisikay-sikay, sa tuang mga pagbiyahe diha sa mga naglaweg, sa mga nagbiyahe diha nga nagminos tong programa mga idol, ato ning subdan ang tuang pagpasingot ini nga adlaw nga Sabado sa tuang programa ang IFM Diskoral. Relax sa mga, mga idol ha, keto nang subdan karong taod-taod oras IFM alas 5:08 na mga idol.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
6: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Game ka, Idol?
8: Game sa to, Idol!
7: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
9: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
10: DJ, patunugin mo!
9: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyong balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
11: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
9: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
11: Hawak mo ang
9: papremyo sa Hunyo ni Idol.
7: Ang Idol mo, DJ.
12: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
13: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
9: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
14: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
15: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulakido.
16: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
17: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
18: Ang market man on the run, Idol, B.
19: Ang chika Dorang sexy Idol Chixie.
3: Ang idol nga Bini Idol Kenny.
5: Ang idol nga White Corona Inday Bambino.
1: Ang laagan nga Pretty Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy Idol Dub.

0: 93.9 na FM. Apugan pa po niya mga idol. Alas 5.18 na to ang oras doon. Sa mga ipaabot niya sa Swear 3 sa result, 403 mga idol. Ang atuang Swear 3 result, ang balik kong dula, 403. Ang atuang Swear 3 result. Congratulations sa mga naikarga dula. Kay kining naikarga no, tablar naman sa hindi walay naikarga dula. Kaya wamsi kadaog. May prosinto aning naikarga. 0923112870 ang text na dula. Kung balik ko na itong text line, 0923112870. Maying hapon sa tuang mga idol diha nga nag-andam sila mga panihapon sa mga nagtimo. Maying pag-timo nyo diha dula. Apilay sila mga idol. Oy. Sa itong mga idol diha nga nagpaminaw karon samtang nag-chill-chill na ay gipang apod-apod nga baso ay yung hapon kaninyong tanan. Sa mga nagbiyahe diha padong sila mga tekstal sa mga pinayanan, gikan sila mga trabaho maying gabi, maying hapon. Maying hapon na kaninyong tanan. Kung balik kong datong text line na 0923112-8701. Alas sa 5.19 ato ang oras mga idol. Padayon lang yapo kita sa tuwang pagpasingot dul ha. Napatay ikaduhang hugna sa tuwang pagpasingot dul. Ato pala nang gibuksan ang tuwang pagpasingot. Relax lang ginbo diha mga idol. Tartanaw sa diha wala ba yung kuha no? Kana dilip abog ang diskuhan. Kabantay mo dula ka nakuha. Kanabi itong magkuhan dula ka. Kanabi itong nagkuhan ka. Manisko ka o niya. Samtang bago pa nagsugod ang disco. Maniid sa maniid pa mangkana. Tanaw ni mo asa. Napita itong lugar nga dili kay abong. Unya ka itong naiya. Nagsayo-sayo dito nga medyo kuhan kamay. Kanabi itong brag mauna yun ni siya. Kanang inig change. Gani sa tukar. Maparisa ni mo. Mauna yung style ni Rodel Irabuno. Maying hapon ni Idol Rodel Irabuno og ni Ten Christine. Maying hapon ni Muda Idol. Kauban ni Ma'am Elma. No? Salamat kayo nga naminaw na gilintawan mo diyang lugra. Kaya ibalhin ba ni Rodel to karo taon. Asa naman niya ito ang panagigala. Eh, Dong Rodel, Dong! Chief Bugtong mayong pagpaminaw. Ang ito ang swerte result 403 sa Idol Chief, ha? Tanawa na ilista si mong notebook kung nakarga ba. Alas sa 5.20 na ito oras mga idol. Pastilang kanindot pa ning musika. Tukara doloy. O ning mga tukara niya itong batanon pa si Idol Dubs. Mukha nang preferia raman may pangidaro ni Ma'am Elma. No, mausin yung mga paborito ni Ma'am Elma diha sa may 360 Pharmacy diha sa may Iscariot. Mayong pagpaminaw diha mga idol ha. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ay kabalaka. Huwag mag-ut nga lagi. Alas 5.21 mga idol. Mabalik na totoo mga idol. Naman lamang sa tuwang pipila lamang ka mga painomdo mga idol.
1: IFM Discoral. I've got a new age girl. Tell us what she's
2: like. Ikaw ba? 2,000 ka na tao sa fresh and energetic. Murang bagay ta.
3: Bagay ta ba'y? Aw!
2: Kuya Juan, mapungan ba ni?
4: Hi! Balita! Swertres ug Lotto Results!
5: Idol! Swertres Result alas 5! 4! 0 3 Idol, nakaigo ba?
6: Mari, naunsa na man yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
7: Dugay na bitaw kong niingon nimo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
6: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
7: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
6: Mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
7: Hoy, asa man ka?
6: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
7: Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule.
9: Basta Lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
16: Naka-Empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
18: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: 93.9 IFM.
1: 나쁜 뻔네.
2: 아이고! 아이고!
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang husay!
9: So easy to use? Everest Washing Machine.
10: Mm, hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww.
9: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
0: 93.9 IFM.
2: Ayaw! Ayaw!
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests without stress. Ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: 93.9 IFM.
8: Apong
9: nagpunin!
10: Jinjing, apo. Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagop na kaya ngay mong sinina.
11: Ma, si Lola!
12: Ma, ayaw ka balaka. Maski on sa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na nga kong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
10: Oy, ikaw po na inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
12: Siyempre, asa mong kupaulahima, grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap.
10: Oy,
12: mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
10: Sinuot yung kainday. Basta labaga, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.

0: Taas pa ang imo blood sugar.
1: Ato na kamay diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500
0: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Sama sa
0: Charantine,
1: nagkapamubo sa glucose,
0: visine,
1: controls blood sugar,
0: polypeptide,
1: kaparehong epekto sa insulin.
0: DTX 500
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulog na matigas sa
0: sugar. DTX 500
3: ako Daisy Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fictive wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500
2: pumali sa mga butika.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
12: 93.9 IFM.
13: Mapugnan pa ni.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus.
16: Keratin Plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
21: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
22: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
21: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
22: Racho to eh.
21: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Ako plus Alco Plus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
25: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
26: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
29: ACS.
13: 93.9
14: IFM.
13: Idol!
30: Idol oras IFM. Alas 5:34 na mga idol.
31: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

92.9 FM, pugnan pa ba ni mga idol? Alas 5.43 na ito ang oras. Yes, idol! Ipadayon ang inyong pagsayo-sayo di idol ha. Kaya kinanglan paningtunta sa dilipataman ni hapon idol ha. Alas 5.43 na itong oras sa mayong hapon na ni mo di idol. Unya, kumusta mo diha sa inyong mga naimutangan? Ilabi na sa mga nagbiyahe diha nga na minus itong programa. Maying hapon na idol. Sudli na na ninyo, sugdi na ninyo diha nga pagpasingot ha. Relax na tagami aning sayawa dol. Karo tatao, dawa na mumulayat agyo niya si Idol Dubs. Nindot kayong pagkiai-kiai din lugar na dol ha. 0923112870 itong text line dol ha. Alas 5.44 na mga idol.

0: 93.99 FM, Pugnal pa po niya mga idol. Alas 5.56 atong oras mga idol. Relasan mo diyan mga idol, kayo mabalik mga tataon mga idol. O manlamos itong pipila lamang nga ka mga pahinom doon mga idol.
1: IFM Bismaral.
2: I've got a new age girl, tell us what she's like.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nibilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
10: Hello Washi.
11: Hello Mommy.
10: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stay Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
15: Aygol!
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
16: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Alas 6:21 na to nga oras, mga idol. Again, tong text line 0923112871. Maayong gabi, Idol Dubs. Singot na kayo, may diring napitan. Sige, panihapon na mo di, Idol, ha? Unya na po tayo manayo, Idol. Nilagay sa'yo ni Chacha, Idol. No? Kasi lang, pagka nindutag yung isa'yo, basta Chacha na ang isgutan, mga idol. Ilabi na ganyan, Tutoy Bibo. Kasi lang, oh, ang galing-galing sumayaw, galing mong sumayaw, galing mong gumalaw. Bibo-bibo sumayaw, alright! Alas 6:21 itong oras, mga idol. Relax lang mo dito, ha? Kaya kartotot, mabalik pagyapon mi kami ni DJ Let. Kumalamang ito ang pipila lamang. Ka mga pinamdo, mga idol, panihapon na mo di ahap. Siya mga wala pa na nihapon sa mga nagbiyahe, amping mo, mga idol. Mabalik mo dito, duman lamang sa mga pipila lamang. Ka mga pinamdo, mga idol.
1: IFM Discoral.
2: Ikaw ba? Ako, 50 pataas na maday na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot pa ng edaran. Mapungan pa ni.
3: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po. Nagpiflex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin!
13: Ang keratin na may plus!
14: Keratin plus!
15: Ang keratin na may plus.
16: 93.9 IFM.
17: Mapungan pa rin.
18: Aykol!
19: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
21: Drink responsibly.
20: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
21: Drink responsibly.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Ako Plus, Alco Plus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
16: 93.9 IFM.
17: Mapungan pa rin
18: eh. Aykol!
9: Aykol!
25: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget? Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Hoy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
5: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
4: Hoy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, kasi laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
6: Kasi laundry soap! Ang rayna sa labada!
7: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.

0: para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog nga atay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa klinik. Kadungog na ako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa rin
4: eh. Aikol!
5: Aikol!
6: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit pa. Para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa pangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.

0: 93.9 IFM.
1: Idol!
2: Idol! Ora sa IFM, alas 6:31 na or 32 na, mga idol!
3: Ora sa tud kanato sa Optin Lutein Capsule. Ampingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
6: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins, a whole new world is waiting, it's my father. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
7: Radyo Eskolar ni Idol.

0: go ahead now. 93.99 FM, mapugnan pa po ni mga idol. Alas 6.55 na to ang oras do lam. Panihapon na mga taon na doloy. Kenny, panihapon na doon. Panihapon na doon. Sa mga nagkamo niya para sila mga panihapon, ang dami na inyong mga minahal sa kinabuhi idol sa panihapon. Sa mga nagbiyahe pa diyan nga wala pa yung panihapon, sige lang doon, happy naman ang mamabot doon. Mayong gabi, idol. Good evening. Request ko, Kimbot, hawak ang brief. Hawak mo. Salamat ay maying hapon di, idol. Salamat sa pagpaminaw. And good evening, idol Dubs. Good evening. Kumusta na? God bless you. Salamat, idol. Ha? Si, kisa man eh. Kisa ni nag-chat na to, idol. Salamat, idol. Sa inyong pagpaminaw sa kanunay. Alas 6.56 na itong oras, mga idol. Panihapon na mo diya, doon lang kay, managabiin na dyan ikaw, Ken. Nagkosa mo ka manihapon, dilipa ka mo manihapon diya. Sama, di ba? Asama, kana, panihapon na diya, Ken, ha? Maklaro na yung si Idol, basta ipagkuhan. Alasay, simula sa mga idol, balik niyo mo lamang sa tuwang pipira, mga ka, mga pahinom doon, mga idol.
1: IFM Disnoral.
2: I've got a new age girl, tell us what she's like.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Mapugnan pa ni.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: 93.9 IFM!
10: Mapugnan pa
11: niya! Aykol!
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
13: Ang keratin na may plus!
14: Keratin Plus!
15: Ang keratin na may plus.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max
16: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
18: ECS.
19: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
0: Alco Plus, Alco Plus.
1: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Apugan pa ni.
4: Idol!
5: Idol!
6: Idol oras IFM. Alas 7:01 na mga idol.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ang oras, gipod ka ninyo sa
8: Liveride Pro.
7: Protection sa atay.
8: Liveride Pro.
7: Dahil si Limarin.
8: Napag-i multivitamins.
7: Mag-liver up na ta.
8: Uban ang Liveride Pro.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Game ka, Idol?
10: Game set ka, Idol!
9: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
11: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
12: DJ, patulugin mo!
11: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
13: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
11: IFM, padaog ako be. Bite, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa
9: Hunyo
11: ni Idol!
9: Ang Idol Mommy J!
14: Ang tamis mas latik o glami bugitik! Idol Mommy T!
15: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
11: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
16: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
17: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
18: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
19: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
2: Ang market man on the run, Idol B!
5: Ang chikadorang sexy, Idol Chixi!
4: Ang idol nga beanie, Idol Kenny!
10: Ang rider nga white corona, hindi na bina!
3: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty!
8: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs!

0: 93.99 FM, pugnan pa rin mga idol. Alas 7.21 na ito ang oras mga idol. Itong text line 0923112801. Idol Ronnie, si Gizmar. Waka kailan ako amigo ni mo pati og face. Ay, pagwapo ni mo idol Ronnie, si Gizmar. Mahigapin ni mo na idol na wala man kung nakalimut ako si mo ang numero doon. Ay, wala natatak din yung pangalan ko doon. Salamat kay idol Ronnie, si Gizmar. Dia sa may Minganilla, thank you so much. And mayong gabi, happy Sabado, Idol Dams, og DJ Leta. Shout out at the family, Archibald family, og Abilia family, Novilla family, sa may Lower Busay, Cebu City. Salamat kayo. Request ko, Jopay, og Herbal nga utan. Wala naman, wala naman. Apple doll. Idol, mayong gabi, og mayong pagpanihapon. Shout out ko sa kuwang mga mega, sa kiyot sila, si Emma, Ethel, Pamela, in Sherto. Og sa akong kumari Pinky na minaw sila karon, huwag na ayaw sa nindot nga sunata. Idol, si Geraldine Gonzalez ni sa Gonzalez ni. Salamat sa pagbasa, idol. Salamat, idol. Thank you so much. Panihapon na mo di, idol. Sa inyong katong wala pa nakapanihapon na, panihapon na mo mga idol. Good evening, idol Dabs. Na minaw ko ni mo din sa may Buisan Camparville, si Annette Bononeo. Salamat, idol. Thank you so much sa inyong always nga pagpaminaw sa tuang programa. Again, itong text line dula, 0923112-8701. Mabalik yung mga idol. Karo totoo, mga idol ha, mabalik mi dol. Human lamang sa tuang pipila lamang ka mga pahinam do mga idol. Relax lang mo dito dula, kaya you know na. Masinuga na apamoy mga pambuhaton diya mga idol. Kumbatihalan diya mga idol, kaya mabalik pa mi karong taod-taod. Human lamang sa tuang pipila lamang ka mga pahinom do mga idol.
1: IFM Dismoral. I've got a new age girl, tell us what she's
2: like. Ikaw ba 1990 to 1999 kalataw sa aw. Hi, Uncle! Hi, Auntie! Mapugnan pa ni!
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
5: Ang keratin na may plus.
6: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Sis, ganda ng hair!
11: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress! Nakaka-impress!
10: Try mo na, sis!
11: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
12: Empress Shampoo, for impressive hair.
13: 93.9 IFM.
14: Pumpang parne.
15: Idol!
14: Idol!
16: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
19: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
18: Racho to eh. Dimples Romana po,
19: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako Plus, Alco Plus!
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus!
22: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional, og sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
23: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
24: Noel! Nasakit na ang
0: bat ako. Tay, agay, tay, agay, tay. Tay, agay.
23: Pag-inubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
0: Noel, dili na maayin ang imong gimo.
23: Hay, di mayo. Kini ang angay ka ni mo.
13: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
14: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.
15: Ang kinis na niya?
24: In fairness, nag-glow up.
15: May budget?
24: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS
3: 93.9 IFM.
4: Kapag ng panin.
5: Aikol!
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Kasi Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500!
8: Papali ang mga butika.
9: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: 93.9 IFM.
4: Mapung ng pane!
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
19: Pangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.

93.9 FM, mapugan pa po ni mga idol. Alas 7.39, pinatuang oras doon ha. At ang text line na 0923112871 para sa mga gustong magpa-shout o just let me know mga idol. Agad itong text line na 0923112871 sa mga nagbiyahe niya, sa mga nanihapon pa, mayong pagpanihapon ninyo diyan mga idol. Kumbati ka nuna idol ha. Why, luya-luya mga idol. Sa itong mga Facebook Live viewer na salamat kayo ninyo mga idol. Manamilita sa Idol Dubs. Kayo mo sunod ng programang IFM, Spotify sa I mga idol. Ha? Salamat kayo kaninyong tanan. God bless kayo ninyo mga idol. Salamat sa inyong pagkuyog sa tuang programa, sa tuang pag-disco karong hapuna mga idol. Karong adlawa, adlaw nga Sabado, pizza 13 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Mayong gabi niya shout out sa mga call center agent nga naulanan pa dong sa IT Park. Uy, pag-amping mo diyan dol ha. Amping mo sa inyo ang biyahe no murag nag-ulan yun karon sa gawas dol. Amping mo sa inyo ang biyahe diyan mga idol. Labi na sa mga padong mo trabaho, sa mga padong mo uli. Andam mo, pag-andam mo, payong kung naay payong. Unya naay mga kaw, kaya lisod kayo magkasakit dol. Warabay mo alima na to ani dol. Kibaw na ka dol, murag wala yun tayo malima ani na to. Kaya lisod kayong magsakita kay tuwan na ba siya slain. Nikuyog na ba siya slain dol, sao na lang ni. Alas sa 7:41 na to ang oras do lagi na tong text line. Si 0923112-8701 para sa mga gustong magpa-shoutout, sa mga gustong mupadayag silang gibati sa kahinginan mga idol. Mosunod programa na to mga idol, nga Spotify side. Just let me know mga idol kung nagaling na mo yung mga gustong ipabuhagay sa kahinginan, na mo i-request nga sikat or madunggan ninyo sa Spotify. Tingnan lang yung si Idol Dubs mga idol. Di ako rin bahala mo pabuhagay ana sa kahinginan sa tuang sunod nga programa nga Spotify sa AI. 41 minutes past the hour of 7 o'clock and you're still with the Idol Dubs and DJ Let mga idol sa programang IFM Discoral. Adlaw nga Sabado mga idol. Panihapon na mo di mga idol.

0: Alas na 7:54 na itong oras, mga idol. Salamat ka sa inyong pag-uban-uban sa programa ng IFM Disco Idol, ha. Relax na mo dyan, idol, ha. Kaya human naman ito ang pag-sayaw-sayaw, idol. Arap na sa mga maoy, idol, ha. Sa itong programang Spotify sa ay nga musunod human na lamang nining ito ang programang IFM Disco Idol, mga idol. Alas 7:55 na ito ang oras sa ating mo dyan, idol, ha. Gabi na yun sa mga nagbiyahe di akaroon. Kaya kusog jud kayo, no, na ayud ang pag-ulan diha sa gawas nga bahin sa syudad sa Sugbo, mga idol. Amping mo diha, idol, ha. Relax gid mo diha, idol. Relax lang yun. Inyay kali mo tong panihapon, idol, ha. Panihapon gindawan mo, idol, ha. Base dili mo manihapon, mga idol. Importante kayo ang pagpanihapon kaysa iyahang message nga nagingon nga ikaw iyang pakanon. Alas 7:55 na ito ang oras, mga idol. Salamat once again. Musunod programa ang Spotify sa ay.
1: That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: IFM Disparal. I've got a new age girl.
3: Tell us what she's like. Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
18: Aikol!
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
19: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
23: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
22: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako Plus, Alco Plus.
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Idol!
4: Idol!
5: Idol Oras IFM! Alas 8 na yun, mga idol!
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Game ka, idol?
7: Game set ka, idol!
6: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
8: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
9: DJ, patulugin mo!
8: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
10: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
8: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
10: Hawak mo ang
8: pa-premyo sa Hunyo ni Idol.
6: Idol mo, DJ.
11: Ang tamis na sila tig, o glami mo gitig. Idol, mami tig.
12: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
13: Kinidi ay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
14: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
16: Ang tamis mo ngisi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
17: Ang market man on the run, Idol B.
18: Ang chikadorang set Idol Chixie.
19: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
6: Ang idol nga White Corona, Diva Bina.
4: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
8: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 93.99 FM, mapugnan pa po ni mga idol. Alas 8:03 na tong oras. Welcome sa atuang programang Spotify sa Aya. Adlaw karon nga Sabado mga idol, pizza 13 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kumusta mong tanan? Kumusta inyo kagabion? Kumusta man ang inyuhang kagabion di ang nagkasinati og ulan mga idol? Amping mo sa kanunay idol ha. Unya kung gusto mong magpadayag sa inyo mga gipangbati sa kahanginan, just let me know atong text line na 09231128701. There's our first song mga idol, Gisingin ang Puso by Lizelle Garcia.

0: ba?
1: Tulisan mo ka sa akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, di.
0: Mabungan pa ni.
2: Pirmig ang pangihi, hanap kang pananaw, o pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Sis, gisapot lagi ka. Period nimo sa.
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit nimo nga napkin?
6: Ha? Why man unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
6: Huh?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
6: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
6: Sis, asa naman ka?
7: Salamat kayo, sis, ha?
6: Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
8: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
9: Naka-Empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: 93.9 IFM.
13: Mapunggan pa ni.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: 93.9 IFM.
13: Mapunggan pa ni.
20: Aygol!
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
23: May budget.
24: So.

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: Spotify saan?
3: Hello, eh! Nauunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin Plus Multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin Plus Multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni!
13: Huh? Icon!
14: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panding sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Huwag akong sibuno na, dibuot ikong kung sa akong angay, ito marun na pagmasalamat sa makabuhay gandi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun ako. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
16: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
17: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
12: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni!
13: Idol!
18: Idol!
19: Idol oras IFM. Alas 8:38 na, mga idol.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

0: Arif imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify saan?
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dives.
2: 40 minutes past the hour of 8 o'clock and you're still with me, Idol Dives, sa programang Spotify sa I. Adlo karon nga Sabado, mga Idol, pizza 20, pizza 13, padayon lang yung pamunta, pizza 20. Ayong pagpaminaw sa tanan, ilabi na Diyos mga nagbiyahi diya sa mga nanisikay-sikay, sa mga late nga nanihapon, sa mga late nga nakauli tungod kay sa tungod sa ulan. Mayong gabi ay doon. Nya salamat kayo mga idol ha sa inyuhang always nga pagpaminos ng programa. Usa ta ka semana nga nag-uban-uban. Thank you so much kaninyong tanan. Dina magdugay sa Idol Dubs, manamili ta sa Idol Dubs kaninyo mga idol. And we'll be seeing each other again on Monday from 9 in the PM down to 12 midnight mga idol. God bless kaninyong tanan. Amping mo sa kanunay. Ayaw kalimot og ampo dula nya sa mga Catholic. Tomorrow is Sunday no, Lord's Day mga idol no. Dasig da sa kanunay sa tuong mga kalisdanan, sa tuang mga pagsulay nga ni Aguman, dita malimot sa pagsangpit kanunay sa tuang labaw nga makagahom kaysa gid maghatag nato og kalig-on, maghatag nato og giya, ug syempre mabuo-buo ka nato sa walay puas nga panalangin ug grasya. Happy weekend everyone. We'll be seeing each other again on Monday. Bye. Love you all mga idol. I'm leaving you this song from David Cook, Always Be My Baby.

0: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipang-relax-relax mo na. O eh, tapoy ba nang magsigil lang ng pamilo, panglaba, o kapan pa? Mabukan ba ni?
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, inabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS! Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaka-

0: FM imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ng makarelate ni ini. Spotify sa ay.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Spotify sa Ali.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: Aluminum polycarbonate, sabanchat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglanga! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
6: Hawak mo ang
4: papremyo sa Hunyo ni Idol. Spotify sa i.

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon na makarelate ni ini. Spotify sa Ali.

0: Ikaw ba laki jud ay ka? Kay ano? Kay mulingi jud ka. Mutuyok jud akong mata basta na ay hamis o mumbles. Ay. Aw, mapugnan ba ni?
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umarag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
3: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Sir, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney niya ayo akong kilid niya nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan niya. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
4: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa
8: niya.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
10: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
9: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
11: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Goodbye.

Arte imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa Arte.

0: 93.9 IFM.
1: 복면 뿐네. 아, 아. 아, 아.

0: Spotify Saan?
1: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
6: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM mag DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: Kulano o nang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, I FM number one.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
2: 93.9.
3: Spotify sa I. Ikaw.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon na maka-elite ni ini. Spotify sa Ali.

0: Carbonate polycarbonate sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Game ka idol?
3: Game sa ka idol.
2: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni
4: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangan! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
6: Hawak mo ang
4: papremyo sa Hunyo ni Idol.
2: Ang idol mo, Jay.
7: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
4: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: Sure, lalo. Kaong ay na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: 93.9 IFM.
1: 아이고, 아이고.
0: 93.9 IFM.
2: 뿡뿡뿡뿡.

0: sa mahigit.
1: Hello, eh. Naunsa naman ning akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: 93.9
1: IFM. I know I can't take one more step towards you.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang ato raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangan! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
6: Hawak mo ang
4: beat. Papremyo sa Hunyo ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
4: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang Chikadorang sexy Idol Chixie.
15: Ang idol na Beanie Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona Inday na Bina.
17: Ang laagan nga pretty Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy Idol Dub.

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal?
1: Sure, lalo. Maong arena sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you

0: 93.9
1: IFM.
2: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
3: You
4: and I.
3: And I.

0: sa mahigit yung...
1: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nimpilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
2: Oh. Mapugnan pa ni...
1: Oh.
3: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
4: 93.9.

0: Ikaw ba? Hadlok makikaman ang buko eh. Muran siya ka gwapa. Lahab lagi gapon ka maskin bang tangon ka. Pagal ba ni?
1: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
2: 93.9
1: IFM.
3: Pahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
4: Say you won't let go. Just say
3: you and I.
5: And I.

0: Saan naman yung akong radio? Nimpilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Ang Idol mo, DJ.
3: Ang tamis na sila, tik. O kaya may bugitik. Idol, mami, tik.
4: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
5: Ang chinita ng witty, Idol, Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang Chikadorang sexy Idol Chixie.
12: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
14: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Game ka idol?
1: Game set ka idol?
0: Game ni idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw idol! Game ni idol! Game ni idol! Game ni idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patunugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglanga! Apil na sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Hawak mo ang
2: pa-premyo sa Hunyo ni Idol.

0: sa puntag o gabi'i ang naasiya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal?
1: Sure, lalo. Kaong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you and

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa.

0: sa mahigit-git.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patunugin mo!
1: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangan! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Hawak mo ang
1: papremyo sa Hunyo ni Idol.
5: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
6: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
7: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
6: True lalo. Kaong ari na sa FM radio nga kompleto.
7: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
6: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
8: You and I.
6: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni. 'Cause you

0: bang, maikay ka mo pakiling, no? Maikay ka mo pakiling, pero dili ni mo tiwason. Pula tahon tanon ka sa kong gugma. Mapungin pa ni.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: sa mahigit-git.
1: Hello, we! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: out, ah, social ka ayo ka, pero pwerte ni mong tihik ka. Mayug ka, ang ihog sa imbornal. Mapamayag ba ni? Ah!
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: Saan naman nga akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang ato raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibig.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
6: Hawak mo ang
4: papremyo sa Hunyo ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulando.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: sa puntag o gabi'i ang naasayang parang imo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I FM.
1: Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni? 'Cause you

0: ba? Coffee lang, maday ka? Pwes, ay galawang di kang termos. Mapungal ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: sa mahigit.
1: Hello, wait. Nauutsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: 93.9
1: IFM.
2: Hold on, little girl.
3: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
4: You
5: and I.

0: 93.9 IFM.
1: Pahalagamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaan.

0: Hello, eh. Nausa naman ni nga kong radio. Nipilit naman ni siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol.
2: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni. Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tam is mas lati o glami mo giti. Idol, mami ti.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tam is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang Chikadorang sexy Idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: buntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Kaong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you and

ba? Healthy lifestyle makaka. Pero matog, nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay mayot. Mapungan ba di?

0: Gigit-gigit.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa.

0: Hello, we. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yung kanahuna-huna? Magpasalamat yapunta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sang-usa. Piliun nato nga magmalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ng Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sonata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa radyo man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi ug kadasig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tik. O glami mo, gitik. Idol, mami, tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang Chikadorang sexy Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona Inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy Idol Dub.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya.
2: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.

0: dito ako believe.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Ikaw ba? Abi minyo na. Puro na lang yun kagilok. Wala kilig. Pero lahi man ang gilok ko eh. Gilok do. Tanang problema o kalison. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
1: 93.9 IFM. Kinaham sa Domingo, Bisaya.
5: Yawak kuday.
1: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya.

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ang idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
7: Ang chinita ng witty. Idol, Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, idol, kulasyo.
10: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
11: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, idol, Tony.
12: Ang market man on the run, idol, B.
13: Ang Chikadorang sexy idol Chixie.
14: Ang idol nga Beanie, idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, inday na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, idol Dub.

0: call, believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pambilin protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
6: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
8: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulakido!
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
12: Ang tamis mo, ngisi, o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
13: Ang market man on the run, Idol, B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

93.9 IFM. Opo nga, manidol, di ka po nga na itong oras sa IFM. Alas 6:17 na. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Buntag, buntag, may buntag, may buntag, buntag, buntag, nanay, buntag sa itong mga nanay, tatay, si lolo, si lola, si ate o si kuya, nakapahuway, yun, okay, ugma pang klase, ugma pa, atong mga mamagpapa, no, si, kisa pa manatuwa may skuti, si tatay, si nanay, lolo, lola, no, okay naman, mamagpapa, good morning, good morning, good morning, nyo diha, kumusta, kumusta man, adlaw karong Domingo ha, Hunyo 14 na gyud. Hunyo 14 na 2026 ko ako masaya pa dong Domingo sa buwan. Good morning sa tanang mga idol ato diha karon nga nagaluling hayaw. Hayaw ba? Sa tanang mga idol diha karon nga nagtakang na sila tag sa tagsak ng mga gipanglungag diyan kanon. Sa mga klase nga takang kanon. Oling, kahoy, or LPG ang gamit, no? Bantay, ha? Oo, niya kung rice cooker, ibta yun. Alas 6:18 na. Good morning, welcome sa itong programang Kinabs Domingo Golden Hits. Hinigapon ninyo ang idol ng bayan. Dito, Market Man on the Run, Idol B. Yung mga tagtago signal, karotaw-taw. Lalo sa ito ang live greetings. Pwede kayo mumutawag, ha? Karotaw-taw. Dito sa 0923-112-8701 ha? O, maurasan ninyo tawagan, ha? 0923. Pwede kayo mu-text yun, ha? 0923-112-8701. Uy, ka-advance na sa greetings. Sorry, Happy Father's Day ko, no? Actually, murag sunod Domingo pa, no? Advance kayo nag-greet si Veronica Ropires at ano taga-niwa, no? Alas 6:19. Good morning sa shout-out sa din ato ang naminaw diha karon, no? Usog kayo ang radyo, rosbalay ko, no? Sa Coffee Bean, no? Daan dito pa doon sa Starbucks. Lanog kayong IFM. Salamat kinyo diha, ha? Sa may tag-iha na diha sa Coffee Bean, no? Busman Idol Boy Key. Oo, sige lang, Busman Idol Boy Key, no? Oo. Sige lang, no? Unya, salamat kayo sa imong pagpahibaw diha nga. Daghang kayo na minaw, no? Unya. Isa mo request o kahit maputi pa ang buho ko by Ray Valera, no? Gika ni 695 sa US, kahit maputi. Siguro unya na mga alas 9 kapasado, human sa misa, no? Pag alas 8, alas 9, misa pa man. Arin tala isa lang sa programang Gasa sa IFM sa Adlong Domingo, mga idol, ha? Unya ni 221, good morning sa the... Grabe ito nung tugnawas ka buntagon, bitaw, kaya nakauwan dito gabi, no? Unya, kinsa pa man, eh. Aha, si... Asa man ni... okay, Sa tanan tagalahog, si Rudy Esparcia, tanan tagasunok, salamat kayo. Kaya pagpaminaw ninyong tanan din, ha? Unya, request ko nung kahit... mauna ni siya, no? Si... Kwan ni Day, si... Jubil Ragudo sa aming Glanilia. Salamat mo dahil Jubil, ha? Diyas sa aming Glanilia, salamat kayo. Ano mo din yung nag-request din, eh? Sige niya. Kano taon-taon mo mumupawag, ha? Kay wapat ang mga tag-signal. Dili pa maawa ito ang live greetings. Ha? O, kano taon-taon pa mga tag-signal, idol, ha? O, dili, super excited. Alas 6:21 na. Good morning, idol. Shout out to si Jun Ray o si Rutoy sa Tungkop ng Glanilia. Salamat kayo ni Data ng taga-Tungkop, ha? Uy, si Ate Miraluna Dakwas, Kuya Bunjo, diya sa Cordova. May isan yung pagpaminaw diya, Kuya Bunjo. Sama na luto ng bingka diya, Ate Miraluna. Bingka pinalutaw. Niya si Amor Gadjano. Good morning pa, shout out. Naminaw ko, no? Kao ba niya ang Paris? Pangandi mo Paris si Amor Gadjano, eh. So, salamat kaya sa inyo ang makaruna yung pagpaminaw din, ha? Kanyang tanatag, kung sa paman, eh. Sige. Tarot-taon-taon, ha? Laalas atong dugang greetings.

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Ay, balita. Suwertres ug Lotto results.
3: Idol, Suwertres result alas dos, zero, seis, zero. Idol, Suwertres result alas cinco, cuatro, zero, tres. Idol, Suwertres result alas nueve, seis, ocho, ocho. Idol, nakaigo ba?
4: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: 93.9 FM, Pugnan Benidol. Oras sa FM alas 6.28 na. Unya si Ate Miraluna dakwar si Sensei ang picture des luto ng putong pinalutaw or lingka pinalutaw pastilan, no? Gutom na ko da, gutom. Mainit ko, mainit ko. Painit na sa koy. Wabay puto pinalutaw na rin. Puto ko ang ramaya. Yeah, good morning, good morning, good greeting. Danilo Camos, Ronel Camos, Lina Camos, si Junas Amancio, Lito Mantilla, Vicky Burha, si Yulis Dino Burha, si Ronila, si Rene Armijo, Genevieve Kunson, o si Virgie Camos, Junri Arnio sa Tuburan, Cebu. Magikanan ni Ate Belinda Camos, Espasilong Paradise, Giso, Mandawi City. Okay, mga palayo, good greeting. Hini Kabal, si Marieta William, si Bibi Lutluk Badong, Tio Proding sa Pardo, Cebu City. Salamat kinsa pagminaw niya ingon mani Dalia Barrientos, kamo si Jukjuk, si Jurli, si Jubi, si Adelfa, si Darlinda, si Richard Alfante, si Lumi, si Angela Cabal, si Itim, si Marina Villasin, si Elvi, si Jimmy, si Marcel Daan, si Marvin Di Motor, Munson Tampos, o ingon man ni Mamirta Paalisbo, no? Diya sa Pasilong Paradise, diya sa may kuan eh, no? Paradise City, Paradise Luok, Mandawi, Luok, Mandawi City. Salamat sa paminaw ha, unya. At na tagkansipaksan si, at na tagkataga-isla, Kabulan, Buenavista, Bohol, si Murbagyo, Eleterio. Og Bagyo, Mamarami, Remaras Cabas, Anareo, Sinyong, Heralde. Og yung mga tagkatarman, Kukubas, Tidio, Christian Gudilos, Asile Kilio, si Warren Pitalyar, pamilya ni Virgie Angko. Yung great news na nakaliwat, Kulos Timpulo, Klapulapo City, Tanangapog, anak ni Lula Dading Bagyo Dungog, o Paulino Dungog, Labinanok, Suli Dungog Tampos, Nida Dungog Marcos, og sa iyahang gwapong ikago si Rifan. Ikali Anara Matio Rubi, salamat kayo si Ingon, matanang taga Cordoba, si Abigail Bionco, Arginel Tirol, Jewel Ann Budbud Bionco, Clifford Sanchez, Jeffrey Segador, og yung asawa nga si Flor. Salamat! Sige, pwede na mo tawag sa 0923-1128-701, ha? 0923-1128-701. Great ko no, happy birthday ko na siyang inahan na si Alice Tulintin. Happy birthday! Og sa tala, nag-birthday ka ralaw. Ako na sa ipodromo, nag-birthday. Gika ni Gary! Waitata de Gardes, ha? Punsi Capitola. Tanto mo na ito ang color, ba? Ako na ito bagon. Asa naman ito, nuwa man, pag-pislit ako. Asa man ito, asa man ito. Asa man ito, asa man ito. Dara, dara, dara. Hello, Idol. Kinaha morning!
1: Kinaha morning, Idol.
0: Uy, si Engelbert Hemperdink ng Lapu-Lapu City.
1: Why you want Engelbert?
0: Ah?
1: Why you want?
0: Initray wa, Bayard. Ito, limuot rin. Ali, nakarang-arang gamay kay nakabugnaw-bugnaw yun na Idol Alejandro, no?
1: Oh, God. Buong kong nabasa sa may kong hilahanan, gauhan, yan.
0: Nabasa? Asa ito pa? Wala ka kabantay?
1: Sa libo.
0: Ah, sa libo. Musta man dia ang Lapu-Lapu, Idol Alejandro, Lapu-Lapu, Gapon?
1: Lapu-Lapu, Gapon. Lapu-Lapu, Upon, Gapon.
0: Ah. Sige, sige, greet na dia yung mukhang. Mukhang kuhan dia, mukhang greet dia, Idol Alejandro.
1: Okay, mo padayon ko idol
0: bi. Ah, kada kada.
1: Start min na diha. Mo mo tawban ni sa IFM. Oh, tang tuman diyan yung nagtugtog pa.
0: Tugtog pa. Kau sa to pa wa na magtaro ng tugtog.
1: Ah, nagtugtog pa kay tang ko na kami ng lamban ko niya. Ya kung parang mga gisaktan dito sa balay.
0: Ah, kada kada.
1: May buntag yun. Sa kanan na naminaw ng mga idol, eh. Kanan-kanan dyan, ng mga lasinas ng mga bahag dito na ang IFM, ng mga blanok ni Bisnaastang
0: Bariyos, ng Atang
1: Barangga, iba sa Sitio, dere sa Cebu City, sa Pulapo, Mandawi. Kaya kung unahon, eh, si, akong pagduwang sa Mandawi, na, eh, naminaw po ni sila. Ako nagduwang ng Rio, diha, Hobilia sa Mandawi City, diha sa may akan ila sakris dapit.
0: Asa dapit?
1: Sama sakris.
0: Ah, sakris.
1: Oh. Oh, si akong amiga si Pilimi. Enjoy naman kami ng amiga at Kilimili at Santo Pedro Talista yun. Ryan Iyasan nga at Mergaron. So, ang amigo na among Suki, Ringi Taxi, sa RA Taxi.
0: Aha. So,
1: ingat. Tanda lang, Idol B. Tanda lang, Idol B.
0: Oh, kanang kanay mo ang i-request, pwede na to sampulan ng usa ka stansa ana. Or chorus, let's go, chorus. Okay ra?
1: Walang kanang dilayla.
0: Ah, sige. Sugde ko na ba.
1: Dilayla. I'll put a light on the night that's passed by the window. I saw the flickering shadows of love on her glass.
0: Katora?
1: Katora?
0: Dungagag singko.
1: She was my woman. As she deceived me, I watched him out of my mind.
0: Okay na, Idol Alejandro. Kaya bro, di action, magpapanag-o, manggawas ko bahin.
1: Drum voice ka sa education. Pagbutang mata.
0: Sige, salamat kay Idol Alejandro. Ha? Kaya ito, duwa ito na mga kadawang kolor na ito. Sige, dilaylay mo rin. Sige. Amping di, Idol Alejandro. Okay, tawag na mo sa 0923-112-8701. Bye! Okay, dala. Ito nito ito, dawaton. Itong ikaduhang caller. Hello, Idol! Kinaha morning!
2: Idol, kinaha morning.
0: Laruwa, dahil mo rin malis may kilbinto yung tingog. Agsaman, wala yung pista dahil sa kapakulan. Wala rin yung kukatilaw o kaning pinistahan dahil sa kwan.
2: Nagbiyahe ko ron doon.
0: Nakarason juga da.
2: Nako sa Lapu-Lapu.
0: Naka sa inyo, ha? Taga Lapu-Lapu, gide ka?
2: Walay. Ang exodus ako amo ba?
0: Ulag, giyabi na ko taga Lapu-Lapu. Taga Kapakulan man imong naong.
2: Nagpahatod.
0: Sige, unya. Sabi mo yung greet na ron?
2: Greet lang ko sa mga...
0: Bulabog boys, nanaw ka rin ya.
2: Kita.
0: Sige lagi, greet rin ya.
2: Greet lang ko sa akong asawa o mga anak.
0: Kanaw.
2: Ako ang mahal. Juni Roca Senior.
0: Kanaw niya, padahal ikong humba na ya.
2: Magsigil na
0: paminaw. Sige. Ilaw.
2: Kanalan.
0: Sige, Juni. Lamat, Juni, ha. Sige. Kaya ala size, try to shit in a bay. Juni, amping. Idawat lagi ka doon. Ikatulong kulor na to. Hello, Idol. Kinaha morning.
3: Hello, good morning, Idol Bay.
0: Oy, good morning. Kisa man ni?
3: Mira.
0: Oy, si...
3: Ah,
0: binagong si Mira Luna. Dakwa ni kang putuhan sa kuan. Sa tuba.
3: Si
0: Mira ni sa Kimbah. Sige, Mira. Musta man niya, Mira? Bugnaw panahon niya?
3: Bugnaw. Kaya man na mag-ilgo.
0: Wala niya mag-uwan niya gahapon.
3: Wala niya mag-uwan gabi niya. Buhabo.
0: Buhabo, ra. Sige. Great na yung mong kuan niya, Mira. Idol Mira.
3: Ito sa akong anak. Sa akong kagalingan na palong may manimba.
0: Kanagyan.
3: At sa Santo Niño. Niya, usa. Akong anak sa Dalagit, si Jim, o sa mga Bilhida family, o sa Kilima family, then Paraiso family. O kanyang mga Idol B, good morning.
0: Oy, good morning.
3: O ni Berma Aquino, o ni Taylor Rosales, o ni Edith Parolan, o sa Tanang Naminaw sa Idol, o sa ISM. Good morning sa Tanang.
0: Good morning. Maura?
3: Maura to, Idol B.
0: Sige.
3: Ari po, Idol B.
0: Sa ba? Sabat.
3: Request song. Kanang kuan, last words.
0: The last words, no? Kanang panglaki mo na pwede ka mo sampo lo, kurus ana or... La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Σιγέ, σιγέ, καλώ ήρθατε. Δεν είναι μπίνα, δεν είναι πλέον, ναι. Α, σιγέ. Selamat Idol Merah di Stalisai. Bye, Amping. Yeah, dapat lagi caller. Hello Idol Kinahan, morning.
1: Hello, good morning Idol D.
0: Good morning, kita sama ni.
1: Salumi Idol D.
0: Si Salumi.
1: Salumi.
0: Ah, si siapa?
1: Salumi.
0: Salumi. Tengah sama Salumi.
1: From San Isidro, Talisay.
0: San Isidro, Talisay. Oh, sige, sige, Telime. Great, great yan rin sa Telime.
1: Okay. I would like to say good morning to all the listeners, the IFM. Hi to Alejandro Pobilia. Thank you so much for your greetings. And hi to Ate Fili Rosales, to Alec, Kuya Alec Mansa. To Ryan, Terrence, and to all the Avid listeners.
0: Kusog kayo mong radyo. Ah, sige.
1: Salamat, Idol B.
0: Ah, salamat. Amping di Idol, ha? Tell me.
1: Kusog ko, Idol B.
0: Ah, at sama na. Mukhang tarabag kuros, ana, or sugod.
1: Sad movies.
0: Ah, sige, sige. Kanta, kanta,
1: by
0: kanta.
1: By Kurt Samson.
0: Ah, kanta, kanta, kanta.
1: Kantahan Idol B.
0: Ah, sige, kantahan. Gamay lang, gamay lang, gamay lang.
1: It's a day at the work, so I went to the show alone. They trying to blow right and trying to project their own. Okay.
0: Ah, maura day. Okay,
1: Idol B. Maura.
0: Sige, sige, salamat, Idol.
1: Okay,
0: telling me.
1: Idol B.
0: Bye-bye. Bye. Alright, sige. So, last caller sa tamang idol kay mo commercial break sa ta. Kaya katong ikadong hugna na to sa live greetings. Aray sa ta sa alas 7, ha? Aray sa ta, ha? Kaya sa so, umano ng request man na to ang mga kaigsulan o mga kanta. O niya, ito mo na i-play. Good mga idol, ha? Sige, sige. Kinig hapon yung idol ng Buy Market and Run. Idol B sa 93.9. What is today? Greet o si Boss Boboy Limosnero de Asmon Uno Vanilla da. Mandawi City o ganta na taga Muhun Uno Manila Mandawi City kusog kayo namin ako pagkita pag-agin ako grabe kusugas radio sa ni Nanay Edith Espiritu Blanco kusog lang yung Espiritu sa IFM yung kita yung radio salamat kayo ni muda Nanay Edith ha o gingon man ni Boss Boboy Lemos Nero ang Ginas Itri naghanas ang lutong sudan. O wapag ko kakita sinang edit niya usa busbador, no? Ang ilang luto. Ano marang wapag ipagawas? May buta ko, suga ko nun ako nila ka. Okay, late to 1 minute. Boss Boboy, no? On niya, great ko sa mga Limosnero o Divas Family Santiago o Unidos Kamutes, ha? Usog ko na kayo sila naminaw sa 93.9. Request kong song, The Music Played by Tom Jones. Din ba Tom Jones na music played God? Mat mo rong siguro ni Boss Boboy. Sige, Boss Boboy. Salamat kay Boss Boboy. At ano yung paningwao na Boss Boboy ang pingdia. Salamat kay sa Gina's Eatery at Gina. Of course, my partner in life si Miss J, si Dudong Lance o si Inday Lakisha Iyana. Ano ba ka naman ito pagkuhan lang ako? Kuya Titing, si Ati Gini, Dudubay Dudubay Dabayda o si Dudong Chan Chan. May pagpaminaw niya dyan talaga. Salamat, salamat kaayo, Onya. Balik po ako rin ito. Alas 6.42 na Kinams Domingo Golden Hits.
2: That time check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
3: Kinams Domingo Golden Hits.
4: Hello, eh. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget. So,

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Idol, oras sa IFM, alas 6:57 na. At sa iglit si Bobby Ramirez Castillo at na taga Barrio Luz Public Market. Good shout out ko sa Yamang Hotus Malbago Union, San Francisco, Camotes. Si Nick Lear o ganyan duha ka mga bata. Si Carlo, si Titing, si EJ niya. Dari pa sa Mercado Barrio Luz. Ang guwapa ko niya asawa si Rosalie Cabanero o si Paring Dudong Dudo o sa tanang tindira o tindiro. Ya si Dudong Bus, Dudong Valverde and family. Musta na Bus Dudong, biliban Bus Dudong niya. Si Mika K, good morning. Why man wala ka pag Monday? Ah, okay. Actually, na-busy mi pag Monday, Mika K, no? Pasensya kay ningon bay kung anaa ko. Salamat kay Mika K, good morning. Greet ko no happy birthday, no? Ni Wilfredo Aliviano. Sa Tuyan, Naga City, happy birthday. Onya, unsa ni nag-wait ko ninyo ni Attorney Rupil, ni Attorney Elaine, ni Attorney Buen. Ah, okay, umurag wala sa si Attorney Buen. Ah, ito pag Lunes, mga busy ang mga peeps sa Mika K, ha? O, oh, pasensya kayo. Sige, unya, din na tamaglangay. Arinta sa tuang presyo merkado.
3: IFM, balita, presyo, merkado.

0: alas 6:59 na to oras sa IFM. Naka-Facebook Live na sa IFM or sa Idol B IFM. Akong Facebook, mga idol. Yan karutura. Arita sa Presyo Merkado na to, mga idol. Arita sa Mandawi City Public Market sa Manilabay mga sumana. Atong susi, precious karning agadernes, karning baboy ito. Ikan sa Carbon Public Market o niya atong mga presyo na to, no? Ito man to. Buwad, no? Isda, no? Nya karon itong balikan ng seafood sa dere sa may Mandawi City Public Market. Ang anduhaw na sa 350 ang matag kilo. O niya ang bakasi, 220. O niya ingon man ang bangos, 200 ang matag kilo. Abarila, 160. Abarungoy, 160. Ang matag kilo. O niya ang budburon, madagko, 180. Budburong gagmay, 150. Bulinaw, 140 ang matag kilo. O ang katambak, 450. O ang kiros, 380 ang matag kilo. Yari tas mga kinaso, no? Seafood ni Aninikad, 160. Ang kining... sa tawag, ani pang uban nga mga... Kamera man yung kinaso, hindi, maura man yung... Aninikad o kining... Balik tas sa kuan, sa isda, kitong 400. O ang... Lagaw, 280. Ang lambay, 500. Ang lato, 200. Ang lipti, 250. Lumayaga, 200 matag kilo. Ang mamsa, 320. Ang maya-maya, 450. Mulmul, 350. Ang bangnukos, 500 matag kilo. Ang pampano, 500. Basayan, 450. Pugapo, 500. Ang rupi, 200. Ang sulid, 350. Ang tahong, uskagatos. Tamarong 200, tangigi 500, o ang tilapia 180, o ang timbungan 300 ang matag kilo, ang tuloy 70, o ang ubod 300 ang kilo, yulufin 280 ang kilo. Mga presyo sa pipila ka mga klase sa seafood sa gikan yun na sa Mandawi City Public Market, mga idol. Alas 7:02 naman at oras sa IFM. Hello ni Kevin. Nagtanaw sa itong Facebook Live, Idol Pipa Shout, Alindahaw Family, sa Malulos Barili, o ni Kuchel Kuding, Alindahaw, Dr. Mikon Ramina, o IFM, no? Alas 7:02 na, mga idol. Pinibahin na sabi hatun, sabi ka na ito sa Liber Aid Pro, mga idol, pinaka-pro, no? Kay kita magudusay, at ito may numduman, si Poon, Obo, may sagad, ito may numduman. Manuwata kayo ba, nga doon na natay, ipamati diha nga sama sa sakit sa atay, no? Simbako palayo lang sa diha, no? Sa mga wala pa'y ipamati diha. Pero apan, mayigin nga magtumargin og Liber Aid Pro, no? Ato ang Liber Aid Pro. Multivitamins ni siya. Niya, Silimarin Plus Multivitamins, no? Niya, pinaka-pro ni siya, mga idol, ang Liber Aid Pro, no? Kay, lisod gina, no? Labi nang nakay fatty liver, no? Ayaw ginapasag din mong atay mo na kinangag-exercise, gusto nga diet, exercise, kina siya mga idol, no? Na doon na karoon, na doon na ni Liber Aid Pro. Sakto kay Liber Aid Pro, na doon na si Limarin, o doon na pa yung mga dugang mga vitamins, sama sa B1, B6, B9, o B12. Dugang nutrition para sa mas himsog na proteksyon, no? Niya kining sa hepatic protector pag sa mga idol gawa sa protection nagtabang sa pag-ayo sa liver injury naglikay sa kadaot sa mga liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga kadaot sa atay mahimong balik sa dati ug buog himsog nga porma kay pinaka-pro gini ang Liber Aid Pro kay OTC drug kini nga dili ni kinahanglan resita sa doktor mga idol no onya makatabang pag-isuporta sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic o non-alcoholic fatty liver viral hepatitis o liver cirrhosis, ha? Ya, sa pamaymong gihuwat ya mga idol, Liber Aid Pro na, pro liver protection, pro health, pro treatment, basta healthy lifestyle, Liber Aid Pro na, mag-liver up na ta, Liber Aid Pro, mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, usta na ng mga leading drug stores, tibuok nasod, mag-liver up na, Liber Aid Pro, Silimarin Plus Multivitamins is a generic name of Liber Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 7:04 na. Standby, balik pa inyong idol ang bayan. Market Man on the Run sa programa Kinam sa Domingo Golden Hits. Alas 7:04.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Inaam sa Domingo, Golden Hits.
4: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis na, dyan ang samot, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
5: Constipation, lisod na, para nimo. Para sa lawas, og dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
12: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
12: Radyo to eh.
11: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
16: 93.9 IFM.
17: Mapugnan pa niya.
18: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo at a mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
27: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
27: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
29: Marketman on the run. Idol B.
0: Idol, oras sa AFM, alas 7:09 na ito sa Grito, gikan ni 612 ang tumoy. Grit ko no, shoutouts na ng taga-tunghaan. Migla nila, request kong kanta nga Max. Nga upaw gikan ang Maxurban ni actually no dito ka play ana kay kinaham sa Domingo ko anam ta Golden Hits kanina Bisaya no po dito kanina gikan ni 582 shout out sa Deco nilang Junior Kanyete Carding Patid ug si Juni Savior requested ko ga Unchained Melody gikan ni kinsam ni Bill Card no shout out sa yang amigos Kulafu Boys Alan Kulafu Reyes at Tana Banggan o ang Red Gallon Group, si Tano Bacalso Bible din League, si Bigan Dines Jewel, si Romulo Adelfin Banti Bantian, silang Danny, si Billing Abindan o si Titing, si Nestor, si Berto Ligid, gikan niya ni Bill Card. Salamat yung Bill Card, ha. O ang request ko song akong kusog o himayang nahulak. O Bisaya ko lagi na Ate Blinda, no? 695 advance happy birthday ugma ni Shin Salgado, 24, 6 years old, gikan ni Mama Rosa o Papa Junior sa Purok Bayabas, Manduang, Miglanilla. Ngayon kong birthday song, ay happy birthday, ha. Sige, sige, sige, kay alas 7, Jess, nagyon. Unya, karutaw-taw, dalang sa ato ang live greeting sa dha, alas 7, imidya mga idol. Alas 7, Jess na.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Bilang kilos karne?
4: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress.
9: Impressively smooth,
16: shiny, and healthy.
9: With regular use.
16: Naka-empress.
9: Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
17: Pinaham sa Domingo, Golden Hits!
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
0: Oye, ito say great ang team sa Agnos, Kamahalan, si Nico, si Brick, si Julie, si Kinip Borda. Gikan ni Bossman, Idol, Boyki. Amping mo dia, alas 7:12.
30: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress.
9: Impressively smooth,
16: shiny, and healthy.
9: With regular use.
16: Naka-empress.
9: Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
31: Hi, kinabuhi! Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema, apa na yung kanahuna-huna? Magpasalamat gihapon ta sa mga grasya nga moabot kanato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sang-usa. Pilion nato nga magbalipayon, matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ng Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kanindot sa kinabuhi ug kadasig sa matag usa. Idol ug kasama, pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayo kalimti ha. 93.9. Ayaw kalimti, ha?
1: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
10: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
31: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Charming Auntie, Maria P.
18: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
19: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
20: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
21: Ang market man on the run, Idol, B.
22: Ang chikador. Ang sexy Idol Chixie.
23: Ang idol ng Beanie, Idol Kenny.
24: Ang idol ng White Corona, Inday ng Bina.
25: Ang laagan ng Pretty, Idol Tweety.
32: Ang bugoy ng Good Boy, Idol Dubs.

0: 93.8 FM, Pugad Peridol. Alas 7.24 na. Good morning, good morning, good morning once again sa mga idol din ha, mga nagsakay o traditional jeep, mga modern jeep, at mga driver, conductor, no, sa ato mga modern jeep o mga traditional jeep, mga taxi, mga balhabal, mga rider na ito, mga movie rider, angkas, joyride, maxi, mga food delivery rider. Good morning, good morning, good morning sa mga merkado na to. Good morning, good morning, good morning. Once again, last 7:25. Basta mo din, nakapamainit na or namahaw nagsayo. Mga to mga idol sa dini sa Kilin sa Tibiana, no? Dari sa F. Ramos Extension. Sina si Ate Juliana, Ate Julia, sina si Manny, Ate Marites, o si Inday Burakdat, o niya ingon Manny. Ni Ate Miriam, no, si Ate Cherel, si Nanay Adis, no, Idi, o si Ate Emily, o si Boss Mario diha. Sige, asawa, sige, pangalan ni mo asawa, Boss Mario. Dari kanininda mga kaning kini bitong mga dahil sa sila murag na sila saging na sa kining suka nga kwan, suka nga tuba, no, butong, no, butong. Ay, mga nanindag mga prutas, lamas o tanon, lagutmon, mga basta diri-dipitan nanindag mga prutas, lamas, lagutmon, utanon, butong. O, arin mo din, hapit, hapit, hapit, hapit, ha? Mga barator kay pangiyo rin sila, ha? Good morning, kanyang tanan sa mga merkado sa, dari sa may Carbon Public Market. Good morning! Og ato'y great pag-usap, no, si Kinamahalan na kamahalan. si Kinamahalan, bili ba ni Kinamahalan? Si Wonder Crumb. Diyawa niya. Kinamahalan. At sa great time, shout out ko nung tanan tagalaray. Inaya Juan Purok Makupa sa Pagalan Family. Minaw kuno karon na yaing suon diya sa inayon sa Junas sa Pagalan. Gikan ni Merlinda Pagalan. Thank you. Okay, ngon man, nagkita ko sila sa, okay, sa Kiyot. Nagkita mo ni Brother Mukits, Brother Mukits of si Jacob. Oh, taga dito na, Jacob. Oh, Brother Mukits, so, niya, sige diya, Brother Mukits, ha, amping-amping sa Brother Mukits, ha. Shout out sa pangdako, si Marietta na business and family, yung, partner live si Boss Pablito. May paminaw niyo diya. Nyalingaw kuno kay naminaw lagi kuno ang team sa AG naa sila sa Numulas Trail. Si Kinamahalan, si Nico, si Brick, si Julio, si Kinit Borda, di ba? Labat kay Bossman Idol Boyki, niya si Silito Bintoy. Happy Blessed Sunday Idol ng Bayan, i-appeal sad ko diag sani. Apil sad ang nagbike ko, no? Wala ba ko pag-rate? Tawa sa again, ha? Congratulations sa tanang mga idol na to, mga nakadaog yun, no? Sa ato ang bugas nga tagnapo kakilo, bugas usakasako, unya nga tong brand new mountain bike. Salamat sa giskanunay sa The City Avenue Bike. Yan, nakadawat og mga tag 500 pesos cash or chika. So, sagol gito siya. Kaya taga Mandawi, kaya taga Cebu City. Yan ka to nakadawag sa bisikleta, taga City o Taytayan man to. O, dari sa Pahina Central, no? Pahina Central ba to? Pahina ka na. Sige, sige, sige. Yan, lahos tas unahan, no? Og sa tanang mga nangapil o mga fun run karon, mga nag-jogging, good morning. Unya, good morning sa... Of course, ang kana Barkley Eatery sa Wireless Ubang Dako, Mandawi City. Ni Mama Kans, Pops Bar, si Ati Mahal, si Amy, si Lalay, si Kimay, si Kimcho. Kumusta mo? Daig mingom ko sa humba ni Ati Mahal. Ang sabi na yung humba, Ati Mahal, mahal gihapon, Bayor. Das Mama Kana, kumusta mo diyo? Ay, kapit sa ka-BC lagi. Membro's Maxim ron, mga kamax mo, kamax. Brother Mukits, si Jacob, no? Of course, once again, may pagpaminaw sad sa tanang mga taga Japanese Street. There is my St. Michael, Kasambagan. There is my City Ubaca, Apas. There is my Banilag area, no? Dari sa may Panilag, Mandawi City, ng Tagamuhon Uno, si Nanay Celsa Acostas Noydindo, Boss Rogen Puntilias and Family, ni Basti diha. Oo. Onya of course labi ni sa akong partner in life si Miss J, si Dudong Lan. Si Dela Kisha Yana Abanggan, Lusada og Laboris family. Ni Kuya Titing. Si Ate Jenny Dudong Baydo in Debayda niya. Ang Narty family sa Dela Busdodo og si Ate Gaga sa Dela niya. Si Buslito og si Ate Fe, ang Inujo family. May paminaw sa inyong tanan niya. Si Bus Inin, Dublin family. Dublin ba? Dublin lagi. Kaya wanta Rublin sa hotel. Nara tay Rublin hotel na sa may Capitol. Murag tag-iag hotel is Bus Inin. Nara kung paminaw niya diha niya. Of course, sa Espiritu Blanco family, silang Edet, no? Blanco og Espiritu and family, silang Edet na usas Busbador. At si Ate, og si Ate Erlinda Lopez, karupo ka bauting, ha? Oh, Elsa niya, Erlinda, muna yung pangalti, oy. Oo, Erlinda Lopez. Paminaw niyo diha niya. Of course, Boss Buboy, Limusnero and Divas family. Gina's Ethery, Ate Gina, o Boss Buboy niyo diha and family, ha? Salamat kayo si Ate Lisa o si Boss Eric, may paminaw sa inyo diha. Walang tanan lang, tagamuhon uno, Banila, gulawin si Boss Sunny, amen, and family. Ate Vera, no, may paminaw niyo, tanan, salamat kayo sa inyo. Pagpaminaw, ikaw-taw-taw, ha? Pwede na kayo mumutawag sa 0923-112-8701. 0923-112-870. Pwede siya kayo mumutext, ha? Sa 0923-112-8701, ha? Para sa atong live greeting. Kagina, daghan na ba kayo nanawag? No, paano ito patawag, ha? Siya rin pa ni Rong sa itong pagbalik, huwag manawag, ani, ha? Yes, standby, alas sa itong misa. Ikantab sa St. Jose Parish, dari sa may... Sintro, Mandawi City, ha? Tawag-tawag na tangin. Oh, na, nawag na. Buhatan ko yung signal doon, ha? Pwede na mo text niya. Hindi mo tawag ka rin tawag-tawag, ha? 0923-112-870. Buhatan ko yung signal. Alas City 31 na. Hindi may pagpaminaw sa personal collection na pula po brand. Sabi ni... Ma'am Elvira Danio. Salamat kayo sa pagpaminaw ni mo diha, ma'am. Kanya si Bus Rick Danio. May pagpaminaw, ha? Ha? O niya aga kisa pa man minaminaw diha si oy tanan taga Loriga, no, may pagpaminaw diha tanan taga Carita o gan tanan taga Mabulo, may pagpaminaw niyo diha tanan, ha, at tanan taga Inayo once and of course labi din sa akong mama Amparo Briguli Abanggan, ang tanan sitio San Vicente Ferrer brother Mukits o siyang asawang si Milani o si Dudong Adam Dawson Abanggan, no? Briguli o Abanggan family. Of course, ang tanan taga sitio San Vicente, ang libot-libot o ang Nakar family sa Ate Ilinita, libot-libot. Paminaw niya diha ang Rica Blanca family, sabi diha, o niya, ang, katawan. Salamat ko sa iyo, pagpaminaw. La City, 32 na, standby.
1: Pinaham sa Domingo, Golden Hits!
2: Ikaw bang 2,000 ka na tao sa fresh and energetic? Murang bagay ta.
3: Bagay ta may aw.
2: Kuya Wine, mapungan ba ni?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang husay!
3: So easy to use. Everest Washing Machine.
4: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww.
0: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Original.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Marketman on the run. Idol B.
12: Balik-balik na lang ang sudan.
13: Momshi!
14: Angeline!
13: Sulayi!
14: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
6: Ay, dol. Suertres result. Alas dos. Zero. Seis. Zero. Ay, dol. Suertres result. Alas cinco. Cuatro. Zero. Tres. Idol! Suertres result! Alas 9! 6! 8! 8! Idol! Nakaigo ba?

0: 93.9 IFM.
1: Marketman on the run, Idol B.
0: IFM, Apog Gabriel, at 7:39 na gid mga idol. Larin na sa atong live greetings sa ikadong hugna. Pwede na kayo mumutawag sa 0923-112-8701. Diyan na nanay-nanawag atong duwatong dito mga idol. Hello idol, kinaha morning! Oy, anya sa dara. Hello idol!
2: Butag dol!
0: Oy, good morning, kisaman idol!
2: Elmer
0: doon, Tubigon, Bohol doon. Ah, si Elmer sa Tubigon. Kumusta mo dyan, Tubigon, Mer?
2: Ah, bugnaw kayo doon. Ah, Tubigon doon, sama ka bugnaw sa imong tingog doon.
0: Char, bayert. Sige niya, kumusta? Kumusta man niyo ang kuwan niya? Oh, greta.
2: Ah, greta doon sa kung...
0: Aha.
2: Kuwan doon sa Yaki Liluan, si Roger Solarita.
0: Mm-hmm.
2: Lamat dol. Pwede balak dol?
0: Maura. Kuan, kanta. Kanta ka?
2: Ah, di ko belum kanta dol.
0: Di ka belum kanta?
2: Belum kanta.
0: Balak lang ka. Sige, balak lang. Ya, kanila itong background na tanggo.
2: Ayaw, ayaw. Ito lang ko.
0: Unsa ba? Gita. Unsa ba? Dramahon di ka na. Katong drama na Inday Bambina na? Asa ba na di kaning... Balad or... Ha?
2: Pitulab. Pitulab.
0: Ah, sige. Tagagpan. Tagag chance. Oh, sige. Ah, sige, balak na, Mer. Balak na niya. Oh.
3: Samtang nadili anak ko itukon ang akong maluyahong sila. Pangayon kong daan kanino sa usa ka libong pagpasaylo. Kanino pula kung sa dumbin. May liyura nga dimension at ang balag sa dagang may silang o dinhing dapita. May bulak nga nangalim yun o nibuklad sa sayong tasa sa kabuntalon masulawon o yamot ang iyang kaanyag sa kagabiun. Bituon ka! Para ka sa mga bituon sa langit sa yuta na tagat na himo kang iwag sa mga alaot na sinakit kay dili ako ba sinuhan ay pinagigulong kanibong bulak. Wala akong mangandoy kinangga na maghimo akong bituon na magsiga sa langit. Mas maayo pang mahimo akong aninipot kay magsiga ko sa imong palibot. Kini ang inyong nag-inusarang magbabalak, Elmer Solarista, Tumigo Dol, Tata, RNN. Lamat doon!
0: Lamat, Mer, ha? Abi na kong ganang ni Kuan Gamer, ganang usitawag, ani, ganang... abi na kong balak nito, abi na kong sa City Palabras, ba?
2: Wala pa doon ako lagi... Direk-direk
0: dun
2: ba?
0: Ah, direk-direk dun. Yes. Lamat kayo, Diamir, ha?
2: Kisa dun? Lamat dun.
0: Sa tapilin dun ni Omer?
2: Elmer Solarista, Tubigon. Ah,
0: Tubigon na, believe. May hindi mo balak mga taga Tubigon, no?
2: Ako, tigbalak ako na dun sa Mindanao dun sa RMN Iligan. Sa
0: ah, okay. Sa dito ba ka?
2: Sa dito ko Mindanao sa RMN Iligan.
0: Tigbalak na ka, tigbalak?
2: Oh, ako itong balang taga-programa sa ako. Andang mag-October. Laman doon.
0: Sige, Mer. Amping na, Mer. Lamat, Mer.
2: Sige, amping doon.
0: Sige. Bye, Mer. Oh, sige, sumunod si Elmer no, dito sa Tubigon, Bohol. Ang magbabakak. Ah, magbabakak. Magbabalak, no? Oh, pero kung yung paminaw na murag ka ng kuansa, no? Murag kining sa paminaw, siguro na ako, eh. Mura nagganing kuan, mura sa City Palabras. Na nibasa sa ikaduhang pulong, katulo ba? Alas 7:43 na ito sa inyo. Pwede mo tawag ha, tawag mo sa 0923-112-8701 na 0923-112-8701 ay manawag diyan. Niya. Kung di pa tawag mo, nasa mo tawag. 0923-112-8701 na nawag.
4: Hello. Good morning, Idol.
0: Hello, Idol. Good morning, Kid 70.
4: Mading Puyuso.
0: Mading. Salamat, Mading.
4: Sa simbahan sa Warley.
0: Aha. Ano ni kada sa Kwan, San Roque Parish?
4: Oh, at bang ni dia sa Equator area sa kanang pabrika sa mga notebook
0: papel. At bang ni dia sa pabrika di ay. On sa man?
4: Buyag
0: Bernes Bayaron by yours.
4: Domingo.
0: Domingo. Sorry good. Nagkakalami. Nagkakamali.
4: Bambina.
0: Unsa to mading?
4: Oo, nabla.
0: Ha? Unsa to bati siya naong sa una?
4: Oo, pero napakituki. Siguro na siya kay guwapo. Nakayo siya karoon. Tumunarain na siya daw.
0: Si Bambina?
4: Oo, tumulia pa siya sa Gilmore na building.
0: Nagparituki? Huwag yun na kasuway.
4: Huwag
0: yun na kasuway magparituki. Huwag yun na nagpausab sa iyang kuan. Huwag yun na nagpa-gender kuan. Naminaw ra bagit si Inday Bambina ra baron ra ba mading ikaw mading ha. Sige. Sige niya mo request magkakanta no.
4: Request ang kanta ko na
0: before. Sige. Karon. Karon ang sabot ato mading kung mo request ang kanta mo kanta. Mo kanta sa request ka kanta ha. Gamay ra, pwede intro, pwede chorus. Sige mading. Lahos. Lahos mading.
4: Together again, my heart
0: has queen. Ako ay klaro atong baga istorya ha. Maurat to. Naunsa na ba yung taon ta ni mading. Lay.
4: Bakit?
0: Pagtarong na taon di amading. Oy, kay alat siti kung ito size na.
4: Ay, Dolby, sige, anis. Bulib ka ng kwan, bakit?
0: Sige.
4: Sumula sa pulmahal kita, nalalaman mo, wala-wala sa loob ko. Iiwanan mo bunga ka lang hanggang wakas. O tapos na ang idol din.
0: O nag o sabi ni nag-aguang man ang iro mading.
4: Ay wala sa yun kaya na. Sigurito na na akong makit ang kanang together.
0: I'm going to go to the house. Sige mading. Sige mading ha, mo request ka together again. Ako na i-play ron mading ha. Sige mading, amping na mading. Salamat sa amping. Bye. Okay, sige. Sige, kaya mutubag taglayang color, be. Mutubag taglayang color. Hello, idol. Kinaha morning.
5: Hello, good morning.
0: Oy, good morning. Kinsa man ni idol? Kinsa man ni?
5: Si Philly.
0: Si Philly Rosales. Oy, sige, Philly. Oh. Great na, Philly.
5: Well, great ko nila ni Vilma Aquino. Sila si Myrna. Si Mira. Si Idol Pretty o si Mami Tik.
0: Si Mami Tik.
5: Mami Tik. Kanya si Tilimi Sarda, silang Teren o Brian.
0: Maura?
5: May request ko ka with ka ng...
0: Unsa man?
5: Sweet 16. Nila ni Vilma Aquino, sila si Myrna, si Mira, Og si Idol Pretty, og si Mami Tik.
0: Si Mami Tik.
5: Mami Tik. Kanya si Tilimi Herda, silang Teren, og Ryan.
0: Maura?
5: May request of a week ka ng...
0: Unsa man?
5: Sweet 16.
0: Ha?
5: Sweet 16 ni Birmas Santos.
0: Na-play na to na to kaganina.
5: Oo, oh, ano ka na.
0: Na-play na.
5: Kuha na lang, wain na lang.
0: Unsa man?
5: Kana na lang. Kuan?
0: Pambabay.
5: Pambabay. I can't stop loving you.
0: I can't stop loving you. Kana?
5: Sukamson.
0: Ah, okay. Kana, sige, Philly. Oh, salamat, Philly, ha. Amping, Philly. Nausap mo, kung tingog. Oh, di na lagi luya yung mong tingog, lagi, Philly.
5: Wala kayo na ulan man kami eh.
0: Natambalan des. Natambalan sa ulan. Sige, Philly. Amping, Philly, ha. Bye, Philly. Bye.
5: Bye.
0: Okay, sige. Bye, Philly. Sige. So, alas 7.50 na. Last caller to na to, ha. Kay alas 7.50 na, good idol. Ladder Japan. Sa 93.9 FM programa. Kinahams Domingo Golden Heads. Kinigyan po yung Idol B. Market Man on the Run, Idol B.
6: Washing base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS. Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
13: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
14: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: regular use. Ampress Shampoo for impressive hair.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Alco Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Tawag sa kinaiyahan, pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na, pero dili mabalaka. Na ay tubag, gikan sa kinaiyahan. Calcium sinusoid sinusoid.